0: Ah, ikaw mo mayornya, daghan mo reklamo nga nagbayad og buwis.
1: Oh, gabayad.
0: Mapugos jud ka.
1: Gabayad gyud sila. Do,
0: sama ra daw kana mga kulurom ron. Og sila mo na Frances, nya kana Frances mo nag kulurom. Mo reklamo gyapon na. Mo na nga aron ma way reklamo, subay gyud balaod.
1: Oh, dito gyud balaod mo subay mga higalagay. Sila may gabayad og buhis sa gobyerno.
0: Unya wala po samok og musubay kas balaod.
1: Oh, so. Mo na karon. Yes, si TPNP po doon, daghan pong nilakpang babao.
0: Muna nga, ayun na lang yung mga konsero. Ako bitaw, na yung mga amigo na ako musakay. Ming ko nga, sos, pas nila musakay ka na ako. Dito ba na kang palipintihon niyang manakpan ko? 1,500 na ba na?
1: Ingaw na lang yun nga, o kaila ni mo. Ay, kaila kami ha? Silinga na muna eh.
0: Ninyati na umadang pantao ka ng LTO. Di na ba namin yung silingan? Napatay taan eh. Muna nga kamulya, advice ka na. Ay na lang yun. Bisag kinsa mo ipa-advise ninyo, inyong mga parinte. Paistorya ako no, inyong parinte be. Mawag niya po na advice kay. O madisgrasya ka kasimba ko. Wag yung insurance ka mubayad kay wakay franchise.
1: Dali na kayong oras o panahon mga higala. Dagan ba ito mga iniskutanan? Ang tutok pa sa mantak na sa mga istasyon. Kaninyo yalas kangin.
0: Kaya si Elmer Bagets Maghanoy.
1: Kaya sa Obstrix Rabotin. Dagang salamat sa pagpaminaw. Okay. At law ka na itong tanan.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
3: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Ayan
4: sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
4: Kabagting o gabalkada mayong buntag, ganin yung tanan niya na BBC Daklit Balita alas 9. Gisugdan na karong adlawa, Agosto 10, 2025, ang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise Kalazag Zambusor 2026 nga ipaygayon sa 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division Philippine Army nga nakaangkla sa IATDO sa 102nd Infantry Zone Brigade sa Western Mindanao Command. Ipaygayon kaganinang alas 8 buntag ang simultaneous opening og rehearsals alang sa counter-landing operations sa Provincial Capital, Barangay Santo Niño, Pagadian City, sa Pagadian Port o lakip na usab sa Barangay Santa Lucia. Ipagalus mga otoridad nga posibleng makadungog ang mga residente o simulated gunshots o explosions o makakita o mga paglihok sa mga military o government vehicles o personnel isip kabahin sa mga ehersisyo. Ngayon na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bainding 9, Chiril Uniot Lirazan. Nagang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
5: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: horas, a las 9:30.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
5: Kaya, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid duro, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na lawas. Magrapag yung ko mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Radio Magbating.

0: Radio Bad Bading. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: 관리 방법 같은 거 야, 요법 같은 거 좀 붙어봐. 땡큐.
1: Rádio Bad Bad King King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balita.
2: Kabag di kabalkada, anian ang BBC Daklit Balita alas 10. Landig sa Balitang Balanan, ang 44 anyos nga tumatabukay, human kini-accelerate na banggaan og single motor. Sa Barangay Rauda, Puro Kasulog, Barangay Panduma, Tukuran sa Bangay del Sur. Samtang driver sa nasangpit nga single motor, nagpangidaron og 43 anyos nga residente sa nasangpit nga dapit. Nasairan niya naglatas ang mga driver sa may Barangay Lower Bayaw, Pangungato sa Tukuran proper. Apan aksidente ni na banggaan at tumatabukay, hinungdan nga nakabaton kinig sa mad sa iyang ulo og daling gidala sa Tukuran na Rural Health Unit alang sa dinalang medikasyon na ay haagidala sa pinakadol ng Balitang Balanan sa Pagadian City. Samtang ang driver nakabaton usab kini og samad sa iyang kalawasan o sa kasamtangan anakin sa kustodiya sa Tukuran Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting, di si Sheriff Florence of FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
4: Radyo Bagting.

0: Horas, alas 10 e meia.
1: Rádio.
2: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Abag di kabalkada, anyanan BBC Daklit Balita, alas 11. Malampuson nga dakpan sa motoridad ang 64 anyos sa nga ginang sa nga residente sa Mahayag, Zamboanga del Sur, kagahapon ang lawa sa Proxinco, Barangay Upper Santo Niño, Mahayag. Anasangpit nga individual na pagaw sa warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa RTC 9, Mahayag, Zamboanga del Sur, nga pinitsahan og August 5, 2026. Umigan sa kasong attempted homicide nga dunay bail ban girekomendara nga mobalor sa 120,000 pesos bukti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa Mahayag Municipal Police Station. BBC Daklat Balita, alas 11, Bagting 17, Florence Ofima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
3: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuduhan ako sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radyo Bagbag. Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na magkatulog.
3: Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
6: Kauban si Lady Antonia.
7: What happened to the bang ching out of bed?
8: Ay! Kumusta? Malintahan mo mga kahanginan? Ay, welcome na sa ito programa. Gudyaka sa kahanginan. Kauban na po ninyos, Lady Antonia. Shout out sa itong mga kaubanan di ha, nga nagpahipi sa katugnaw, sa kabuntagon, sa kainit, sa kautuhon, sa busaw-busaw, sa kahaponon, o ka pangurogs kagabion. Ania na usab Lady Antonia, mga kaudyaka nga naghatod sa inyo o mga impormasyon nga makahatag og konsimisyon, makahatag og mga reaksyon. O unsa pa inyuhang imaginasyon. Pita, kumusta mo diya mga kaudyaka? Sa kwan ba mga kaudyaka? Sa tibok adlaw ninyo nga buluhaton? Nabay ka pangumusta sa inyo aside anang ka pangutang sa inyo? Basin bayag akura ha? Actually po, tibok adlaw, magyapoy ka pangumusta sa kuha. Mubitaw ng unhan ta mo, kay para ka mo po, mubali po sa kuha. Kumusta po ba? Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke-type paudyaka. Natoy numero ha? I-text ninyo ang joke time, then unsa din inyohang igaray diyan nga joke, i-send din sa 0997-765-9923. Ang inyo mga pahudyaka, butangig ngalan, maluoy po rin taon mo sa inyong mga amahan o inahan. Kumplituha po ng ngalan nila, oy. Apoy kaayo ning mag shout-out ko sa akong mama nga naglingkod, akong papa nga naglokdo, akong lolo nga nag-split. Sa may labot na may anong lolo ni mo nga nag-split diha, wa man may kailab pagpangalla ni mo. Aga syempre po sa mga nagamit sa tanan mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, isa kang alamat. Kuha gininyo mga kaudyaka ang kaayuhan. Ba? Kuha ganin yung kaayuhan mga kaudyaka kung magamit mo sa mga produktos ni Church Gift Marketing Corporation nga mapalit sa mga butika nga nadyas inyo mga dool. Shoutout po sa mga kamulo nagdigamo sa ilahang pagkaon karon. O, di magreklamo kung unsay gihatag nga grasya kay mura man ay taman sa budget ni mo. Mubalik ra po si Lady Anton.

0: Do it! Dadahan kay paminaw ang mga idaran ane kay do it! Night and day, you're my lifetime lover. Pero ang sinayawan is Lomo. Tats by Tata. Ay natin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na nahunta ni. Kanay nangutana diri mga kaudyaka, asa nato mapalit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naa duol sa inyong mga lugar. Puslan man mga kaudyaka nga naa sa mga butika, pangutana mo dyan sa mga butika nga naa sa inyong lugar kung nabay available produkto sama sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. O para rabanis mga halap ang pananaw. Baka hang yang mata sigig luha-luha. Baka ha, mga kaudyaka kanang unsay tawag ana nagproblema kasi imong mata mga kaudyaka kay oh kanang gapangatol o ni hapdos o niya gapamula irritated imong mga mata. Gamit mo sa gitawag ang Nature's Gift Vision Pro Capsule tagpila DC8 per capsule. Oh munang the best kay mga kaudyaka nga ati manon nato atong mata. Oh ati manon yun nato atong mata. Presi, Amis, Jimenez, Matugas, Alto, Joanna, Flor, makawakas kakapoy, ma'am. Oh, di ba? Aga syempre po kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule nga mapalit sa mga butika. Kay produkto sa Nature's Gift Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabas, magpalambos, mas komportable, mas klarong pananaw, labi na mga idaran. Pero may gagamit o cellphone, pero may gagamit o gadget. Pinana siya mga kaudyaka mo ng paniguro, girintahan mo ha, gatiman sa inyong mga mata. Okay mo kalimot, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hilig kag kape? Gusto ka mo inog kape? Gusto ka imong kape healthy o taas o antioxidants? Gusto ka imong kape nga makaprotekta sa imong kasing-kasing atay kidney o nerves? Gusto ka imong kape makabawas kag tarong? Gusto ba kay mong kape nga walay added sugar? Hala ka! Pagkape na, pinaagis Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ni siya sa matang sa kape nga dako kay makapamatag yun sa imuhang kinabuhi mga kaudyaka. Okay na may usahay mga kaudyaka nga kapaniguro in tawon ka nga muasinso mga kaudyaka pero ang problema di giyod kay guwapa ra kuno ka pero way diskarte. Munang usa ka adla makaampo na lang ha. Lord, bisag utok na lang ang mag-glow up na ako, biay na ning nawunga. Hala, oy! Ana siya mga kaudyaka. Ang kanibitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Namang rin siya natural sweetener, na siya stevia. Ang gigamit nga pampanami saan yung stevia. Stevia nga, dali ra kaayo mga kaudyaka bitaw. Dali ra kaayo nga makapalami sa imong panlasa. Nay mga panlasa mga kaudyaka wa taganahi.
1: Aloha.
0: Napoy mga nay mga kape mga kaudyaka bang matingala ta ba kay manimahong ok-ok ang lasa ba? Yang lasa ba kay murag ok-ok. Kundi kay wa nimo takluban na imuhang sudanan sa kape ni sok-sok ang ok-ok. Nanaunsa naman na. Aga syempre po ang kaning wa makay kabalak-an kay ang Nature's Gift Purple Corn Coffee plaster makain ni siya pagka butang sa sachet mga kaudyaka. No? Kanang gusto kag lamian nga kape mga kaudyaka nga sos makaingon jog kag with mangosteen, barley grass, psyllium husk powder og stevia sos. Ako na lang gyoy nalipay guna-una mga kaudyaka nganong muna imong gi og testingan nga kape ning produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Grabe kalami ning kape mga kaudyaka. Oy basta lagi lami kay ibangon matag adlaw. Nabe mga panahon mga kaudyaka di ka ganag bangon. Kaysa pagbangon pa lang nimo gatubang nakasdagway nimo. Moingon din ka. Ay, naanasad, bangon na sad ta. Unya mo, gyapon ning dagwaya, atong matubang sa amin. Shout out diri, Diversion Road Furniture. J. James Cristobal, asa man ang lugar pag saba mo ang lugar ra kay dagan diversion karon. Oh, pagkuan mo dia kung mag shoutout mo butangin inyong lugar ma, naunsa na manoon ni di man ato maplastar ang lokasyon. Oh, inana ato mga produkto mga kadyaka, the best kay para sa inyo ha, basta ka muna ibahala ah, kaya ako na may gayaw-yaw diri, lisod po ako pa'y mupalit ninyo. Tagpila ng kape anto niya, 35 per sachet. Kanang di ka kalibang diya mga kadyaka, kusog ka mukhaon no niya, kusog ka mamista, di ka kalibang? Uy, pangape in tawon, ay. Gimingaw, biya ko ano imong kasabaan, Lods. Need lang yun ta magbinutan kay kaning layo-layo pa itong sweldo, bugat man kay ang luwag, Lods. Pero gapit na kay perteng gaan na. Edberlo Daga. Edberlo Daga. Grabe ngalan, oy. Sada siya ngalan, mga kaudyaka, kay yung mamag paparay na kabalon. Gikombine guro ang ex sa iyang mamagpapa. Usa kuno ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Sa usa kuno ka kanang mamaligya ay og mga appliances. Naa kuno mga kaudyaka. Usa ka sales lady. Na stress na kunong sales lady kay wa pagyud siya halin. O niya kay kuta-kuta raba kuno ni sila. Daube mga kaudyaka. Oh. Ingon ang sales lady nga nay nilabay. Hi, ma'am. Mga sir. Sulod mo dere. Hali mo dere. Hello, mga mama, mga sir, salad mo dere, hale mo dere.
1: Ay, unsa man day na?
0: Ay, lagi, unsa day na? Hale mo dere, naami, free taste.
1: Oy, kani, free taste. O kani, alik, labun guto man, i-apil ta, pre-taste. Oy, libre, magkaning pre-taste.
0: Natural, free gani. Free nga pagtilaw.
1: Sige, pwede na ako, apilon akong asawa, ma'am.
0: Pwede. Bisa ninyo mga silingan, pwede mag-pre-taste.
2: Motong gihatag in town sales lady mga kaudyaka sa usa ka appliances ang pre-taste na bago ilang opening.
1: Ay ma'am, pwede mangutana ma'am, unsa din nga pagkaon ma'am, murag lami magay ma'am, ay grabe man kayo nga pagka plaster yung pagkaon, unsa din nga pagkaon ninyong ipa-pre-taste ma'am, na may baligya diya sulod ma'am, basi hindi mo kapalit may ma'am.
0: Ay Kaning gi-free taste? Minudo, sir! Minudo!
3: Kapaloka.
1: Ay, okay. Sige, ma'am. Salamat kay mama. Basin biya naibayad pag uman, mama.
0: Huwag yung ibayad, sir!
2: Moto siya, mga kaudyaka. Gitilawan in taos magtiayon ang pre-taste.
3: Nakakaloka.
2: Pagtilaw in taos customer.
1: Milahi man yang dagway.
2: Milahi yang dagan sa yang dagway kaganina nag-smile kay nay pretest. Nikalit magkaaslom.
0: Okay ra ka sir.
1: Luda po glami ano inyong ipapre. Napanos man inyong ipapretest ma'am.
0: Ay mauna sir.
1: O sa'y mauna, ma'am! Binuang mo na, ma'am, magpa-pretest mo na luda ni Panos, man eh!
0: Sir, maugaling nagpa-pretest mi ana, sir. Kay inana, inana yun ang maitabo sa inyuhang pagkaon, sir. Kung di ninyo isulod sa ref, o muni nami bago di rin nga ref, sir, o. By one take one, palitin nami, sir!
1: Binuang mo na imo, ma'am! Pila may down anang ref be, kaya mapalit ko be, luna po na ni mapanos ay.
3: Nakakaloka.
2: Oh, mauna, nakapalit nag-ref. Oh, di ba nakapalit og ref largo mga kaudyaka kay Bright Morning Strategies kampanya. Gipretest ang panos aron mo yung share, may nana ang inyong pagkaon kung di ninyo isulot sa ref. Busa, palit na. Palit na og bagong ref, sulod na dito pag down na. Anaon, Reyna? Mabalik ra po si Lady Antonia, mga kahanginon!

kaninda sunata ba makaki ay makadisco mas daan. Grabe po mukha manhin. Wa mo ni sayaw at no, grabe na biyang import na to pinangitag sunata para mga kiay panmudiya. Wow, good ka kiay mga kaudyaka. Kiay, bisan di mo kabalog sayaw mga kaudyaka. Pangiay po mo, oy. Di kasi pangilay ang hiwi na yung kailay. Shoutout dyan kaninyo basi na lipong-lipong na nastatay nanay. Ha, kay, grabe na ka walwal ang atuang sayaw. Grabe na ka ikakuan mga kaudyaka. Oh, si kuya mura nagkitikite mo sayo pero si lolo lola ang sinayawan mura ragi hapon og hinay ra nga chatcha ba mura gi islo mo. Ah, sadot may masada maguna mga kordyakang keki ay mo manalagsa ba kay para ba oh kay para kung tutalo ninyo inyong kwarta may bawa ninyo mas dako pag inyong tiyan. Say connection nanton niya. Magsayang mo ba para makita ninyo nga bisan unsa yung total sa yung kwarta mas dako gyud yung tiyan. Ah, grabe po na mga kaudyaka ba? Ah, bitaw natay gitawag mga kaudyaka ha, Nature's Gift Verticure Capsule. Oh, ang nakanindot aning Nature's Gift Verticure Capsule para pawa na si vertigo. Makatabang binis pagpakunod sa kahilo. Huwag ka na bitaw nga kahilo mo mga kaudyaka. Una ang inyong gabation mga kaudyaka, mura gatuyok ang kalibutan, kundi ang kalibutan mo nituyok nimo. Duha ra kay kapaingnan ana. Nituyok ang kalibutan o ikaw mo nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Nagdahili ang yuta bisa wa naglandslide, imo ra ring pananaw, gibertigo na di ay ka. Delikado oy. Delikado gyud kayo mga kaudyaka, muna siya nga

0: Kinahin na yung speaker kay ma. Lain ba kayo na malibakan taglaing tao? Uy, masakitan biya po ko. Sa man yung ipaminaw diya nga DJ nga basag makaitingog o yung speaker mo'y basag. Pero muna akong pangutahan na sa inyo ba? O muna akong pangutahan na paggamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsula para po sa inyong mga kaugatan. O, kana bitong inyong mga kaugatan, bitong nga nagluya, mga kadyaka, nga murag na ikapanusok-tusok. O niya, paminaw ni Muslimo Kamot og TL, lahawoy. Paminaw mga kaudyaka. Nagmata ba mong morning mga kaudyaka nga inyong gi kumusta ang tanan partes imong lawas? Wala no. Muna nakasipya ta. Pagmata ni mos buntag kumusta ba nimo imong mga kulamo, imong mga tudlo, imong paa, tuhod, balik at ulo. Paggamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Ay natay gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle ni siya. Labi na itong mga anak ninyo mga kaudyaka nga luyahon. Dali na makalimot. Suguon ni mo malimtan dayon. Gusto mo nga bright ang future sa inyong anak? Memo Smart Syrup. Napunta ay gitawag mga kaudyaka nga Memo Smart Capsule. O para katong mga limtanon diha makainumdom na. Kanya mas klaro ang panguna-una, makatabang sa pagpaligon sa itong memoria. Tag 20 pesos per capsule. O muna siya itong mga...
1: Bugat?
2: Nakadungog man, pero gusto man ming...
0: Po, Diyaka Kusmakang Family, Salva Family, Spalanga Giselle. O Diyas Usamis, request din ko Antonia. Antonia, great akong mahal, Pilegrino, Larego, sa tulo na mo ka mga anak. General's Angel, Miggy, ka ni Emily, Larigos, Negros, Lisitio, Sopo, nagbinlod. Shoutout ya kaninyo, ingon man. Ganahan dyan ko maminaw sa imuhang tingog kay Igat. Grabe ba? Igat! Paminaw mo ba? Muna niya akong giingon sa imo. Ang parte sa itong lawas, mga kaudyaka, klasiklasing mga organs sa itong lawas, na siya klasiklasing function. Muna sa pagmata ni Mus Buntag, imo ba nang ikumusta imong utok? Mura ba niya nag-control sa itong memorya, sa itong body function, ang atong utok? Importante kaya ang atong utok, siya nag-control sa itong huna-huna, nag-control sa itong lawas, nag-control sa itong memory. Muna ang dapat, sudli na imong utok! Ayaw ko na suko. Onya, ang atong kasing-kasing, maunay gatabang magpam sa dugo, padulong sa itong tibuo kalawasan. Kumusta man imong kasing-kasing diha? Nagpitik pa ba na o wana ni pitik? Sugod atong gibiyaan kaniya. Ang imong lungs, unsa may bisaya sa lungs, imong baga. Kumusta man imong baga? Baga na imong baga o baga imong nawong? Ay, sorry. Ikumusta ba nimo? Tagpila po ng memo. Smart syrup nga pangbata Antonia. Sus, barato ra kayo. 200 pesos per botilya. 200 pesos per botilya. Oh. At tumuaman mo, mangutana na po mo ang magpalit. Pangita mo mga parmasya dyan sa inyong dool. Inanamoy Nature's Gift Memo Smart Syrup. I-mention ninyo ang Nature's Gift, ha? I-mention ninyo ang Nature's Gift. Kay mo man ay brand ganyan. Nature's Gift Memo Smart Syrup. Oh, pamina mo mga kaudyaka. Oh, ang inyong lungs mo po na i-facilitate sa oxygen sa inyong lawas. Gina-intake ni mga oxygen o carbon dioxide removal. Nakog tabang na. Inyo barangay kumusta? Inyong atay. Tapos kanid yung atay mga kaudyaka. Oh, sayang kay nga inyo rang gaabusaran tungod sa Spirit of the Glass ba? Kung mag-Spirit of the Glass ta, ibutang po sa kuan o eh. In-moderate po mga kaudyaka. Kay kabalo ba mo nga ang atong atay mo binay mo detoxify sa mga chemical o makaproduce ben nagbile mga kaudyaka. Inana kanindot unya atong kidney. Agoy mo gini mo filter sa atong dugo og maka remove sa mga hugaw sa atong lawas. Unya unsaon pag remove sugaw nga imo naman gipatay na imong kidney. Ay, nakasipyat na to. Unsa pa may lain ato ang mga organ system? Uy daghan kay tag sistema sa atong lawas ha, na circulatory system, na ay respiratory. O na ay digestive, na di atong tiyan, atong intestine, atong liver, pancreas, na ay nervous system, atong utok, atong spinal cord, atong nerves. Madaggan kaayo, napatay muscular system, atong skeletal og mga bukog, mga unod. Bukog, unod. Napatay endocrine system, o hormone secreting glands, na thyroid, adrenals, na di atanan. Bright kay ko ba, nagbasa makugugol ko? Nangutana ba mo, kumusta inyong reproductive system?

bang nada inyong mga ubares, inyong mga testes ni ha? Inyong mga unsa pa na inyohang mga pangiyuran siya. Inyong mga kapital ba na di ha? Kumusta man na? Oh, inyong immune system. Agoy kanig yod. Ang atong immune system pakusgan gyud in tao nato mga kaudyaka. Munang natay produktos ni Church Gift Marketing Corporation kay para abag para pakusog sa tong immune system. Shadow di kaninyong tanan mga sugin di paminaw ha. Basta kay ang tanan nato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong dool. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Gatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule ug Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!

0: sure she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Alas 12, size na! Ang ato ang atak na mga higala! Yang paminaw, yang magkabas sa ito ang nag-una pa sa first. Ang ato ang pinaka-numero uno, the real number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, sa simulcast na ang ito ang programa, karan sa ito ang DXBZ Radio Bakti. We've caller on the line. At taga na ito ang caller on the line. Hello, good afternoon. Yes, hello. Yes, hello. Good afternoon. Kinsa ni? Yes, Ashish Wal. Guwapa na gihapon. Kinsa ni palihog si?
3: Si Inday, Rita Juan. Rita Juan, Pitugo.
2: Sa?
3: Rita Pitugo, Kaysen.
2: Ah, okay, sa Pitugo. Okay. Yes, dear. Go ahead sa mga greetings and shoutouts di lang ka. Yes, o sabi mo i-request lang king.
3: Slam na yon. Hey, guys, pwede na ko yun.
2: Okay, sige. O, ano yung number? Nang kita kaka-text me?
3: Yung era ko number na ko.
2: Sige, go ahead.
3: Tawag ka na ko.
2: Nakita pa niya yung number ginoo ko. Alright, another caller on the line. Hello, good afternoon.
4: Hello, good afternoon. Hindi gano'n
2: tayo nagwapa. Yes, good afternoon. How are you? Kumusta? Nato ang nadakbayan sa Bayog.
4: Ito na po kayo ang nag-ong dari in the garunay sa bayog. Magkabunta ako na po ng ulan.
2: Okay, ginuo ko sa una lang. Nag-ulan diya sa bayog, day? Hindi na buntag, day?
4: Wala na siya, day. Kung ano ka ng dag-ong, dayon, mataligsig gamay din mo. Mainit na po. Hindi makagtan. Maran siya ba? Di masagtan.
2: Ay, siya! Dili ba na nasabtan? Ginuo ko! Namauna na, siya! Oo na, wala na mong siya, no? Oh, sahay, dilini mo masabtan.
4: Maragilangang gugma, pero ako yakilana.
2: Yes, dear! Ginoo ko, sabi ako ikaalagad sa kong gwapa nga caller. All the way from Bayog City.
4: Una-una, mo hindi ka rin magpakalanda kas pangkosa na ng mga naminaw. And syempre, sa... Mayo family, Talmero family, and sa pinanginina sa 106.3 Dallas M, and also sa ako ang mga friends. Like, all the mga katkat, good afternoon, diya sa Santa Maria, and also to Miss Aisa Makhanoy, good afternoon, and so, also to Sir Nestor Tundia, diya sa Maria, nakana ko mga friends, good afternoon. And sa kanan ako mga kaubanan sa Pinasin of Mars, good afternoon sa 58 members ng Nyata.
2: Ubay naman ay mo mga members ng King of Hearts ninyo, 58 naman ay mo kabuo.
4: Yes, hindi garo tayo namin, welcome kahapon sa iyo kabuok. Then, kung ano gid siya, medyo naganda na nagid kayo siya.
2: Ano, wow!
4: Ika-59 ka, ika-59 ka.
2: Iapil, buko ninyo din hao eh.
4: Welcome din kayo kabuok din. Welcome din kayo kasalubuhan ng mga kamot. Ha?
2: Ansa?
4: I also to my special someone, good afternoon.
2: And it's a special someone!
4: Hi to James Castadariel, so my balinasag ni Samit Orienta, good afternoon. And sa tama na lang guys, yung mga naninaw, good afternoon, and labi na sa imo na guwapa, ay makatupo.
2: Okay, mora ni gang!
4: Wow, na siya yung nagano tayo, nagpapalanda ka, it's me, Lady Mayo, dahil kayo gano'n ako sa let. I'm gonna go have a play song, guys.
2: Okay, thank you, Kaili! Yes, salamat kayo, all the way from Bayong, diba? All the way from Bayong. Gitibunog ako mga caller. Thank you, kayo kanin yung tanay na another caller na punta. Hello?
5: Hello, and I got time, Mayong Uto.
2: Yes, Mayong Uto. Noy, ikaw ni Noy?
5: Lili, tayo ko. Si Rian G. Dito mag-say-say, Miss Amis Oriental.
2: Oh, mag-say-say, Miss Amis Oriental. Yes, Noy. O sa may, may ako ang kwanin mo yan.
5: Mugret lang dahil ko in kay Garotay.
2: Okay, sige, go ahead sa mga greetings di alang gikay na nga dal na!
5: Nakuna tayo sa iyo in kay Garotay nga guwapa, maayong udto. And then, egret mo dahil na ako si Mitty Pato. And then, Aljun Damokatkat o Pwede sa El Palalan. O, siya si Marlin, Inday Garotay, pwede mag-iri ang number ko, Inday Garotay.
2: Yes, pwede kayo.
5: Mag-iri na kong number, ma-enter lang ko ka ng King and Queen of Heart. Mode na akong number, day. 0981-3575-096. Pwede balikon?
2: Sige, go, gang!
5: 0981-3575-096.
2: Oh, pwede mag-pick with a song? Yes, ang
5: sa mga song. I-request lang, King. Ako, Inday Garotay ka ng Minumulto.
2: Minumulto!
5: Kung mora, Inday Garotay, salamat sa pagtobak and more power at your program. Bye and God bless.
2: Okay, thank you, Kaya Langging! Yes, nagkakaisalamat all the way from Bagsaysay, Misamis Oriental. Nagkalayo naman yung atuang kwan, uy. Ang atong panaw, nagkalayo na. We have another caller on the line. Hello? Yes?
5: Mayong Uto, Inday Garotay.
2: Tanawa, ang guwapa-guwapo, Judy, ay. Yes, how are you? Kumusta ang sitwasyon, panahon, diyan sa imong area, Magi?
5: Nakulis na po, Inday Garotay.
2: Wala, uy, murang siya, nakulis na maot.
5: Wala na lang, Jay, makita sa iyang palagway nga. Happy
2: birthday, Kulis Maot,
5: good
2: permanente, Inday Garotay. Yes, ako na lang. Yes, dear. Go ahead sa mga greetings o mga shoutouts niya ni Mulanga.
5: Mo request ko daan, Inday
2: Garotay. Yes, o sa mga niyo request daan, Bia?
5: Katong kuan, manok na pula nga remix.
2: Manok na pula. Okay.
5: Oh, Inday Garotay. Kana lang, Inday Garotay. Isa lang usa, Inday Garotay.
2: Alright. Sige, walay problema, Lee.
5: Magpakalangakas lang po. Una-una sa akong mga suod ng higala nga sila John Mark Malisan. Kang Marwiji Bunganoy Biasa o kang Iska Angay Chavez. O sa ako pong mga friends sa kahanginan nga way paglubad. Nilang Agay Unji Labietis Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogon, Raymond Tagalogon Tabosaris. Kamira and Jenison Ruiz, gang Jinalin Patig, MG Carpio. Inting Carpio, Lonely Girl, Lovely Joy, Mr. Candia, Maghanoy. Sang Katarina Bistik, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, May Di Mayo. James Casada, Jamil De La Sena, Joshua Pasagi, Jobert Olibos, Valencia, kang Lover Boy. Uban sa iyang Paris nga si Giselle Macam. Ati Gaga Batal, Jojoy Batal, kang Jo Pansalao, kang Candales. Kang Marian Ramanuel Ramila Pinoso, kang Rian Jeep Palalan of Magsaysay Misamis Oriental. O kang Napi Balindres, kang Jandy Ornopia, Joanna Castillo, and Jerome Pagalan. And to my relatives sa mga Tagalugon, Tagayon, Pagalaran family. Ang nagpakalanrakas, gika ni Archie na mukha siya tunokalinit sa May Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, zip code number 1716. Sambuanga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, Inday Garotay. May uto.
2: Thank you, kayo dong. Salamat kayo. Hala, uy, nindot ba ninyo? Uy, naman mo yung mga kuha niya. Naman mo yung mga grupo. King and Queen. I-appeal ko ninyo din, Happy. Aron ma-queen ko. Yes, alam sa Dossi, this is size na. Dinaligyan po sa ito ang magbanag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Rutay.

0: Izares Idol.
1: Right here on Bell FM.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nako'y pulit, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Inulang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong gi-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
3: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Ban sa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula na noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Gronkest. The strongest.
1: Bam, bam, bam. Stop.

0: break it down.
1: Oras, alas 12:30.
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
3: Pinkan, yes. Taga matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna ang magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
2: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayin! Ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
5: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: Walking ang tungkol sa check na karoon nila sa Dossie, 58 Doss na. Oras na para bumaybayta sa itong programang Kalanrakas. Kauban si Inday Karutan. Naman taalaun ang check na sa hapon. But before the one, good noon, Day. Guwapa, pag-greet lang ko sa mga family Salva Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay, bro, Aljun na Bukatkat, especially sa ako ang kapalangka. Na si Mama Ate Giselle Macam nga nag-duty sa school, amping ka always, then di magpagutom, mahal ko. I love you so much, Ate. Request lang ko og sa Malaysia song 1993 and tralala tralali. Yes, thank you kayo lover boy, nga kay salamat maayong udto gani mo diha doon.
1: Ituyan mo ako hanggang sa mahilo, hanggang malasing sa sobrang saya, o parang lumilipad.
0: Yes, alas ato mga nabidaw di nagkaroon, alas ato ang mga gusto, oy, ga mga... Plano na nga, bupalit og mga cellphones, ato na lang mga sa AB Gadget pa ganyan, ha? Yes, good news, tungod kay sila nag-offer og pautang mga cellphone, and of course, magdala lang tag mga ato mga valid ID, and ato ang down payment sa dili madugay magka cellphone kina. Oh, og alas ato ang mga mag-cash, alas sige, go! Kay sa AB Gadget pa ganyan, nag-offer sila 5% discount alang sa ato ang mga maka-cash kay mga dato lagi. Yes, ato alam ang ila ang buhatan sa AB Gadget pagadian. Ana amay mutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, pagadian siri at manglamang sa paprenta. 12:54 oras na.

0: Khalil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, ala una sa hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita Alauna. Na-rescue ang usa ka crested serpent eagle sa Barangay Bungiyaw, Zamboanga City. Pag-ibutang sa temporary holding facility sa Community Environment and Natural Resources Office Consenro, Zamboanga City, alang sa health evaluation at monitoring. Tawag sa DENR ang publiko nga i-report tayo ng mga nasamdan, na-rescue o na-displaced nga wildlife sa labing dool nga opisina sa DENR aron masiguro ang hustong pag-atiman o rehabilitasyon. Ano na bati ang Daklit Balita Alauna? Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Liraza. Maraming salamat tong ngayong hapon, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.

0: Radyo Bagbag.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igi-inombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
10: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rock, rock, radio, bag, bag, king, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: What happened to the bong ching out of bed?
6: Ay! Kumusta? Malintahan mo mga kahanginan? Ay, welcome na sa itong programa Gudyaka sa Kahanginan. Kauban na po ninyo si Lady Antonia.
7: Badagaton ka. Inoutbound ta nga naa mo sa maayong panglawas. Ay, kung ako ang
8: panag-uban sa akong mga ginikanan. Nahisama kini sa usa ka damgo nga sa akong pagmata na hanaw ang tanan. Labas pa sa panumduman, dihang anaa pa ako sa unang ang-ang sa tulunghaan. Mga pangandoy sa akong mga ginikanan, mahimo akong mag-alagad sa simbahan. Apan ang tanan walay katumanan, tungod kay ako nagpabadlong sa katilingman. Wala sila'y hunong nga nagpahinumdom kanako. Makita ko sa ilang mga mata ang hilabihan kasubo. Panluyo sa ilang mga pagmaymay ang akong mga ginikanan, akong gisalikway. Panakuha niya karon nahimong inahan apan dili asawa. Mga pagbasol nga niya sa akong kahiladman, kasakit nga walay sama. Mga luha sa akong mga mata, mudagayday, samtang ako sa akong anak nagsapay. Sa matag karunugo niya, musakdop sa akong kaisipan ang mga ginikanan nga nagmahal kanako sa hilabihan. Apan basulan ko man kining tanan, wa na ako'y mahimo kay atuan na sila sa laing kalibutan. Nasa nitaop ang punyal sa akong dughan. Bisan pa man tulisukon ko kining galamhan, kining kinabuhi ko akong hunusan, apan wa na'y kapuslanan ang tanan. Musa mga kabatanunan, ipatik kini sa inyong kaisipan, ginikanan din ninyo hikalimtan. Mahala sila samtang anaa pa sa inyong kiliran. Kaya ang mga pagbasol, anaa kanunay sa kaulahian. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Ilan taan eh? Bibura ka ini. Tata sa ubos.

0: Lumuluha! Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka-epektibo eh. Believe ko kung ano Wonder Herbal Oil. Epektibo kayo eh. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kay ka-stress. Wonder Herbal Oil. Ay, mamina to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan sa nimo og kumpletong address.
2: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro Labangan. Na tingala gid ko sir, inagi sa Wonder Oil kay nga ba, nakuyawan ko sir kay basig di na mulian ba.
1: Angon sa man?
2: Nakuha na tuslo ko ano. Ambot kun sayda katuslog niya ni kalit mag kabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
1: Ah, ang imong kabayo natuslok ang iyang mata. Imong gihaplasan aning Wonder Herbal Oil.
2: Oo. Wala gani ko, wala gi ko magato sir. Maulian ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wala ko ilang gihaplas, Wonder Oil lang yun. Talo ko sa Ginoo sir akong kabayo. Kaliwat na ba, gibulog mo ay akong kabayo, naulian ay. Dili ko basta-basta ramo ti simo ni Jod, tinuha ko Jod, akong kabayo. Nay mo tanaw sa kabayo, karon dire. Ako kabayo ron, naulian ra. Naulian ang mata niya.
1: Okay na Jod ang iyang mata karon pag
2: haplas. Okay na kayo.
1: Walay lain ni mong gitambal ang Wonder Herbal Oil ra Jod.
2: Wala, ang Wonder Oil ra Jod, akong haplas. Kaya ako na muna tisingan ko sa pinagi sa akong mga sama-sama. Nasaman mo po ko, Wonder Herbal Oil ra akong tambal niya. Oh. Naulian Jod, sir, naulian.
0: Ingunana ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanay pang ato ang Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag Wonder Animal Vita. Indot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun no, kay may man tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Wonder Animal Vita. Pamina, testimonya gagamit og Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. Sa wala ko na gamit sa Animal Vita, nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay, pito. Sunod, 8. Sarunda yun. Yang anak dosi.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oh, nabuyag ni ang baktin, Sir Tart. Dire dayon sa kusilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok iyang anak.
3: Animal bite tag, yung gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kayo na, Atsi. Salamat, oh, Ketsi. Oh, ingna ang uban, Atsi. Magamit ang animal bite tag.
4: Ako din giyawhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal baita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon anak kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banaba Plus. Indot po ni kayo. Atong-atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, na kay kidney problem. Oh, kana, Wonder Banaba Plus, kidney stone. Gamitan og Wonder Banaba Plus. Paminawan, testimonyas na gamit.
1: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
5: Oo, ako sir. Nakasuway dito pa sir.
1: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang okay resulta?
5: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog man siyong kugayo. Kanang mawala ba ang panakit sa kuwang sana? Kanang batang bitaw?
1: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
5: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
1: Wala pa'y bulan.
5: Okay, trayan man guna ko. Sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
1: Kinsa ni itong pangalan, ma'am?
5: Amalia Dalman po, sa Pinyan, sa Buanga del Norte.
0: Ngunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Regards, pag-aray ko ni John Barquilla sa Lano del Norte from Apple of General Santos City. Aray ko sa mga Tatsado family sa Liloy, Sambuanga del Norte, gikan ni Jollibert Tatsado, Sambuanga City, gracias. Aray ko sa Liagas family, Linapad family, Mamparair family. Mangkarani family, nagpag-aray siguryo ng Buluan umunay. Pag-aray ko akong mga anak, G-Mark, Remar, Jimboy, Risa, Jeric, o akong bana nga si Nestor Tanyo. Aminaw ni mo, nagpag-aray si Emeline Tanyo from Pinamula, Kibawi, Bukidnon. Salamat. Pag-aray ko akong mama o papa nga si Mama Daging o Nini Magbulugtong. Tag sa akong anak nga si Shilami Yuluhiyo o nag-eskwela ko college sa Cagayan de Oro. Umbana nga si Robert Alminares, kag sa akong pag-umangkon si Niboy, nagpag-aray si Cyril magbulugtong sa North Cotabato. Shout out ko akong asawa nga naglingkod, Luisa, akong anak nga nag-study, Loizal Saldi Cabantao ni Purok Gis Base Camp Maramag. Pag-aray ko akong pamilya diyan sa Purok 4, Mambatangan, Manolo Fortis, Bugidnon, si Rosalie Patambag. Salamat Kuya Cash, nagpag-aray si Delphine Patambag from Davao City. Mo kalimot aning Vitron Drops. Katong mga bata bago na tao taman 1 year old unya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasanginla na kay nagkinabog lai. Vitron Drops na. Kala mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yon ay Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, moy pagkatao taman 1 year old
1: kinsay nagagamit sa Vitron Drops.
2: Ay, tung ako ang apo manggon.
1: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
2: Ako ang anak. Damang ko ba po yun doon dere. Kaya, maulagay nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
1: Vitron Drops?
2: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
1: Okay.
2: Oo. Dayon, dako kayo umpan, ba? Dako kayo kausaban ba? Kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga, kwan ba? Dahil naghagwa niya. Dahil murag na siya yung istorya nga di po takasabot.
1: May istorya niya siya pero di takasabot.
2: Oh, di gina ito masabtan.
1: So dali na kayo sa gatoon.
2: Oh, dahil puri-buyag po ng bata himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
1: Vitron Drops.
2: Vitron Drops. Maurag aduna na yung gamay kay balog itang bata ba?
1: Okay. So mora na yung igamit sa iya ha?
2: Oo, gina. Takaroon mo. Lagi po na mong gigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
1: Pangalan na to?
2: Si Joseph Tumaroy. Hotel sa Buangga, Sibugay.
1: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Una, no? Ang Vitron Drops. Ang Vitron Syrup, maipunis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gaya po ni mga anak bugos klase, Vitron Syrup painom 2 to 12 years old. Yung mga anak kaya eskwela, di ka mao sa klase, ganahan kayo mo absent, kaya di ka mao. Gamitin na og Vitron Syrup.
1: Ma, mangutan ako, anang kuan, kalabot anang Vitron Syrup. Mao na ang imong gigamit sa katong nagkumbulsyon ang imong bata.
6: Oh, nagkumbulsyon siya, sir. Nagkumbulsyon siya, o alauna. Mabalik siya o kumbulsyon, alas 5 sa buntag. Ano ba, magpabalik-balik. Hindi ko katulog.
1: Unya, imong, gipatuman mo ng Vitron Syrup.
6: Oh. Palit na po ko, so ilim na po siya karon sir. Okay na ba po sir?
1: Okay na kayo ang iyahang lawas.
6: Tulog, yung pagkaon, sir, iya pong pagkaon, iya pong una-una. O, naraman ganun siya rin sir, o, pagkatawid na po siya, gayaw-yaw.
1: Sige. Kinsa ganun eh?
6: Evangeline.
1: Gumo
6: sir. Ako ang address na adri ko karon sa Greenfield Sanito, Bugay.
0: Nana kanindot ang Vitron Syrup, astang Vitron Tablet, dindot po. Ito mga 13 anyos pataas, apil si tatay, nanay, lulog-lula, limtanon kayo. Gagmay na kay kinatulgan, nagsigig mata-mata, mukaon, ginagmay ra kayo, dali kayong mahilantan, magsakit. So Vitron Tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
7: Ako si Conching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet nga nabati na ako sa radyo ni Kuya Cards. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Kuhanan akong testimony ako. Tungon nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko. Limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Tapos ka ng ano gani? Ka ng usahay gani? Usahay magsakit akong ulo. Kanang wala siguro ko'y, kuan ba wala siguro ko'y ginainom mga vitamins manggod. Sukad nga nakainom ko, kabati ko sa propaganda ni Kuya Card, na mao ang Vitron tablet, mitisinyo ko'y inom. Mitisinyo ko, sir, promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab, lima palang kastab ang akong nainom. Kaisa lang gani si Sakadlaw, sir. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon, sir. Dili na ako malimtanon. Kay bisag ang ako ang cellphone, uga asa, dahil ako na akong nabutang, maluya pa akong pangita sa akong cellphone. Karun no, sir, nung naginom na ako og Vitron tablet. Nindot na kaayos, sir. Unang giawag na ko akong mga kauban, mga kababayanan, nga labi nang nagpatutoy, labi nang ganang kulang gudaw ka ng pagkaon na ginakaon sa'yo nga walay vitamin. Dumagi ninyo sa Vitron tablets. promise na ko sa inyo ha, dili jud mo magmahay.
0: Ingon ana kanindot ang Bitron tablet, mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Kuya, mangutana ko, sa di ay produkto sa RSB nga makatambal sa tiyan, nga sige og daguok. Tubaga ko palihog, Kuya Cars, tiyan. Murag ba ito galing, testingan mo ng otong Wonder Bumira Juice, pusing makatabang. Ngaray ko ako ngay gagaw sa makilala North Cotabato. Sa mga Dumasig family sa Putungan, Sambuanga del Norte. Nagpagaray si Cecilia Dumasig sa Kalamba, Misamis Occidental. Kuya Cars, pagaray ko tanan naminaw diya sa Landing, Baliangaw. Misamis Occidental sila si Iling Akain Gingging og Nining. Garay ko sa akong palangga nga si Julimar Isoy taga Sinabuagan. Garay si Angel sa Poblacion Valencia. Garay ko sa Vergara Clan from Dinskis, Vergara, Piso, Banay-Banay, Davao Oriental. Salamat. Garay ko akong maigsoon Santa Rosa, Lapu-Lapu City, Kang Manang, Bito, Ognoy, Bukoy. Kuya Cars, adlaw-adlaw, giminaminaw sa imong programang tudling sa mga garay si Josephine Marabilia, Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Garay ko Duhan Family sa Kiharong. Garay na ko akong pinalanggang uyab si Nicole, din akong mama o papa o akong manghod. Ganara Kuya Cars, si Giovanni Deni from Dumaguete. Kung naakay problema sa imong blood pressure, mo spike lag kalit, mo taas lag kalit, problema gina, no? Ayaw kumpiyansa ng high blood. Kay kanang high blood na, mutuo mo na kong sa dili. Delikado na. Daghang nangamatay ana o daghang ang uban na otrong linakwa na hiwing naong. So kung naakay problema sa imong blood pressure, akong i-recommend nimo kanunay, mag-inom ka og Wonder Cardio Care. Makatabang na nimo. Normal ang circulation sa dugo sa imong lawas. Dili ka basta-bastang atakihon sa high blood. O Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, Who Wonder Cardio Care. Maunay pangalan, mga pinalangan, di ba mina? So atong yangyo ang atong mga kaigsuunan. Ito pong mga nagamit o Wonder Cardio Care kay mga hiblaron, dili po tayo pwede magsalig dibno nga. Mayroon ka, nag-inom naman kong Wonder Cardio Care, ingon si Kuya Cards, okay naman doon niya. Imunta ng kontra, imo pong kaunon. Oh, makahamal kag humba, why limit? Saka kaya po yung blood pressure niya. No? Manang kinanglan ta mo gamit og Wonder Cardio Care. Kanang manambal ganita, kanang naganita yung mga ginainom nga para makaayo na to. Likayan po na to ng possible nga mo'y makapatrigger, di ba? No? Pero na ko na nang nakay kagid, nanambal kag para sa kagid, sige po kagka og kontra sa kagid, di ginamaulian imong kagid, no? Mauna kinanglan nga likayan po di mo. So kana pong ato makaigsuna na yung mga almoranas, natay who wonder he mo in, di ba? Oh, kanang mga kulon problem. Mo oh, wonder himoid man na, maibig ginang wonder himoid probinantistid na may gina, maayo nang gamiton. So katong wapa kasuway gamit anang wonder himoid, mo try mo lagi. Epektibo nang wonder himoid. Testingi suway gamita ka epektibo ang wonder himoid. Katong wapa ka try o gamit ana, mas maigin mo try kay. Nindot man ang wonder himoid mga pinalanggang tigpaminaw. Kulon problem og mga almoranas. Alam po nang nalabanan na tingali po kayo kay basig apiki na, no? Igo-igo lang po. Almoranas o kanana ang colon problem, wonder himo aid. Gusto kag dili kadaling subawan, di kadaling hilantan, pag inom o wonder C+. Okay, kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old, naman tayo sirap nga wonder C+. Napo tayo kapsul nga wonder C+ para sa mga dagko. Kay kini magong vitamin C kay di mo good kaya itong lawas mag-produce og vitamin C. Munang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan baka nang mo-inom kita ba? Kay ang atong lawas, di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta, munang magamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+, ha? Natay syrup sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya, napod tay kinini ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C+, importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang ay Wonder, Wonder C+. Amo na atong pangitaon mga pinalanggan tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya butika. Wonder C+. Katong atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. So okay ra gyud. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatami si stevia o niya, di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kape nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya, dili po manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan ha nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee parte lami ah. Lami gyud ng Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo guan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Pa-shout out lang ko dito sa Barangay Fimagas, Katipunan, Sambuanga del Norte. Shout out lang ko sa akong mga igagaw dito, especially sa akong mga igsuon. Kumusta naman mo diha? Nagpa-shout out si Mary Jane Balag Andino sa Miputak, salamat. Shout out ko ni Mother Alma og ni Papa Ping, dayon ni Tatay Pedro nga naminaw sa imo og labaw sa tanan ni Yuli. Salamat kay nimo Kuya Carlo. Garay ko tanan arang ka kusog diri sa Tagbayani si Son Surigao del Norte. Ikan kini kang Marcelino in Morial Senior More Power sa programang tudling sa mga garay. Pa shout out mi diri Kuya Cards kang Mama Bilin, Ria and Rilaiza Kulin and May Azilea. Listening from Tanggob City. Kuya Cards, pwede mo greet ko akong mga anak tanan lady dia sa Tulibong Kalawit. Gang Ruil og dia sa Lumanon, Dudong Sulay ug akong mga igsuon sa Tampilisan. Pwede mo request og kanta Kuya Cards paminsan-minsan palihog pagtugtog. Kuya Cards, pagaray ko Barangay Upper Diuyo. Bueno, atong hatagag pagtagading entry sa balak pinadang Dexter Las Duce. Taga Sitio Baugo, Barangay Kurva, Ormoc City. Oy, Ormoc ni. Ang title siyang balak naguluhan og binhi. Ato ning hatagan og kinabuhi. Nahimugso ang usa ka binhi sa uhaw nga yutang gitamnan. Dere nagsugod ang maong pitik sa pulang kumong malumo kong gigunitan. Sa hinahinay kini midalag pamatuod nga kinihingkod nga nitubo. Tungod sa way kapakyasang amuma, gamit ang luhang gihimong abon. Sa pagdagan sa adlaw ug paghangkupay sa kahayag ug kangitngit. Usa ka kantang gidalit sa maong binhi, ang dangoy-ngoy sa maong dahon ug hilak sa hangin. Ang paghakop sa tamas sa maong kamatuuran sa kalibutan. Diyan ay sayran sa mga maong matag katang-tangon sa kahayag, puhon ang pagbungkal sa yuta, aron ilubong ang kagahapon. Sa kamatuurang walay bisag sikinsa niini makatakas, doon ang kinigahom pangitaon bisag ang mutipas. Panang matang tuwa sa langit, ang maalam kung kanus apapason sa adlaw ang binhi. Aron kini anihon og hukman sa purgatoryong puno og kasakit. Entry ni Dexter Las Duce, Sitio Bauguh, Barangay Kurva, Ormoc City, binhi sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.
8: I love you, Philippines!

Mahal kita. Mahal tika. Salamat kay ninyo ha. Yung mga nunayon nga pagsunod, pagpaminaw, niya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak. Sa balak writing konti sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo ha. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo anam ko oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!

0: oras, alas dos.
1: Radyo Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagtingo kamilkadas mayong hapon ania ng Daklit Balita alas dos. Gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center ang training on cacao beans farming system batch 2 sa Royal Farm Resort Dipulog City, Zamboanga del Norte. Ang maong pagbansa

0: Ilawom sa High Value Crops Development Program. Diyan gipalig-on niini ang kahibalo ug kahanas sa 26 ka agricultural extension workers bahin sa production sa cacao, farm management, sustainable technologies ug quality production aron mapalambo ang produktibidad ug panginabuhian. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 49 Glenn Rasan mayong hapon.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Rock Radio Bagbaking.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, mga kaloto! Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw ngayong Monday, August 10, 2026. Saan mang pani kayo ng bansa nanonood, maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsuporta. Ugaliing tumutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. Sa araw po na ito, maulan ang panahon sa maraming lugar. Nakikisa po tayo sa ating mga kababayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha at iba pang hamon dulot ng masamang panahon. Ipinapadala namin ang aming taos-pusong pakikisa at panalangin. Bago po tayo magpatuloy, isang paalala muna sa ating mga manlalaro. Ugaliing maglaro lamang ng ayon sa inyong kakayahan at budget. Ang lahat ng PCSO Games ay para lamang sa mga manlalarong 18 years old and above, kaya naman always play smart, play safe, and play responsibly. And to officially start our game time this afternoon, let's welcome our Lotto Draw judge from the gaming public. Welcome to the PCSO Lottery Draw. Also here with us is our representative from PCSO. Good afternoon po. Overseeing and assisting us with the conduct of our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Before the excitement of our live lottery draws, let's take a moment to look back at the highlights of this morning's free draw activity.
1: Sa isinagawang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng blind tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, it's time to put your lucky numbers to the test. Nasa ticket niyo kaya ang winning numbers? Let's find out as we now play your favorite 2D lotto game.

0: Rádio Vaguinho.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may gibati yun, sakit imong hawak ana?
2: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
3: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
2: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
3: So karon gimintin na lang nimo.
2: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
12: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
13: Mm-hmm.
12: minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig ipangbati, tanan, daghan jud akong uro, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

0: Bulls. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit.lit. Balita.
6: Kabagting o kabukada, mayong hapon, ganin yung tananan niya ng BBC.lit Balita, alas 3.

0: 45 kalungsod nga sakop sa 104th Infantry para sa Bayan Battalion. Ubos sa 1102nd Infantry Brigade, 11th Infantry Alaknan Division, Philippine Army ang gideklarar nga gun-free, rideau-free o peace-centered communities. Inimaw ang lungsod sa Siyasi, Pata, Lugos ug Tapol. Samtang gidauman nga sa sunod bulan ideklarar usab ang pandami sulu aron mapadayon ang kalinaw, seguridad ug mayong relasyon sa mga komunidad sa ilang ginsakpan. Inyo nabati ang daklit balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita
2: Radio Magbating. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Literally.

0: Radio Magbating. Ting.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
1: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio.
8: Mio. Okay po si Tatay Mio.
9: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
9: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
8: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patong hayahay ang lawas. Magrapag yung tuatang mga guloy yun.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: BBC Daklit Balitang.
5: Kabag di kabalkada, niya na BBC Daklit Balita alas 4. Andam na ang Department of Science and Technology Kuniya sa Region 9 alang sa ipahigayon na nga RSTW sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kinipagasugdan na karong Agosto 12 hangtod na sa 14 o dito ipahigayon sa Zamboanga del Norte Sports and Convention Center. Gilao man nga ipresentara sa tulo ka adlaw ang nagkalain-lain nga technology exhibit. Naglakip na usab nina ang inobasyon na produkto sa mga forum, kompetisyon, seremonyas o nagkalalaing aktibidad din highlight ang mga inisyatiba o kalampusan sa DOST. Lakip usab nina ang attached agency sa mga nagkadaya nga institusyon na lokal nga gobyerno o akadema o industry stakeholders. BBC Daglit Balita alas 4, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
2: BBC Daglit Balita.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban na nainapod kining atong paghatag rin yung tabang. Ilabi na gayud katong mga kaisunan na tulihang adulay mga problema sa ilang lawas. Anianapod ang ato ang 5-minute ang programa nga maghatag og impormasyon. Kaalam mo kay balo ka ninyo, magatabang mamahimong maayo ang imong pamati pinagi sa ato ang mga produkto nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Marketing in more than almost 20 years na sa market, mga igalag igsoon, nakapamatuod nga ang panyawan di ay usa kani sa pinakalindot nga klase nga herbal. Gumikan kay napamatud-an nga kining panyawan nagaangkon kini og mga pagtabang sa lawas. Ilabi na gayud ang pag-amping, paghatag og kaayuhan, paghatag og depensa nga dili kita madali-dali og kadaot, no? dili ta dali-dali nga mataptan og mga balatian. Unay nindot, mga igalag igsoon, sa panyawan nga tanom. Ug ang panyawan, mga igalag igsoon, kung ikaw moadtog merkado, moadtog kag mga kining ginatawag nato nga mga groceries ug mga kuan, mga tindahan, bisan pag butika, pag moyong kag panyawan ang ihatag sa imuha katong yung ginama sa SED. Kaya ang SED Marketing, manggod mga igalag igsoon, we have been in the business for more than or almost 20 years. Ah, 20 na katuig, mga igalag igsoon. Daghan na kay mga klase-klaseng mga herbal karon ang makita ug madungog nimo sa mga kahanginan. Bisan pagali sa ato ang mga telebisyon, makita nimo, mga igalag igsoon, no? Pero nagpabiling number one, nagpabiling tinuod ang commitment sa SED Marketing sa mga katawhan. Ngamo ka ng paghatag o kaayuhan, paghatag o nindot nga resulta sa lawas. Kalang mamahimok kang himsog o makalikay ka sa mga balatian. Ang ato ang mga SED Panyawan products, mga igalagigsoon, dilihi kalimtan, SED Panyawan Plus Mangosteen. Napod tayo SED Panyawan with Garlic. At doon napod kita ay SED Panyawan or SED Kogon Herbal Capsule. Kining tulo ka mga klase sa mga kapsula, mga igalag igsoon, na doon na ka nagahom sa panyawan nga tanong. Nga diin mo'y napamatudaan nga maayo kaayo nga magatabang sa kalawasan. Ang panyawan na pamatudaan nga 100% gid kaayo nga daghag health benefits. Dili lamang sa pag-amping o paghatag og depensa, kundi mismo pag-alim. Gumikan kay ang mapait nga sangkap sa panyawan nga tanong, mo'y muhatag nimo og alibyo sa mga balatian. Ug kabalo ba kay igalag igsoon, ang panyawan nga taste o panyawan nga tanong, ang panyawan nga lami, no, ang taste nini, naanapod karon sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang SED Panyawan Coffee Mix, mga igalag igsoon, pahimangno lang sa katong mga mahiligon sa kape. Adunay kape nga sobra katamis kayo, uban pun makahatag og kanang pagsaka sa imong hyperacidity. Gumikan kay tamis na taas.

pa kay content sa creamer. Kabalo ba ka ng creamer mga higalag isuon? Usa ka na siya ka chemical nga murag ganami tong inig inigabot sa imong tiyan, sagulan sa acid sa imong tiyan, mubukal na siya, so madubli ang asido nga naa sa imong tiyan. Munang ang uban pag magkape, makaangkon dayon og kanang panakit sa ilahang mga kuto-kuto, magaangkon og kanang GERD or gastroesophageal reflux disease, mga inana, or kanang acid reflux, no? Muna'y mabati na ito, mga higalag isuon. Apan, sa said Panyawan Coffee Mix, lahi ang effect nini. No? Gumikan kay kini siya, purong herbal o walay side effects. Inikabota na si Muntian, automatic yun na, mga higalag isuon. Mu-absorb ka na si mong lawas ang gahom sa Panyawan. Mura makang nagtumar o kapsula sa said Panyawan. Or kaning said Panyawan Plus, or said Panyawan Garlic, o baka kaning said Kogon. Nga adunay gahom sa Panyawan. No? Nindot ka ayo nga tong kape. Wala ka ni siya acidity, wala, you know, wala kay mabati anin niya nga kanang pagsaka si mong acid reflux, no? All natural, no? Natural kaayo ang lami mo nang makatabang. Munang kung ikaw igsuon, medyo may pagkahilig ka sa kape, timan ikanunay nga aduna kitay kape nga makatabang sa atong kalawasan ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng tinuod gayon nga aduna'y mga benepisyo sa lawas. Munang kung ikaw igsuon, mahiligon ka sa kape, adto karon sa butika, pangitaa ang said Panyawan Coffee Mix katong aduna'y tatak nga said mo to'y makatabang sa kalawasan.

0: ang Said Celebrity Kojic Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Said Panyawan Plus with Mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
4: Diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Amo itong nagpalit yung ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gitang times a day, gitang ko siya. Wala lang iabot o 1 week. Nakita na ko ang alibiyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati.
3: Said Panyawan Plus with Mangosteen, ang milagrosong kapsula. A quality product of Said Marketing Incorporated.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko soba, murag panhod. Patong sulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogon Capsule, Said Liniment Oil, Said Coffee Mix, Said Celebrity Kojic Soap, Said Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
8: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
9: Simple na kayo. Duharay akong ipangandoy na makabaton kong buotan o gwapang asawa.
10: Yanong pangandoy, yanong ating uwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
11: Kung higugmaon lang ko nimo, maimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
9: Ako lang siya. Ako ang tinuod nga nahigugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
12: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
9: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: Oggaron sa sumpainya dong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Oh, neonong lang kita.
2: Ang hina to din makita. Ang akong gustong ipakita ni mo.
1: Unsa?
0: Anhi din hi?
1: Oh. Hay, ano yung ipakita na ko? O ganong dinheman? Daan ni Napita.
2: Anhi siya ni mo dinhi makita.
1: Unsa? O kain mo siya?
2: Nay! Tanawa sa atubang.
1: Ha?
2: Oh. Nakita ni mo ng babae nga nagputi o t-shirt. Una nagsulob o luag kay kalsunis. Siya nga kung gingon ni mo.
1: Unsa? Si siya?
2: Oo! Tanawa!
1: Oo. Oo.
2: Unya?
1: Oo.
2: Unsa mong tanaw niya, ha?
1: Layo rang distansya. Dili kini ko maklaro ang iyang hitsura. Labi na kay doon ay nakasalipod niyang Haligis Building. Huwag doon na sa'y daghang mga taong nangagi.
2: Pero, base sa imong nakita, o sa imong tanaw?
1: O, nga nung dili na to siya padulan. Ah, ang buto ka kasabot ka, makiksulti ta niya.
2: No. Ayaw.
1: Ha? Nga nung?
2: Doon ako'y namatikdan niya.
1: Garbosa?
2: Dili man. Pero, naa si batasan nga muli kay siya kung dili sa ganahan nga mutubay. Dili ko gusto nga muli kay na siya.
1: Hmm. Nasuhito na di kay siyang kinaiya?
2: Sa dugay na kong paduol niya, nakamatikod ko niya. Naibaw na ka na ko, makamao kong mabasa o kinaiya sa tao.
1: Oh, pero
2: unsa?
1: Kwan, kanang wa ko maingon nga nasayop ka. Tungod kay naibaw ko sa imong talent. Hinungdan man gani nga ako ang gisaligan sa ako mga negosyo. Pero kwan lang.
2: Nga posible mo si Piat ko ni higayon na. Mao nay imong pasabot.
1: Kwan manggod. Dili ni moy kasagaran nga dapit nga anha na to makita ang atong mga modelo.
2: Dili sa tanang higayon nga anha lang ni mo makita ang nindot kayong buwak sa hardin. Doon na sa kinisalasang.
1: Ha?
2: Usa ni mga adlawa. Imo na siyang makita sa duol. Paabot lang

0: Nga maway. Saan ba kipuhatan ng tuntong nga nagpasalipod man? Pasalipod man na siya ng puste? Yun na pa. Murag doon na siya gilantaw-lantaw. Milingi sa wa. Unya milantaw na sad siya sa unahan. Kisa na yung gilantaw? Doon na sa tingali ni inamaw nga gibuhat ay panitaan ako ng buhang be. Karoon ka lang. Masakpan gani na ako. Binuang na ni mo. Katilaw ka gina ko ba?
1: Mauban ka to sila, no? Sinundo na to sila'y laing kauban. Pero, maroko man. Kay gawas, at tunay lang ni parking niya. Umalay sa kina ng biso niya. Nalakaw na sa sila. Maorag-maorag ito siya. Sila siguro. Katurang ko sa kauto, mas silver ang kolor. Pero, pangutana. Nag-unsa sila diha.
2: Gibira man yung mga kumpre. Pumunta akong kamisin. Ay, no. Unsa man yung kinsa.
0: Gaunsa ka din eh. Gaunsa ka.
2: Master. Master! Ikaw na naman, sir.
0: Master. Master. Kinsa imo gihupo-hupuan. Kinsa imo gihupo-hupuan. Kinsa.
2: Wako'y gihupo-hupuan, master. Ha? Buhiyon ako, master.
0: Tubaga lagi ko.
2: Ayaw ka di ko. Kamaglisun ko ginawa, master. Noon sa ano ko pagtubaghoot kayo sa kuli. Oh, tarawa, tarawa.
1: Has kita sa kong tutunlan, master. Oy, mga late mo lang ka, master.
0: Nga nung nagsigim kag tago-tago, desposte, ha? Ano ka? Ano ka?
2: Kuhan ka nang, kuhan, master. Ka nang, wala ko kita sa napita,
0: master. Nga nung mga kang nagpasalipod-salipod, maka desposte. Nga no!
2: Kuhan, master, kanang...
1: Kanang kuhan ba? Nagkamtikol ka itong auto ni parking niya, adiyot. Niya, milakaw na.
0: Auto?
1: Oh! Katong kolor ba nga silver? Pilak? Oh.
0: Pilak? Nga no, diya? Nga no, diya itong auto?
1: Parking to, diya? Ako nung magtintan, siltan o tanaw niya siya. Kuro ako na sa iyo ba? Morgia po tutawa na din sa una.
0: Unsa?
1: Bida. Nga nung ilan na sa katong gibuha to. Kinsa mo yun sila!
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nang tarong naong niya na nahalami si ang naong ana nang kuwapo gid ni si Permitia akong ina ko na Permitia direk ang sabon kay sa uyon imong naong ni wala na mga bugas. Kita sa bugas imo. Tinud hindi nga ako makapote.
5: Artista. Da.
4: Katong mga ma'am si Dinha nga gusto nang nitag sabon nga ikalidad o efektibo, tulay ninyo ang Said Celebrity to Big Soap. Pwede din mo magmahay. Promise. Hindi mo magmahay sa iyan ha.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinood gayon ng makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nito naman noon. SED, alam sa kahimsog.
6: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome na usab. Nining atong tulo manon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kining atong mga panit, mga igalang iso na kinahanglan usab kini o pagtabang. Ilabi na katong mga kaigsuna natong kanunay nagabulad. Ugusab sa nagabulad sa init o gumastusab kato mga kaigsuna nato nga medyo dili kayo kapution, no? Dili kayo kaputian. Timani kanunay nga makatabang ug dako ang atong sabon, ang Said Celebrity Beauty Soap. Ang klase sa sabon, mga igalang isuon nga dunay gahom sa glutathione. Kining glutathione ginatawag kining amino acid glycine, cysteine o usab glutamic acid. Mao kani ang makatabang nga pagpahatag og paglimpyo sa atong mga liver nga naga-involve sa atong bodily process. Kining glutathione, mga igalang isuon, naga-involve kini sa mga tissue building and repair, no? Nag-ayo sa atong mga tissues. Apil na ang pagpaputi sa atong mga skin. Munang kung ikaw igalang isuon, medyo dili kay kaputian, ha? Timanay kanunay nga makatabang ang ato ang sabon, ang Said Celebrity Beauty Soap. Ang naginusarang klase sa sabon mga igala isun nga nagaangkon sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa imong panit. Mamahimong radiant and of course, beautiful.
3: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Naana sa kaanay mong binuang Django da?
2: Sas, binuang ba nga? Binuang nang usap na ni kamuti. Tinuun ako sultin mo. Ano kaya? Yay, at bang. Kung wakam masayo, mga 3 minutos, yun na paghuno diha. Natura, nadili sa makahuno, udugay diha, kaya no stopping mo na diha. Kuya, mga magigian sa grubi mga traffic forces. Yes, Wilson. Mga taong, lakaw rin sila.
5: Kung saan malagi rason, nga ilang manang buhatuin.
2: Uy, bang. Ito, nipadoon ko na mo rin, eh. Palit ko ito. Ani kamote, para tagaan, di ka. Kung di lang kumahadlo, kam doon nila, butang. Ako yung silang pangatan noon ba?
5: Basin diskarte na sa nini mo, ha?
2: Ako mag... Diskarte, eh. Ako magiglani mo kamote, diskarte yan, di ka. Lagi ko akong magkumidyan mo. Itong pangatan mo, lang na katrasya.
0: Ikaw ba?
2: Oh, laga. Ikaw, sanay ka na kamote, laga.
0: Bale!
2: Kita kong kilito, eh. Isang tako mo kunin mo.
0: Nimal ka nawana ka, eh. Tarong na kayo ming laminaw ni mo. Ni mo kalit na kagliko, gisurya. Dili mao. Kalagot yung kay Kadyanggo.
2: Anga, oy. Di bang too, oy. Anga, oy. Sipiat ko, master, oy.
0: Sime, sipiat. Kuglara, ha. Too ka, ang kusabot, anak. Nimal ka katawahan ka. Nimal ka ka. Imbis maulian ako ni mo gamay, nibalik na sa noo akong kalagot mo. Kulukoy ka, kulukoy.
2: Master!

0: Naibaw ko nga, makakatawa ka gyud ini kakita ni man ako.
1: Kwan. Natural nga makatawa ko kay nabaguhan ko sa imong hitsura. Pero sa tinuray lang, ano yan kasi imong bagong looks karon?
0: Naibaw ko nga sulti lang na nimo as paglikay nga mahiubos ko.
1: Pero ako magkumidya, tininuod nga kung isulti nimo. Pero bisan kung manonay mong hitsura karon, maklaro paghihapon nga. Huwag kay maayong buot nga nigikan nga to sa inyo ha. Unsa?
0: Kaayo!
1: Si mami na sa nimo?
0: Wala kong kasabot sa igibuhat.
1: Nga no?
0: Imbis nga nalipay na ko nga makagamit ako sa among sakyanan, pero naitabo, magkuha siya og akong driver.
1: Oo, gasang lapid na ka masuko sa iyang gihim.
0: Dili lagi ko gusto. Dili ko ganahan nga doon ay mahibaw sa akong mga lakaw. Gusto ko nga ako lang. Ang rason nga ganahan ko nga magnegosyo kong ako kay dili ko gustong butan ko. Gusto kong mulihok sa akong gusto. Dili ko ganahan nga doon ay mahibaw sa akong mga lihok. Pero ang mahitabuan na ron, mamonitor niya ang tanan akong mga lihok.
1: Oh, gamit to ni mo imong utok.
0: Saan ako paggamit?
1: Magtigom ka. Natural mo hata ginis mami ni mo. O kung sa tanaw ni mo, maghimo ka ng magsulo, pues, mauna ka na higayo na. Nga makaliho ka na sa tanan ng imong gusto.
0: O kanus apak ha na mahitabo.
1: Oh, depende ni mo.
0: Ay, makalagot, uy. Kung buhaton man na nako, lagmit matiguwang na lang ko o na pada mahitabo nga makatigom ko sa sama sa imong giingon.
1: Pero nga naman ko ay kung kay driver. Di pa kana nga nanay mo drive ni mo, di kamhago.
0: Ay, kalakot.

0: Hey, listo veo. Hey, listo en acu. Uy, voy.
1: Ah, ah. ¿Un 6?
0: Mato la complete. ¿Cuál que no?
1: Oh, sorry, sorry. ¿De cómo que van a ir?
0: Santa, ¿dónde hay? ¿Dónde? ¿Cuál? Ay, brown up, wag kasi mo kukalingon. Hindi na sad, hindi mo misailo ang jeepney stop. Siluwari mo.
1: Ah, sorry, sorry.
0: Man.
1: Buwa nga yun eh. Sukli ah, sukli.
0: Di.
1: Ay, ang tod ka ron. Di pa man mawa sa kunakuna ang nahitabo na ko. Di ko kasabot sa kumbatiun kun. Mahinungdong ko atong hitabo. Ay. Oh, ang sakit na nga nagunan ako. Nung doon na siya gibutang sa amin sa likod sa sakinan nga nag-wanted siya driver. Ah, labi siguro, family driver, gan. Ah, yun na, akong picturean, bi, sa akong cellphone. Ginsay na sa'yo, ganahan ko na.

Nagkadool na sila sa higayon na musuway sa ilang pagkatao. Karon siya nausab ang nakakitao kay gayunan. Ay, ganong ingon man ini ang inyong kinabuhing mga mortal. Dunay mga higayon nga naanak mo sa kahimtang na malinaon. Pero nganong itugot man sa inyong bathala nga muabot ang usa ka unos? Ay, di ko makasabot.

0: kalagot. Imbis abot ako sa pay, nga nakapaway. Naapaginalimtan og palit. Nagdali mang ko ganina, kwit. Nagdali mi, kay gisapot mas ninong. Ang resulta, nalimtan ang akong tanghapiton og palit.
1: Donay bat
0: hala?
1: Sa may
0: si Bruha? Sapa. Siya na nagingkot sa kilid sa dahan? Hangto din ni naapot siya? Pero sa di katuhuan, hangto din dapita, maapot pa siya. Dilikyod!

Ang Said Kogon Herbal Capsule giformulate alang sa mga tao nga dunay problema sa pag-ihi o UTI, prostate problem, mayuma, kidney problem, ug taas nga uric acid. Ang Kogon Herbal Capsule maayo sa constipation. Aduna kini cleansing properties. Ayaw na kabalaka pag Said Kogon Herbal Capsule na. Kogon Herbal Capsule ang eksperto na ng klase sa mga sakit. Wag tangon sa Kogon Herbal Capsule ang inyong mga balatian. Tumarad lang ninyo o Kogon Herbal Capsule. Usa ka kapsula sa buntag o usa ka kapsula sa hapon. Kung mahimo kada upat ka oras good para sa daling kaayuhan sa imong gipangati. Kay sa Kogon ang atong lawas bas Kogon. Kini si Ate Pres moingon kaninyo nga kitang nag-ilaid sa kalisod sa panahon karon bawal magkasakit. Ang mga produkto sa said marketing tatak kining magaling.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ang karong naomi na nahami si ang naog ana nang kuwa po gid ni permitiha akong inak na nakining tiha direk ang sabon kay sa uyon imong naon ni wala lang mga bugas. Wow. Sa bugas imong. Sino hindi nga ako makapoto?
2: Artista.
1: Da. Ah, katong mga ma'am si Dinha nga gusto nang nipag sabon nga ikalidad o efektibo, tulad ninyo ang Celebrity to TikTok. Kaya diligyan mo magmahay. Promise. Hindi mo magmahay sa iyang ha.
0: Said Celebrity Beauty Show.

0: upgrade ng Office of the President's Advisor for Mindanao Concern. At sa DX Vision 7,000 AM at DXA 106.3 FM. Pag-usapan po natin ang hapon na ito, ang West Philippine Sea. Historically, kung natatandaan nyo, tayo po talaga nauna umangkin na isang isla doon sa may Palawan. Malayo lang na konti, pero ginawa pong munisipyo ni President Marcos. Tinawag niya Kalayaan. Ito po isang gobyerno talaga. May elected mayor, vice mayor, at mga konsyal. Malinda isla, pero sa ngayon, kung titingnan po ninyo, ay sa panahon ni President Marcos, na anak, President Bongbong Marcos, pinalakihan po ang runway, in-improve po lahat, pati yung dungguan ng mga barko. Now, ganun po katagal ambition ng matandang President Edwin Marcos. Ginawa niya munisipyo at now, wala po ibang nag-angkin sa mga isla na yan. Tayo lang. Ang Vietnam noon, magulo. Ang China, mahirap pa noon. Hindi nakikialam. Ang Pilipinas lang. Now, ang problema lang, magkaroon ng Asia Revolution. Yung plano ni President Ferdinand Eril Marcos, hindi natuloy. Mag-reclaim ng mga, reclaim ng island na yun. Lalo na yung mapababaw. Now, nung upos si President Ramos, minigtayo ng parang bahay kubo, sabi ng China, pasilungan lang daw ng kanilang mga isda. Pero later on, as you know, ginawang artificial island. Pero sa loob po yan, ng ating exclusive economic zone. Sapagkat maski wala pa po tayong kaso sinasampa sa Maritime Court, meron po tinatawag na UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Sakop po sa atin yun. Now, noon po, si President Estrada, aba, lalo po mapasok. Kaya guwa ni President Estrada, yung lumang barko, yung Sierra Madre, na ando ngayon sa Scarborough Shoal, kay President Estrada po yung idea. Nilagyan po ng mga Marines, meron po Manila at Pilipinas, it means that is the territory of the Republic of Philippines. Nung pumasok naman si Pinoy, abay, pumapasok yung mga insect, yung Communist China. President Aquino, Noynoy was advised by Ombudsman Morales, by Attorney Carpio, and his Foreign Affairs Secretary to go to file a case before the Admiral Maritime Court. Kaya tayo po ay nagsampa ng kaso laban sa China. Kasi siyempre ayaw natin ng gulo. Gusto natin we follow international law. Andun po sa ating saligang batas yan. We don't want war, but we use our constitution and international law to guide us. Yun po ang ginawa ni President Aquino. Nagpunta po siya sa Permanent Maritime Court. Member po ang China na UNCLOS, pero nung nagpatay ang kaso, hindi sila nag-appear. hindi po siya nag-appear. Sabi mo nila, may usapan na kami ng Pilipinas, yung ASEAN saka China. Pero totoo, wala naman. Tatandaan nyo, pumasok sila sa Vietnam at China. Nagipag-away ang Vietnam. Nung pumasok sila sa teritory ng Indonesia, nagipag-away ang Indonesia. Kaya makikita nyo, yung China ang gumagawa, yung Communist China government, gumagawa ng istorya. Kaya kung tutinan nyo, balikan lang natin ang China mismo. Ha? Without anyone, nasakot nila Manchuria. Asan yung Manchuria? Sa taas po ng Korea. Kung tatandaan nyo, may libro, Manchurian Candidate. Minsan popular na kandidato. Akala na maka-Manchuria, yung pala, tuta ng China. Kaya naging sakop ang Manchuria ng China. Ano pa? Ginasok nila yung Yunnan. It's a kingdom. Sa taas po yan ng Laos. Saka Myanmar. Kinuha nila. At sinakop nila ang Tibet. Walang gira. Ginamit ng pwersa. Kasi bully nga sila. Alam mo, pag malaki ka tapos maliit, ha? Kain-kain nila. Kain-kain lang Tirisan. At yung Kyrgyzstan yata. Yun, Muslim country yun. Yung East Kyrgyzstan, sinakop din nila. Yung mga Muslim, pinasok pa nila sa isang educational camp para maging, para mawalang reliyon. Saka, yung Mongolia. Yung Mongolia na titira ngayon, nasakop lang yan ng USSR, kaya hindi nakuha ng China. Pero nung nawala ang USSR, naging independent state ang Mongolia, pero kalakihan po ng Mongolia, siguro 2/3 ng Mongolia, yun ang tinatawag ngayon ng Inner Mongolia na isakop ng China. Ano bang ebidensya mo, Atty. Cirilius, sa mga sinasabi mo? Yung ano? Yung Great Wall of China, hanggang doon na sila. Kaya nga sila gumawa ng Great Wall. Kasi takot sila sa mga Mongolian. Kaya sila gumawa ng napakahabang-habang wall. Depensa nila yon. Hanggang doon lang po sana ang teritoryo nila. Now, balik tayo sa dagat. Siguro ang isip nila, kumo tinawag itong South China Sea. Kaya inangkin nila ang ating mga, halos lahat ng mga exclusive economic zone ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Kaya nagreklamo tayo. Sila din nagreklamo. Ang Indonesia, binubomba pag mapasok yung mga barko ng China, kanun din ang Vietnam. Pero iba tayo. Gusto natin lagay sa batas. Kaya nagsampa tayo ng kaso sa Permanent Maritime Court. Basahin po natin ang mga membro ng korte. No? Kasi baka sabihin nila, baka Pilipino mga membro ng korte o Amerikano. Hindi po. Ganito po yun. Nag-constitute po noong June 21, 2013. At ang nilagay na chairman ay si Judge Thomas Mensa of Ghana. Ghana po, Africa yan. Si Judge Jean Fair Cut of France. Judge Stanislaw Pawlak of Poland. Professor Alfred S.A. Zoon of the Netherlands. And Judge Rutger Wolfram of Germany. Si Judge Mensa po ang naging president sa tribunal, meaning presiding judge. Yan din ang tawag na Permanent Court of Arbitration. Ayun. Kung natatanda naman ninyo, Noong election 2016, may isang magiting na kandidato, mayor ng Damaw. Kasi yung mga lumalaman nun, sino? Si Senator Miguel Defensor Santiago, professor ng UP, dating judge. Si Vice President Jojo Minay, abogado, graduate ng UP rin. Si Senator Rojas, graduate sa Amerika yan, economics. At si Grace Fo, graduate din sa Amerika. Ang panglima, marami sila, pero yung importante na ganito, yung mayor ng Dabao, si Rodrigo Roa Duterte, ano sinabi niya? Kung tatandaan nyo, huwag na natin hintayin yung decision ng korte-korte na yan. Pag ang ginawa nyo, Presidente, kakasakay mapapatid ng Philippine Navy o Coast Guard sa pinakamalapit na artificial island at lilipat ako jet ski, magdadala ko ng flag at lalagay ko Manila, Pilipinas. Pumalakpak, mga kababayan natin. Nagguyo, kala na totoo. Tinanong nga siya, Sir, mamatay kaya, gusto ko mo yung bayan eh. Ay lalo bumili mga tao. Ang kamalas niya, kaupo na niya, upo siya July 1, 2016. Pero on July 16, July 12, 2016, wala pang isang linggo mahigit, wala pa dalang linggo, lumabas po ang decision na panalo tayo. Panalo po tayo sa kaso sinampa natin at sinabihan, ito ay ating exclusive economic zone. Para sa kalaman ng lahat, itong membro ng 1899 Hague Convention on the Pacific Settlement of International Dispute, mayroon po 121 member, kasama po China dyan. At tayo nagpahal ng kaso, July 2013, panahon po ni Aquino. Lumabas po, July din, 2016, panahon naman ni Duterte. Nako! Yung bida na taga-Davao, nagpakita ba ng pagmamahal sa decision? Hindi! Ano sinabi niya? Karaming tubig na Pilipinas, may pinapag-awayan niyan. Yan ang sinabi niya. You have to recall that. Siya, maraming tubig Pilipinas, ano may tubig na yan? Yun pala, sa Minitariel, ang Navy at Coast Guard pinagsabihan, huwag kayong lumapit sa mga barko na China. Coast Guard o Navy na China, huwag kayong lumapit. May order ng Presidente na ando ngayon nakakulong sa Hague. Pili mo, mga Pilipino, mga isla, hindi makapunta sa mga traditional nilang mga palisanta. Tandaan mo, may isang kahoy na malaki-laki yung pangisita. Ha? Sinagasaan ng Chinese na fisherman? Baka yung kanila? Ha? Binalo wala, hindi nag-alit si Duterte. Sabi niya na ako yun, aksidente lang yun. Pero sinadya talaga. Kaya nga ngayon, nakikita mo, nung nawala na si Duterte, si President Marcos anong ginawa? Noong una, yung first few months niya, in office, anong ginawa? Una, pinuntahan niya si President Chiang Kai, ng China. May tanong niya, ay niluloko nung pala siya. Kaya nga sabi nila, dapat bilateral daw ang agreement. Hindi pwede yun. May decision tayo, panalo na kami. So anong ginawa ni President Ferdinand Edwin Marcos? Pumunta sa Amerika, ipag-usap ni President Trump, pumunta sa Japan, ipag-usap sa Prime Minister at sa Emperor, pumunta sa South Korea, pumunta sa Canada, pumunta sa Australia, pumunta sa India, pumunta sa EU. At sinabi, hindi nila respeto ng China. Ng gobyerno ng China ang desisyon. Nakita nyo, hindi away ang sadya nito mapupunta rito sa atin. Pinapakita lang nila na nilirespeto nila ang decision ng Permanent Arbitral Court. Yung decision. Sabagkat, totoo naman. Number two ang China sa Amerika sa maraming armas. Pero, tutusin lang. Huwag ninyo underestimate ang Pilipino. Ang unang na-disgrasya ang dalawa, pumunta sa Pilipinas, si Magellan. Namatay na sa Mactan. Ha? Yung mga Kastila, although we accepted the Christian faith, the Catholic faith, nilabanan din natin. At yung pumasok din mga Amerikano, nilabanan din natin. At sa totoo lang, yung panahon na yun, ilan namatay yung Philippine-American War. Mga almost 1 million po namatay noon. Basahin nyo yung libro. Almost 1 million. Kaya yung Bell ng Balenganga sa summer, kinuha po ng mga Amerikano yun as a trophy sabagat isang company ng Amerikano namatay doon pagpasok. Pagpasok, tumunog yung kampana ng Balenganga at nakaubos yung Amerikano. Pero bumalik ka mga Amerikano doon. Anong ginawa? Pinatay ang lahat ng tao doon. Yun ang totoo. That is history. Now, we have to respect our president. Pumunta sa United Nations, nag-appeal siya. Tinabi niyang dapat igalang yung decision ng Permanent Arbitral Court. Sino-sino pinunta niya? At nakita naman ninyo yung effort niya. Ilang bahag kong binigay ng hapon ngayon. Meron pang pinabagaw ang mga pangbagong pangyayari ang South Korea. Ang Amerikano, marami din binigay ang barko at aeroplano. At naglagay sila ng siyam na EDCA site. Airport at naval port. Kaya, kita nyo, ang leader natin ngayon, itong Paksilika na naging topic ko last week, bakit dito gagawin sa Pilipinas? At bakit mag-invest, hindi lang isang bansa, 30 countries, 30 po. Ang original investment is about $10 billion. Saan lalagay? Clark City. Huwag kayong matakot. Yung Clark City, wala pong LGU dyan. That used to be the Clark City Air Base. Gated po yun, may bakod po yan. Kung meron mang kokonting tao doon, yung mga ita, nakikita naman ang mga ita doon. At baka makinama po yan, baka gagawin sa mga janitor dyan. Pero, ang commitment ng mga investors ay magkakaroon ng about 1 million job. Eh, siyempre, mga 90% dyan, Pilipino. 90% dyan, mga 900,000 Pilipino dyan. Ano pa? Lahat po ng mga raw materials na ngayon, nakikinabang ang China kasama ng rare earth. Hindi na po ipapadala sa China yan. Ipaprocess na po yan sa loob ng Paksilika area. Gagawa po yan ng mga chip, processing plant. Kaya marami pong trabaho. Down the line, lalaki din dyan mga bayan dyan. Sapagat dyan dititira yung mga tao sa Angeles, sa Tumitarlac. Dadami mo sa bisyo dyan. Sapagat maraming ang ikinaroon po sa Park City dahil sa Paksilika. Kaya kung tatanda naman ninyo, noong during the State of the Nation Address ni Marcos, sinabi niya, papayagan niya nuclear power. Papayagan nuclear power. Eh sabi naman ng mga environmentalists, baka masira kalikasan, hindi. Meron po dyan sa Rocky Dam, palagi umaapaw tubig dyan. Pag umaapaw po yung tubig dyan sa Rocky Dam, sakop po ng pagkasana niyan, umaatras po yan pag high tide sa China Sea, umaatras po yan sa Tarlac at Lumisia, umaabot po Lumisia yan. Kaya, lagyan lang natin ng tubo yan, ilagay diretso yan sa Clarkson, sa only less than 100 hectares, kilometers. Maglugay ng artificial lake, may sistema po ngayon, cooling system, pwede rin pabalik-balik, pwede rin gamitin yung tubig dun. Wala pong LGU maapektuhan sa kuryente o sa tubig. Kaya ako sinabi ito, sabagkat dahil sa panalo natin sa Permanent Arbitral Court, nagkaroon tayong maganda relasyon sa mga yaman na bansa at gusto niyang tulungan ang Pilipinas na lumakas. At lahat ito mga nickel, yung nickel po. Importante po yan sa pagkakuha ng mga chips. 78% ng production ay nanggagaling sa Pilipinas at Indonesia. Eh kung meron na tayong processing plant, wala ng China. Naging inutis lang. Yung rare earth, siya sabi na, ano yung rare earth? Yung pumpula na ginagawang pampalamig sa mga bomba. Nagagaling na po yung Sambales. Kaya siguro, ang magagaling dyan ito, mga nag-export ng raw materials, eh maya naman kayo. Nakinabang na kayo for a long time. Takas na kayo. It's high time, mali naman ninyong bansang Pilipinas. Bakit mapapasok ang mga insik? Diyan sa rib, yung sa mga malapit sa malampaya. Meron po dyan gas at gasolina maabot po ng $30 trillion. Ganun po katinding yaman ng ating kadagatan. Kaya gustong kunin ng China. I'm talking about the government of China. I'm not talking about the Chinese. I'm talking about the government of China. Kaya pasalamat tayo. Meron tayong presidente, sabi sa State of the Nation address, not an inch of our territory will be given to any superpower. Ilan mo? Tantay na karoon presidente, pati si Putin, respetado siya, di ba? Pumunta si President Marcos sa meeting sa ASEAN with Russia. Ano? Pinakawalan yung mga nakulong ng mga Pilipino doon sa Siberia. Na nagulo ng mga recruiter. So, ibig sabihin, nire-respeto. Pumunta sa Japan si President Marcos, binigyan ng pinakataas na honor ng emperor ng Japan. At nagsalita siya sa parliament o dahil ng pinalakpakan, mabuti. Doon din sa United Nations. Lagi mga kita, si Digong ba? Nakatapak ba sa Amerika? Hindi. Ngayon, sino si President Marcos? Siya po ang president ng ASEAN ngayon. Siya po ang president ng ASEAN ngayon. Kaya, baka hindi nyo alam, nung nagkagulo ang Thailand sa Cambodia, sapagat siya ang chairman ng ASEAN, inayos niya. Maayos niya. Timing na ngayon. Walang gulo. Imbis na magpatay sila, mag-iari sila, natapos ni President Marcos. Alam po nyo, mayroong mga importanteng decision yung Permanent Arbitral Court. Sinasabi doon, walang karapatan ang China pumasok sa ating exclusive economic zone. Wala pong karapatan. Yun ang importante na sinabi. At ako, I agree sa sinabi ni Secretary Chidoro na pagsuporta sa West Philippine Sea is a national, a solemn constitutional duty. Kung kayo ay public servant at kayo ay nanumpa na susuportahan niyo sa Ligay Batas Constitution ating soberanya, ating mga karapatan, dapat kayo ay kumampi sa Pilipinas. Kaya ako, I would even go farther than that. Kung hindi nyo kaya ang labanan o kumampi sa ating bansa, mag-resign kayo, umalis kayo, punta kayo sa China. Pagpahingan muna tayo, pupunta tayo sa ating second segment.
1: 106.0 Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og Printing Services para sa inyo mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga signages sama sa Panaflex nga hayagayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mogama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. Six points. Radio.

nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at 2-8-1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adrico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision

August 7, 1782, George Washington ordered the creation of the Badge of Military Merit, known later on as Purple Hat. On August 7, 1901, the city of Manila became the chartered city, following the closed list city of the city of Washington, D.C. was being converted. On August 8, 1945, at the end of World War II, USSR occupied northern half of Korean Peninsula. Kaya pala may north, ka south. In 1966, South Africa banned playing all Beatles songs in the country due to John Lennon's remark that the band was more popular than Jesus Christ. Ayun. Naban pala si Loon. Ayan. Punta tayo shout out, no? Marami tayo shout out ngayon. Kay Sanina Bandoy ng Batangas City at Annalyn Chavez ng Batangas City. Kroibel Casimo ng Taguig City. Danilo Maspiñas ng Cebu City, Bernardo Malate ng Tagbilaran Bohol, Primitivo Yves ng Mujer Santo City, El Lagun ng Rizal sa Mga del Norte, Mark Cadillon ng Jimenez Visayas Occidental, Jano Tachado ng Kapatayan ng del Norte, Hanne Briones ng Iligan City, Revy Estrada ng El Salvador, Misamis Oriental, Feli Labalan, Andrea James Labis, James Ryan Lacquarin, Honey Marie Mayaki, Chinese Balotayo, Arisa Tamonan, Lena Villa, Sarin May Villegas, Queen Baculio of El Salvador City, Misamis Oriental. Uy, nagkikinig din pala si ex-future governor Gordon Torres ng Bukidnon. Kumusta ka ba eh? At si Luciano Gabonillas, Natividad Sila, Virginia Tormes ng Marcos sa Tuwig sa Mga Tansur. Ganoon din kay Leonardo Candog, Natividad Bacquiao, Donel More, at Remedios Amoja ng Ramon Magsaysay. At Leticia Zamora, na naman mo siya kasama rin. At si Rebecca Bindeo, Victoria de los Santos, Josephine Labio, Chudora Caraballo, Alicia Susan, na Labangan sa Mga del Sur. Ngayon din kay Rowena Tillo, Rachel Viernes, Jeanette Arguez, Robert Cordova, Nancy Lope, na Tukuran sa Mga del Sur. Ganon din kay Flora Sugabio, Gregoria Tambiga, Nisitas Tagaan, Arjen Artiga, Sofia Anticamara ng Aurora sa Mga del Sur, at kay Henry Ibal, Jaime Villaruz, Julito Ligaspi, Rosan Colipano, at Epihemia Limari ng Pitugo sa Mga del Sur. Ganon din kay Clifford Dimbaga na ni Mataling, at kay April Torres, Ronald Chavez, Jogi Labaran ng Tabina sa Mga del Sur. Ganon din kay Genelindo Amoy, Dayat Aparte, Ches April, nang Dumingag sa Mga Sur, pati na si Nestor Toledo. Oh. At si Ricardo Alainyo ng Tigbao, Jomar Dumalinaw, Jomer Andagakos ng Dumalinaw sa Mga Sur, Dul Candia, Joy Calupi ng San Pablo, Jose Dalman ng Panginoon City, Hilbert Light ng Panginoon City, Roltan, Ibian Consolacion, T.
Thelma Panan, Lidia Zabales, Joshua Litio, Salma Litio, si Carolina Suárez, Paula Roloy, William and Pinpin Valdivisa, Sunny, Pastor Sunny Bana Valdivisa, ng Panginian City, ganun din kay Dondon, Kawa ng Bayog, Kawa Katrinis, Board Member Felicita Baby Pontanila Marcos, L. Zabala Roca, Don Bagal, Wilson Yang ng Manila, Joel Alo Hapon, Nagipos, Visita Umanya Marcial ng Marcos, Ronel Isig Bakuro ng Malangas sa mga busibugay. Dunitas singigit sa pagilian, Kamal Dakulan ng Kumalarang, Gary Cruz, Rui Aso, Jojo Rambo, Alberico ng Pitugo, at Yol Candia ng Gipos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pinag-usapan po natong West Philippine Sea. Sana tayong mga Pilipino panindigan natin ang ating karapatan sama sa sinabi ni Secretary Teodoro. Ito po'y isang constitutional duty. May elected man o appointed officials, tayo po'y nanumpa na labanan ang ating bansa. Tayong mga Pilipino, huwag tayong matakot kung anong gagawin ng mga inyong sa atin. Marami rin tayong armas. Mas mapipinsala sila sabagat sila ay mas moderno ang kanilang mga maluwa. So, mas marami mga wala sa kanila. Kaya, huwag tayong matakot. Ito po'y ating karapatan. Nanalo na tayo. Maraming salamat po sa inyong kikinig sa Lunes uli. Ito po ang inyong programang The People Should Know. Follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concern. Pwede rin kayong bumisita at i-follow ang aming Facebook page, Sigaw Mindanao, kung saan maaari ninyong padala ang sa aming opisina ang inyong mga concern, mga problema, mga abuso, mga ghost project, mga substandard project. Maraming po salamat at magandang gabi sa inyo lahat.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag Ting.

0: Natamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E
0: R-I-S-E Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Hello po sa inyong lahat at siyempre, welcome na naman sa isang edisyon ng ating po naman palatuntunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po, mga kaibigan. Through live streaming po natin, mga kaibigan.

0: po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin na lang pong Lynn.
0: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
1: Taga Naguilian, Isabela po.
0: Isabela. Saan po sa Isabela?
1: Naguilian po.
0: Naguilian. Okay po. Okay. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
1: 30 po.
0: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po. I mean, ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
0: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
1: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
0: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yan nga po, at takot din po ako.
0: Hindi, mas maigi po na mapa-check po ninyo sa doktor, pero
1: ngayon ano po lang kasi siya naramdaman. So, nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
0: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pagiinom ng ating rice coffee. Ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pagiinom ng ating rice coffee. Kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayong mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po ay natulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief doon po sa mga nakakaranas po naman ng arthritis at yung mga rheumatism. Nakakatulong din po para ma-prevent yung pagkakaroon po ng mga skin diseases gaya po ng psoriasis. Nakakatulong din po para sa pag-control po ng development ng liver cirrhosis. Nakakatulong din po para po ma-regulate din yung pagkakaroon po ng kumbaga makontrol yung pagkakaroon po ng hepatitis A and B and yung pagkakaroon po ng fatty liver. Nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones at marami pa pong iba, ma'am. So, ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo, pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay nung kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung ano natin, yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, yes po.
0: Okay po, ma'am.
1: Yes po, maraming salamat po sa info.
0: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito, hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanyang, kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Yes po.
0: Okay maraming po. Salam. Diyan po sa maraming Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
1: Saan po ba, sir?
0: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
1: Ah, sige.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
0: Kawayan.
1: O sa Reyna Mercedes?
0: Wait lang po. Kawayan.
1: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po eh.
0: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
1: Ah, sige po.
0: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
1: Sa Kawayan po.
0: Kawayan City, Isabela. Yes, marami po dyan. Pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore. Butika Aves.
1: Alam ko po yung Butika Aves.
0: Yes. Wins Pharmacia. Ladores Pharmacy. BGM Pharmacy 1. Tubans Pharmacy. Dating Butika Malilin. Prime Ayoko. Med Pharmacy. Abatienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore. Aves Drugstore and General Merchandise. Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po, nakakita na po ako.
0: Alam nyo na po yung itsura niyan?
1: Yes po, yes po.
0: Hindi na kayo magkakamali, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling kasi apo, hindi apo. Po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung spelling po ng ating rice coffee RISE. Okay po. Kasi hindi po ito bigas. Ano po? So apo, tandaan niyo po 'yon. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas, hindi po ito 'yon. Ang spelling po ng rice natin, nanay, kung sa Tagalog, bangon. RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yon para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, Ma'am Lynn, ganito na yes lang. Po. Kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Po. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po, halimbawa, nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor, wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
1: Okay po.
0: Okay po, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago, sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
1: Yes po, yes po. Maraming salamat po.
0: Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, yes po.
0: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo, mga kaibigan, sa mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po, mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palato doon. Again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hi. Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ay, kaya ba ako po si Rose? Tiga na ganyan po.
0: Taga Naguilian.
2: Isabela po.
0: Ah, Isabela din. Naguilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Naguilian din?
2: Ay, opo. Sir, ako yung tumatawa pa na yung BC. Tapos hindi. Walang nasagot, sir.
0: Ah, okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
2: Mag-64 na po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Opo. Opo, sir. Nung before ako na nalulupo, sir, dati umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, yun.
0: Mm-hmm.
2: And nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang naitakbo ako sa hospital.
0: Oo. Tapos?
2: And then after that, sir, nung lumabas ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
0: Very good.
2: Eh, gusto ko po malaman po na kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Saldon Plus Coffee rin po. Good. Na kape.
0: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang. Parang madudob.
2: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
0: Hindi ko po yun alam. Pero, nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
2: Hindi po kasi wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
0: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi, halimbawa, maging maganda, diba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po. Na kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman.
2: Okay, talagang mas okay po.
0: Opo, so yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili nyo po nung isa, idagdag nyo na lang po, sabibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
2: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Santon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Santon Plus Gold po eh.
0: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit niyo po hininto yung ating rice coffee?
2: Hindi po, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako. Pero rice coffee talaga ng ilang buwan since January, nabas ako ng hospital, hanggang itong July po, first week ng July, and then na 2 weeks ako, 3 weeks ng rice, ng Santon Plus Gold. Pero kahapon, nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Basta po, nanay, hindi ko po kasi alam yun. Eh. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po yun. Kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So, again, kung sakali po na gusto nyong ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin. Kasi mas kompleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So, yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Naguilian?
2: Ay, dyan kay Aves po. Sa Kawayan.
0: Sa Aves. Sa Kawayan. Tama po. Sige po, nanay.
2: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagbibita na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
0: Pero nakatayo na kayo.
2: Opo, nakakalakad na rin po pero hindi ako makalakad ng malayo po.
0: Yes, at least nakakalakad na po kayo galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
2: Opo, opo.
0: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
2: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po dahil naging normal naman. Uh-huh. Then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad, sabi nila parang sciatic o ano po.
0: Oo, sciatic ka. Opo. Tapos,
2: pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and then Santon Plus Gold. Okay naman po.
0: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy niyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi niyong isa, hindi ko po yun alam ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
2: Sige po.
0: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
2: Sige, thank you din po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
2: Thank you po. Salamat. Ingat din po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Hatid pa rin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

Tawag niyo po kayo sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: So, tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, alam ko po yan kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon, kaya sabi ko kung tinanong ko saan bumili, hindi naman sinabi siya, yung saan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pinilit kong sabihin sa kanya, sinabi niya sa akin, masusiya nga daw.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan, sabi niya maganda sa katawan, sa mga tulog.
0: Uh-oh.
1: Tapos, medyo ano rin na
0: kaya gusto niyo rin pong gusto niyo rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So yun na kung
0: opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo. Opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung...
0: Ha?
1: Magpatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes.
1: Masakit ng katawan?
0: Basta po Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Po, kasi nakita ko na po yung kapon, yung kulay lintong karton.
0: Nakita niyo na po yun. Basta po dyan sa ano, dyan po sa Magsaysay, sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang upload at araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yun po ba yun?
0: Yes, oo, yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa auntie ko kako.
0: Opo, Tatay. So, yun po yung ano, yun po yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, bigla nga po tumaba yung antay ko eh.
0: Opo. O, dyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Siso ko yun po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag na lang po ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. naghahanap po naman ng... Diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po naman mga kababayan. Isa na nga po dyan, si Tatay Joel. Na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio.

0: Oras, alas 7 y media.
1: Radio Bagbag King. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
2: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugay-dugay na ko nagtumarani kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na ning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako maintenance, na yung panahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila herbal capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nagmintin siya. Digig ko na wala ko mabati nagkaluya.
3: Sa haplas yan, sa...
2: Dere ko sa liniment oil, nang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati gani katong mga kuan ko katol-katol naigo kong buni pastila duara kaplasan ako wala siya dihagit sa herbal capsule ko ning bilig ko ana kay dagay mga food supplements karong mga panahon nga nanggawas wala man tayong nga nagkuan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga gika sa buntag paingon og hapon labi na sa kanang coffee digi ka mubati og kaluya mogay ako na naranasan gid ako na wala ningon nga unsa nga kuan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po sa Ginoo. Okay kaya ganyan nga mauwan ng mga herbal.
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Dire na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Radio Magbang Ting Ting. Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
4: True Love Conversations.
3: TLC.
5: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening, happy listening to all of you right there. Kamusta nga ito, mga naminaw din na karon? Kamusta nga ito ang mga katawahan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugan. And of course, ito mga naminaw sa Pilipinas, my Misamis Oriental and Misamis Occidental, how are you? At ang mga sugitig paminaw din sa my Lanao del Sur and Lanao del Norte, hi there. Happy listening to all of you right there. Right, so sa ito ang mga taga Cotabato area, nagkakaisalamat sa pagpaminaw din na. And of course, ito ang mga always getting tuning in din as my Misamis Oriental. Din as my El Salvador, sa my kidding, sa Galito. Alubihid eh. And likewise, ito mga Diminaw sa my Initao, din as my Naaway. And of course, din as my Iligan, how are you? Happy listening to all of you. My name is Martin D. Ako po makakasama ninyo mga kaibigan all the way till alas 9 ang takda sa gabi. Flying the best variety of love hits, love songs right here on the 106.3 Bell FM. And we are now simulcast. O ganon. Simulcast na sa ito ang EMN DXBZ Radio Magti. Yes, kumusta nga itong mga naminaw din na ganon? Okay lang magdanan. So, medyo kaganina na aksyon tagkabalaka kay 1-1 ganina buntag early in the morning, pero murag nawa-wa ato kabalaka kay wa na kaayo siya nag-ulan. O karon maayo na gina itong panahon. So, sukwahita sa ato ang areas, may Luzon part, no? Kay medyo nabalaka punta dito. Matun pa, taas-taas ilang tubig dito. Kaya pipila ka mga dam dito sa may Luzon. Ilang gibuhian yun ilang mga tubig. Kaya basin og muapaw unya, muawas ang dam. Ilang gibuhian, gipaagas nila. So, muna nga, gahatag sila ng mga inisyatibo ng pagpahimangno sa mga hingtungdan ng mga area. Nga diin, dito mo awas, dito mo agi ang tubig nga medyo kusog-kusog. Kaya ilaang mga buhian ang medyo dako-dako po nga volume sa tubig. Kaya medyo puno-puno na ilang dam. Good evening, Kuya Martin D. Pakigreet lang ko sa Mekam family, Salva, Vega, Anthony, and also to Simbahon, then to all my friends o kay Aljo na Pukatkat. Kaya Midi Mayo, makig-friend lang ko sa iyaha kung pwede. And especially sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. And ganaa ka ron sa may Uzamis Hospital. What happened? Thanks, Kuya Martin D. And request lang ko, oga, God give me you. That's coming from Loverboy. Diba? Alright, what happened? Gano'n naman po na? Okay, gano'n naman po na? Gano'n naman po na ako sa Miss City. Nagpa-check up. nagpa-follow up check up or nag-admit na po ping yun ta permi lawas or magyun atong puhunan, di ba? Anyway, 42 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Isa na natong nga mga naminaw din ha karon. And of course, especially ha sa ato ang mga nagplano nga mo purchase, mo palit o gato ang mga gadget. Tay nindot barato unya di kalidad ng mga gadget. Alam ni ato ang mga nangita og barato di kalidad og 100% original nga mga cellphones, laptop, CCTV printer o gadaghan pang mga accessories ayon na kabalaka. Tungod kay available na gana sa EB Gadget pagadian. And of course, good news, tungod kay sila nagtanyag alang sa ato ang mga gusto nga mangutang kay YEK Cash, no, nagtanyag sila pautang ang mga cellphones o daghan pa. Unya magdala lang ta og valid ID, unya kauban ato ang down payment sa dili madugay maka cellphone kana. Wow. And alang sa ato ang mga dato adunahan og dunay kwarta mo cash o mga gadget, good news kay ang EB Gadget pagadia nagtanyag og 5% discount. Alang sa ato ang mga mag-cash. Ayun na po pagduga. Ayun na po paglangay, ha? O so pa inyong gihuwat at tuan na dahil ng EB Gadget Pagadian. Ana ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, Sari. At bang lamang ka na sa paprenta, mga higa. Pwede sila nga mabisita ninyo alang sa ato ang mga mahigalaon og matinagdanon nga mga staff. Or pwede sa sila ninyo nga ma-message sa ilang FB account ang EB Gadget Pagadian. O gusam sila nga ang EB Gadget Pagadian na dunay mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Dumarinao, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa may Tigbao, sa Buangga del Sur. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Sila may nag-ingon, ana. Sinog, diri unya mo maningil na ko kay cellphone mo, sagot ko. 44 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. You're still with Martin D, of course. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits and love songs, mga kaibigan na kupo! Alas ato ang mga greetings and shoutouts, ha? Atong official text line number, that's 0998-997-8890. Good evening, magpag-greetings lang ko sa kahayinan like Michael Andales, Aljun Amukatkat, Lonely Girl, o especially sa bagong Bigong Tigbao sa Buanga del Sur. I love you so much! Ang nagpag-greet si Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte, Sultan Naga, di ba po? Request ang koga Martin D. og tanging sa'yo. Walang problema, imong request lang ga kaya ito yun ang iplang imong tanging sa'yo. Kay murag naagin po na sa ito ang playlist right now by Jerome Abalos. Alright, thank you so much for locking in right here on the Ultimate Music Radio. This is 106.3 Bell FM. Simulcast with Radio Bagding. Maayong gabi, ganinyo tanan. Welcome to the hour of my show, the hour of our show. This is TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
2: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
2: Ikapila man mo si Imnon?
3: Siya katulo sa isa kaadlaw.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
3: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kong sa kuan o diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. E parang, way problema.
2: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
3: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
2: Taga-asa?
3: Upper Limatok.
2: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
3: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
1: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: pagi day. Hello.
1: Hello.
0: Ah, okay.
1: Good evening. DJ Martin.
0: Pasay luan na lang. Good. Wala man day na suksok. Ginahan lang isuksok.
1: Balipat niya doon sa high, DJ Martin.
0: Lagi, oy. Amin akong naduot na nako. Apa day na doon. Kumusta naman ka, Dong?
1: Okay na kayo, DJ Martin. Ay, kanang malipayon ng gagihapon.
0: Kaya na, pahalag unsa nga mga pagsuway, unsa nga mga problema atong atubangon, pero ato alang idaan sa tawa lang.
1: Maugi, DJ Martin.
0: Di ta magpadala ng mga kuan problema. Ako magali, maski piso, wala ako.
1: Maugi. Magproblema na gali, takaroon, DJ Martin. Maski ito, wala isintimo, isintabo sa tumpitaka.
0: Maulagi, eh. May ta, may taog na ay grasya na to ani eh.
1: Aw, kaloyan na po. Kaloyan to ta ani DJ Martin Leo, gatagan sa grasya sa kaitas.
0: Sige kog pangandoy nga makadaog kog luto ba. Wala man po kuy tay taya di ay kalimot. Oh, lagi hilangga o sa may ako ika alagad sa ako nga guwapo nga color.
1: Kuan
0: po, ay magpakuan.
1: Magpakuan. Kalandrakas. Ganihan naman na ito di ay.
0: Kalandrakas. Hindi, garutay ito ganina.
1: Hindi, wapak ko kamupuli. Hindi, garutay. Hindi, matindi.
0: Ganun di ay.
1: Ganihan naman na ito di ay. Mapatulab, conversation lang ko, DJ Martindi.
0: Okay, sige, go ahead, langging.
1: Mapatulab conversation na ni Kuno sa akong mga god nga higala nga naminaw ni mo karong gabi una, DJ Martindi. O bilang din karong gabi una, matag gabi, maskin magwa kay programa, minaw, gihapon sila sa LFM. Yan, sila John Mark Manisan, Marwichi Bihasa, o Kang East, Kangay Chavez. O sa ako po mga friend na sa UNE, nga naminaw po karon na sina Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Kang Maika Andales, Kang Mi Di Mayo diyan sa may Damit Bayog, o Kang Lover Boy sa Yahang Paris ni si Giselle Macam, o sa tanan-tanan na lang ako mga kagalas minan nga naminaw karon, o sa mga Tagalugon na Tagayon o Pagalaran Family. Mo request ko sa DJ Martin.
0: Okay, ang saman nga song would you like to request?
1: Kuan DJ Martin di, kato kantang ako an, kato Angels Like You.
0: Angels Like You?
1: Yes po, DJ Martindi.
0: Okay, Angels Like You. Okay, okay. Bye, Miley Cyrus.
1: Yes po. Kata lang, DJ Martindi, ang napatulad conversation coming from Arjun na Mukatkat all the way here in Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City. Zip code number 1716, Sambong na Pitisula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, DJ Martindi.
0: Thank you so much. Alright, huwagin ako kami liba ni Aljun. Kompleto, Judy. Anyway, sa ito nga mga naminaw din na karon, good news, no? Good news. Good news sa mga naminaw din na karon, o niya, kani nga good news, mamahimuot siya na itong bad news. good news, o mamahimuot po niya bad news. Good news ni alang sa ato ang mga dili-ilaagan, pero aning panahon na kinahanglan mula agtas mga dagko ng mga establishmento okay og diha ra ta sa ato grabing iganga. Bad news alang sa ato ang adlaw nga kanibitong nga nagtuota nga walay mahitabo nga pagkapalong sa tung sugang dagitam noon. Okay, karong umaabot adlaw nga Biyernes. Mark your kalendaryo. This Friday, August 14, 2026. Gikan alas 9 buntag. Taman alas 5 sa hapon. 8 hours nga brown out. Alam sa toang mga naminaw din na karon. Pag ready na mo karong Friday. Okay, so ang ato ang doon natin mahita mo ng power interruption, no? Karong adlaw nga Biyernes, Agosto 14. Ang affected area ni ini mo ang portion of Barangay Tiguma, particularly entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire barangay mga and entire Barangay Linyansa, Pagadian City.

0: Okay, so ang reason niining mao nga interruption mao ang pag-facilitate relocation of double structure inside Zamzurico 1 compound affected by construction of water warehouse extension, vegetation cleaning with the power line corridor at Alta Tierra Tiguma Linyansa and mga replacement of porcelain insulators to polymer. Is kabalo na mo ha, gunsay hinungdan. O niya, pagka Tuesday, Agosto 18, 2020, sorry, gikan gihapon, alas 9 buntag, taman alas 5 sa hapon, 8 hours gihapon. Ano po'y mahitabo nga power interruption karong Agosto 18, adlaw nga Martes. Ang portion nga affected mo ang Barangay San Francisco, particularly Porok, Mabuhay, from Corner Sanson and Sabado, Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadi, and Sere. Ang maong reason, alang sa maong interruption mo ang conversion of single-phase to three-phase. Ayan, P-outing and tensioning of primary line and constructuring from A1 to C14, A14 structure. Yan. Okay, in English, muta ni pinakalit. Ngayon ito ang power, mabalik na po dayon, will be restored immediately upon completion of the activity. Kahuman sa ilang mga activity, balik na dayon ang kuryente. Ha? Dili mabalaka, dili ma-worry. Alright, we have a caller on the line. Hataga na itong magdaga na itong caller on the line. Hello, good evening.
1: Hi, good evening.
0: Uy, ma'am, good evening. How are you? Kumusta naman ka din ha, ma'am? Uy, ma'am naman noon. Uy, yawan, mag-uan ni uy. Ma'am na di akong tawag ni ma'am. Ang
1: hilaw?
0: Ma'am, kumusta naman ka din ha, oy? Sa imo ang nahimutangan sa sibuga. Maagian na tong dalan di ha, maagian na.
1: Wakarya pang kuya.
0: Ha?
1: Wakarya pang kinaabot ni mo. Ay,
0: na, maagian na tong dalan di ha.
1: Hapit na.
0: Hapit na. Kuya. Ha?
1: Isa man dito, timana wala kayong timo. At kinit naman dito, kuya.
0: Ha?
1: Nagigag-abstain,
0: yan naman na. Maulag yun, matunong magulog ka ng naay mga priscon o ka ng gabiing dako. Maung mo na si Goodwin. Yan ang
1: pagpapalaw.
0: Yan ang minyaw, hindi ay ka na ako, di ay.
1: Oo. Oh, atong mong
0: visit, hindi ay garutay. Hindi na po nakapagagabi, wala. Ah, kagilap. Action ka kabalaka nga naas inday garutay ganinang buntag na yun basin og pagkagabi wala na pud si Martin Lee. Na magoy instances madam nga usahay na i-press cons morning sumuuna nga usahay na aragit po tas gabi natong programa pero usahay matunong mapud og kanang na i-press kon anak yung alas 7, alas 8, mawagali.
1: Hi, guys. Magagawa kami now. Gitan ka lang itong alas 8. Paano mo nang
0: mawagawa? I love it. Maodi ay.
1: At sino? Di Kuya
0: Martin. Masag ilang kun. Pasailuan na lang.
1: Ay, kung wala mo kay, may ko nang panagsara kuya kay kung baka nang hangop.
0: Basta hangop, gid. Basta kay panagsara, maghangop, mag-gid.
1: Agay.
0: Lagi.
1: Ay ko kuya,
0: go ahead na sa imo mga greetings diha.
1: Conversation ako. Una-una ni mo kuya Martin, natulog pa sa ako makanggigwan, kipukutong.
0: Gikuto-kuto, magigikuni mo eh.
1: Hindi ko naman kamutong ha. Kapag ka na ako nang buni ko, isig, asa na ka. Itagod ka si Mara.
0: Hala, uy. Sige ka si Mara.
1: Oo, kay dyan sa luna, isang tugka. Uy, please, join me, please, anak. ato ni Agi, ni Agi, pero makaklo ni Tigirupa, ni Tigirupa, ni Tigirupa,
0: alaoy, I love it. Ganahan kayo ko.
1: Ang pagyot ka, kuya. Ang pagyot ka rin, di ko tukso. Ay, kay Mariam Rabanuel, may gabi eh. Kay Aljo na mukat ka, kay Lord John, may gabi eh, ha, John. Kay Lover Boy, kay Bicil Magam, kay Maika Andales, kay Gaga Batal, Gaga Batal, kay Lidahit Amoy, katanan po ni mong makakandiya po ya. Kasi, pinsap ka na sila, wala na po kailangan ng uban. Ay, ito na magumatawagan ako po ya, o si Kwesti, kay si Ate Shirelle, naman, o mas program na Ate, hindi naman madawat ang tawag. Lagi? Doon na lang, stop. Mag-buan ko kuya, mag-request ko.
0: Yes, ang sabi ni mong i-request?
1: Kay Mayang i-request ko yan, no?
0: Ang sabi ni love song.
1: Kanang makatulog po, hindi na kamata.
0: Ayaw po, doon! Kuya Juan, budaan
1: eh. Lutong nanod eh, makatulog, hindi na kamata. Brata, oy. Ah, bala po yan?
0: Ah, wala, oy. Sa una lang, wala na sa lonely girl.
1: Ano yung matawag niyo ko yung lutongon? No?
0: Wala na yung mukuto-kuto na ako.
1: Wala yung matawag niyo mo, basta matulog na di ka mata. Wala yung matawag niyo mong napasaway. Nakabadlo. Anong kaya pangarap kong ibigin ka?
0: Pangarap ko ang ibigin ka.
1: Oh, then ang isa ko yan, huwag yun ako. Tapos alam dito pa matunga.
0: Yes, oo.
1: Ang isa ko yan, back to me.
0: Back to me. Okay, ano bye bye. Back to me. Back to me by Kyushe.
1: Back to me. Balik mo kung tawag ni mo. Back to me na lang.
0: Okay. Thank you. Daga
1: kayo sila. Wala, ito na pwede mailin. Huwag wala. Hindi kuya, katunan lang kung hindi kuya. Oh.
0: Naman, diri good. Imong gi-request. Kining back to me o si pangarap ko ang ibigin ka.
1: Sige ha.
0: Okay.
1: Sige, bye-bye kuya, Mar.
0: Thank you. Salamat kayo, madam. It is now 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Yes, ito ang mga daminaw din nagkaroon. And of course, always nga nag-tuning in sa itong programa. Nagkakayo, salamat ka ninyo. Good evening! Ayan, good evening, DJ nga gwapo. Kumusta ang mga DJ? How naulang kabalik o greetings sa aon na gikan ko sa Tigbao. Apik ang signal dito. Magpa-shoutout lang ko sa mga si Mini Family, Simbahon Family, Baroro Family, Amaro Family, o sa kong special someone na si Giselle Valenzuela. Mag-celebrate me sa mo ang 16-monthsary DJ. Request ang kong song, Ikaw Pala. And that's coming from Aljonski from Datagan, Pagadiansari. Thank you so much. Maraming salamat po, Jonski. Ano ba? Jonski ba ito? Aljonski. Jonski na yan. Aljonski. 15 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Oh, oh. Kasinatila.
5: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dahil na kiti normal. Gikul ba na kiko hindi? Tingali ko si Mahita mo na ko.
6: Tata!
7: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas ato. Ilabi na ang mucous membrane. O posibleng niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ka sakit, Mrs.
5: Maumadok.
7: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
5: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Uy. Ubay-ubay na baya ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
6: Kinahanglan na gito siguro nga maoperahan ka ta.
5: Dili dong. Masuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mo pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para kis bila-bila herbal capsule, naayodayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na nervous o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod ko di ay, nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklog sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink more. Literally.

0: Essential. Today's best music. Right here on Bell FM.
1: Una, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, uy, kung saan ang lugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Maoba, hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ita kabayad nay.
1: Kung saan kaan inato ba? Ay, pagdali diyan kaonag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanimutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naanda na. Napirmig yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok. O galiing gawin ang 40s, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantala. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

0: po ay nasa ligtas at maayos kayong kalagayan. Patuloy tayong bumangon at magtulungan. Kasama ninyo ang PCSO na walang sawa sa paghahatid ng tulong at pag-asa. And to make our Monday night, August 10, 2026, a little brighter and good vibes booster, samahan nyo kami sa 30 minutes ng swerte, saya at exciting lotto action. Tonight, we've got big-time jackpot prizes plus exciting digit game surprises na siguradong magpapataas ng winning vibes. Kaya naman, ihanda na ang inyong lucky tickets at sabay-sabay nating abangan ang mga lucky numbers. At para samahan akong mamigay ng papremyo ngayong gabi, hello Fiona, good evening sa'yo.
1: Good evening din sa'yo, Jerome. At hello po, shout out din sa mga nakasubaybay sa atin dito sa PCSO Draw Court. At syempre nakasubaybay sa atin sa via IBC 13, DTV and social media channels. Rain or shine, panalo pa rin dito sa PCSO bukod sa chance nyong manalo ng libo-libo at milyong-milyong papremyo. Nakakapag-ambag din kayo para sa mga programang pangkawang gawa para sa mga kababayan nating nangangailangan. Lalo na sa ganitong panahon. Kaya sa ating mga lotto players na nagpapahinga muna matapos maglinis at magayos ng mga gamit na nabasa ng baha at ulan, take a well-deserved break muna. Samahan nyo kami ngayong gabi na mag-relax, mag-enjoy at sabay-sabay tayong humakot ng winning vibes.
0: Tama ka dyan, Fiona. Pero syempre, bago ang game time, paalalahanan muna natin ang lahat ng PCSO game players. Only 18 years old and above lamang ang maaaring makasali at manalo sa kahit anong PCSO games. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lamang po ng naaayon sa inyong kakayanan. Kaya good luck, lots of players!
1: Alright, to kickstart our game night, let's now welcome our Lotto Draw panel judges from the gaming public. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Para masiguro na lahat ng lotto players ay may pantay-pantay na chance ang manalo, nagsasagawa po ang PCSO ng free draw procedures araw-araw. Para sa mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto fans, ready na ba kayong humakot ng panalo? Dapat yes ang sagot dahil dito sa Draw Court, handang-handa nang mamigay ng papremyo.
1: So what are we waiting for? Tara na, let's play Lotto!

Mega Lotto Players, kombinasyon sa ticket mo na kaya ang magdadala sa'yo ng Mega Milyong panalo ngayong gabi? Wala tayong jackpot winner last Friday, so tonight's Mega Lotto jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, 45 drawballs numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hintayin nating piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 39. Ingatan po ang inyong lotto ticket, huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 27. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 37. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fourth number is 19. 1.2 million pesos naman ang paghahati ang equally ng lahat

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kunya, lain siyang shoutout nga po ginagahan ni Pedro po kasi diya sa Gimbawian, Pinamungahan, si Mario Mario Murira, si Alberto po nga si, sa ring po nga si, si Panot Bisinta, Kuya Sam po nga si, uging mas si Kapitan Lando Alia, gikan nga po ni Pedro po nga si. Okay, buna mga igala nito maglangan, nato na yung hinumduman ang mga gino, nga naghandom sila si Don Arturo o Maria Picat sa mga matamis nga panghitabo nila sa ilang probinsya. Kaya natagbaw o nalingaw usab kayo ang atong bida nga si Jigo o ang katawhan nga nananaw sa sine. Din premier premier sa Lovers in Plaza. Wow! Aduna ba'y forever? Tago yung nakuha magwa na forever, magwhatsoever na lang yun ni. Buena may gala sa dihang ng gawas na sila sa sinihan. O nga nangaon, uy, mixino sa dahil sila si Bugat at Lalat. Kay gusto nga muuban sa pagmangaon. O sa dahil nangaon na sila, galit lang ang kisakitan si Jigo. Uy, ano magka nga itong bida? Nagpatriling ay. Boy na mga igala, ingunin ni Tabo, niya din nalang sumpan ng itong sugilanon. Burbon o Bibingka!
1: Lasan niya din eh, binagong lasag na ay. Lamay na rin isang pagiti, oh. Isang pagiti na rin, nailahan ako ng jigaw.
2: Agay.
3: Jigo, ngano ka?
1: Bajigaw, ngano na ka bajigaw?
4: Nakon sa daay ka, Kuya Jigo.
2: Apakan akong dila.
1: Na? Doon na siguro eh. Nag-isgot ni mong importante kayo sa imong kinabuhi, bahay.
2: Kinsa ka?
3: Okay ra ka?
2: Okay ra ko takla. Kalitahin kong gimingaw ni Nanay Maria Picat.
3: Mao ba?
2: Buhi pa man gud kay siya sa akong dukhan. Gibati kong wag yun mamatay si anhing Mama Maria Picat. Labi pa nga wag yun makita na ko ang iyang patayng lawas, ang iyang haya.
3: Jeko.
2: Oh. Gimingaw kay ko ni Nanay Maria Picat. Auto na lang tas pangandoy nga matibuok nga akong pamilya. Oh, baro ka mang gudya takla.
3: Gusto kong mudamay ni mo, Jeko.
2: Migakos ka mang gud.
3: Tungod kay naluoy ko ni mo.

0: Baya no? Giyakos ni takla si Jigo.
1: Igat yung bayhana.
0: Suya ka, lalat.
1: Masurok magiga kong dugoan na niya. Uy, GRO magod na siya. Igat.
0: GRO na siya. Babaeng bayaran. OWOW. Wow!
1: Tarong bugart, ha? Pagtarong yun. Putlan tagit kasi mong tumoy.
0: Oops, easy. Makals lang. Ikaw lagi ang miasa akong heart.
1: Ganyan ko, ano?
0: Basta, mauna to tong sabot, ha?
1: Angain at to.
0: Natintalong gini mo si Diego. Arong mainlab sa mo ang putot na lagom, pagmaang ko na to ang iyang mahandi.
1: Bakit?
2: Tama kasi mo pagkir na ko, takla.

0: Feel sad ako ang na-feel ni mo, Checo. Makarelate kid ka ayo ko. Kay ako, wala sarbi ako inahan.
1: Oh. Checo! Pag-aksak ko!
2: Uy. Nganong migakos mang kanako, lalat? Ngano?
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, buspad to siya karon may nakayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Aning baba,
5: baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Caniete.
6: Simong
5: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi na tell sir.
8: Patinuod lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa Bilabila Haplas yun, kayo mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun ikaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Gingguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
9: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y polyp dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko din. Daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragi si ako nadunggan sa radyo din. Kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding. Atong sadya nag-spotting manggugko. Sige, kuan kanang mawala ni mo palit na pud ko ni ginagmayra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
10: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibig
9: tibos. Yes, oh yes. Maayo yun ang panparagis bilabila capsule.
4: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa paragis bilabila herbal capsule kay si Tata Turno iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa paragis bilabila herbal oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa paragis bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Oh, nga nung gigakos lagi ko ni Mulat?
1: Kumain.
12: Hey, sundong-sundong nagkukentak la.
1: Manggod, nakadungog manggod ko sa inyong istoryahan maong nagka-relate kit ko kay oh, nabaya ko'y kinikanan. Huwag sa kunin mo kugot kaayo, Checo.
13: Padapin na ko diha, la.
2: Sorry, Miss Lala. Tahugutin mong nigakos na ko, la.
1: Usati ko, guol ba yakay ko do?
2: Lala!
13: Kaysa ka ng babae nga migakos ni mo.
12: Ala!
2: Uy! Ang imong naong, sama sa naong ni anhing Nanay Maria Picat.
13: Siya na ba ang imong pangasawon nun, Rigo?
2: Ang kalainan sa itsura sa akong inanggang inahan.
14: Tungod kay siya ang imong inahan, Rigo Iho. Si Dunia Maria Picat.
2: Daddy Arturo, niya ka?
12: Alakon ba o na? Manang Maria Picat? Ikaw yun na?
2: Buhay ka, Nay? Buhay ka? Yes! Thank you, Lord! Thank you!
13: Ala, tubaga ko, Diego. Kinsa siya? Dili ko maklaro, di na ko maklaro kay ni Gakos man siya ni Mugod. Kinsa na?
1: Ako man dito ni Mami Maria Picat.
13: Lalat? O, nagmami ka na ako?
1: Yes! Mami na cute! Nagdaddy naman gani kong Don Arturo. Kaya pitaman good me kasla ni Diego, Mami. Dili ba, Diego?
13: Tinood ba kini, Diego?
2: Buyag!
15: Oh, kana na, kana! Kung bati yun, ayaw palkan si Slabok!
2: Tunay, akong ipaila-ila ni muning akong uyab.
13: Kinsya?
2: Kini siya? Siya si Takla.
13: Binuang. Kagwapa ini niya.
16: Mayong hapon, Doña Maria Picat.
13: mayong hapon, Sab.
2: Kung siya si Gian, ang ilang manghud ni Takla.
1: Ingat, Gian. Mayong hapon. Bless pa ka, Gian.
13: Mayong hapon, Gian. May pagkabuutan, inig mataa.
12: Ako sa si Nonoy nang ang partner in crime ni Baijigaw.
13: Kailan, sipat lang yun gihapon ka, Noy. Huwag wag yapon ka mo daot, no? Bakten lang gihapon ka.
12: Buyag.
13: Pagkagwapa ni mo, Inday. Ilabi na o mupahiyong ka.
1: Ako, Mom.
16: mami?
13: Eh, dili, oy. Siya ba si takla? Waka ka ti uni kutsilyos akong anak, takla? Unya dayo pa mo nga pagpili. Kining kutsilyo nga mo tapos sa mong kinabuhi o kining ako nga mo sapong sa mong ihi.
16: Bangat sa ilo.
15: Waminal, animalism. Aksyon o kapikis lalat na. Pidasan ni stakla. Buisit ginin bayana. Baya, babak siya sa mga plano. Di may mo. Kinahang lang may buhaton ming lalat.
17: Oh, nay, nay maripikat. Lingkod na mo kay ordiran tamos Daddy Arturo ug makaon.
13: Ay, dili na kinahanglan, Jigo. May buhaton pa mi ni Arturo ug usa pa siya busog pamansad mi.
14: Ang tinuod, mananaw sa mi sa sini sa premier sa salida nga Lovers in Plaza. Aduna by forever.
17: Uma naman, Daddy. Nindot yun kaayo. Sulit. Makalingaw o makahilak.
14: Oh, mao ba? Ah, excited na si Maria Picat kamutanaw.
17: Wa ko magdahom, kamuabot na yun ka. Wa ko magdahom, Daddy. Kiligan pagod mugikan.
14: Ang atong private helicopter, ang amung isakyan, Iho Jigo. Nasa hilipad ning rooftop ining mall. Og, tuon, gikan karon, magmami Maria Picat kara sa imong inahan.
17: O, Daddy Arturo, og mami Maria Picat, wa ko magdahom, mamitabo ning tanan. Abi na kong damgo lang tanan. Pero tinuod yun. Natibuok na ang akong pamilya. Dili na ko anak sa liking kawayan.
18: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
19: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, di ako nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
18: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibiyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: Radyo Magbating.
1: Mo toy update sa kahimtang salakad sa panahon, dili ta angay nga mo komportable lang gyud sa unsay naa sa kasamtangan. Ano na ginay changes matag karon ug unya og di ka gusto nga maabtan sa kahumod. Maabtan baka sa habo-habo o taligsik o galit nga pagbundag sa ulan bisag init na. Nanglan nga magdala og mga panaga. Alas 5:14 na dinhi sa ato ang updates kay tang salakad sa panahon tabok tas dugang pang mga balita og impormasyon kay magtingog kabukadas. Sa mga report nga nakalapusab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan, labot kini sa kinibitong mga personahe sa Zamboanga City Jail Dormitory o guban pang ahensya nga misalmot sa pagbukas sa Interagency Territorial Defense Exercise. Atong sairan ania ang kompletong detalye ni Bagting 29.
2: BBC Live Report. Misalmot ang mga personahe sa Zamboanga City Jail Male and Female Dormitory atol sa pagbukas sa Kalasag Zamboanga Interagency Territorial Defense Operation Exercise kon IATDOE kagahapon Agosto 10, 2016 sa Rizal Park, Zamboanga City. Hipangunahan ang seremonya sa Task Force Zamboanga kon TFZ uban sa lokal nga panggamhanan sa Zamboanga, mga representante sa nagarayhang ahensya sa gobyerno, stakeholders ug security agencies. Tumong sa Kalasag Zamboanga IATDOE nga palig-unon ang koordinasyon, kaandam ug interoperability alang sa pag-atubang sa mga sitwasyon nga may kalabutan sa territorial defense, crisis ug public safety. Samtang ang actual and final exercise niini paghimuon karong umaabot Agosto 20, 2016 partikular na sa Seaport area sa Zambo Eco Zone, San Ramon, Talisayan, Zamboanga City, diin mo apilusab ang naisgutang correctional facilities. Bagding ba Tinuwebe Chiril Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting
1: 106.2 FM. Ayan mga kabagting o kabalkadas, kabahin ka na sa mga exercises, mga pagbansay-bansay. Mga kabagting o kabalkadas, apil na diyan eh, o gado na yung mga kalihukan o sa mga nalakip, mga tuas sa Zamboanga del Sur. Kanyang doon ay mga kung, kahibaluan, isa doon ay mga pagrekorida at sa pagpahimang nos publiko, o dili kini makuyawan, di makalitan. Dayon na kabahin paghihapon kini sa mga pagbansay-bansay sa tuang mga otoridad. Alas 5:16 na mga kabagting o gabalkada sa pikas bahin sa mga balita. Ay di ay kanibitong programa sa DICT. Una nang niingon ang kanibitong DICT nga kinahanglan ng mga kalungsuran bisang pag-asa dapitan ng layua. Ilan ang gitaganang mahatagan o kanibitong kutay sa internet access. Okay, mas gipalig-on lagi ang digital transformation mga kabagting o kabalkadas. Programas na sudnong kagamhanan down na nga to sa mga kalungsuran. So sana niini nga nakabenepisyo ang lungsod sa Kumalarang. Okay, DICT free wifi na taon sa munisipyo sa Kumalarang sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC
3: Live Report. Dakong tabang alang sa lokal nga panggamhanan sa Kumalarang ug sa mga katawhan nga mobisita sa Municipal Hall ang bag-ong gitaod sa mga free Wi-Fi for all gikan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Libre kining magamit sa publiko para maka-access sa internet ilabi na sa mga nakinahanglan niini para sa komunikasyon, impormasyon, edukasyon ug uban pang importanteng buluhaton. Kining inisyatiba kay parte sa padayong paningkamot sa lokal nga panggamhanan ug programa sa DICT nga mahatagan ug mas accessible ug digital ready nga serbisyo ang kalungsuran ug usanan niini ang Kumalarang. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bell FM o sa Radyo Bagting.
1: 106.2 FM. Ayan mga kabagting o kabalkadas, o kung galing diha sa inyo mga dapit lungsod o gaban pa, wa pa nahatagi o gihigayon na pakipaluap lang. O sa pagpakigdit ko tayo nga to sa mga unga buhatan, kaya eron nga din matabangan nga mahatagan ka mo o kinibitong access diha sa internet. Okay, dako ka ng tabang. Susama po na dress pagi di ansete bitaw. Diin na giunaw sa gatong mga ahensya sa gobyerno nga mabutang nga niini. At least nga dihang bahina is makaalagan, maka-serve sila nga to public. og diin na dunay access sa internet mas paspas kaysa ilahang naandan nga gibayran. Alas 5:19 sa dugang pang mga balita og impormasyon nabukta ngadto sa lungsod sa sa Sultan Naga di Mapuro. Duha ka suspect sa shooting incident sa Moonga Dapit. May surrender na sa kapulisan. Ani ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. BBC
0: Live Report. Voluntaryong nitahan sa mga otoridad ang duha ka lalaki nga nalambigit sa shooting incident niadtong Agosto 7 tuig 2026 ug misurrender alas 9 sa gabi niadtong Agosto 9 tuig 2026 sa Barangay Sugod, Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte. Giila ang duha ka suspect nga sila si Jamail Quiapo Toma, 31 anyos, Minyo, mag-uuma og residente sa Purok 2, Barangay Kalibaw, Sultan Naga di Mapuro, og Norhan Kilara Diamoda, 30 anyos, Minyo, walay trabaho og residente sa Barangay Payong, Sultan Naga di Mapuro. Sumala sa kapulisan, voluntaryong misurrender ang duha ngadto sa PNP pinaagi sa negosasyon sa concerned barangay captain sa Sultan Naga di Mapuro. Nahimo ang ilang pag-surrender human sa padayong follow-up og hot pursuit operation sa hiniusang law enforcement team. Kahibaluan nga ang duha ka individual na lambigi sa shooting incident niadtong Agosto 7 diin namatay sila Jason Perdiguez og Brian Mantesa Osensya. Ning kasamtangan anana sa kustodiya sa SNDMPS ang mga suspek alang sa dokumentasyon og gustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting
1: 106.3 Unang bahin pa lamang kadto sa lanog sa Bagtingan. Kabagting og kabalkada standby sa dugang pang mga balita. Dili lamang sa itong pagpanaguban si Bian sa Radio Bagting og Bell of M. Oras sa alas 5:20 na
4: 106.3 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Said Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Said Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprintar, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana
5: paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
14: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa family planning.
17: 106.2 FM. Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bantingan.
1: Alas 5:27 na kabagtingog kabalkadas. Dili paghapon sa itong pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagtingog Bell FM, Lanog sa Bagtingan. Padayon paghapon nagpahimang no ang National Telecommunications Commission Regional Office na isang Buanga Peninsula ngadto sa mga katawhan. Labi pa katong adunay mga cellphone diha. Oh, di ba? Namikan ka ay bato matudpas National Telecommunications Commission Region 9 nga kinahanglan ng publiko magmabinan tayon sa nagkadaiya nga mga scam messages nga ilang nadawat. Oh, dayon link kaya na mga malisyoso nga mga links nagalapnag pinaagi sa text messaging kung online platforms so nga dunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan kuno sa bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies aron nga makapangilad. Iyang yung tanang katawan nga dili mag-click, dili mag-basa mga dili pamilyar nga mga links o dili maghatag og personal nga mga impormasyon. o one-time password ug paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. I-report dahil na sa bisan unsang kadlukang mga mensahe ninyo na dawat ngadto sa service provider, di ba ka sa NTC Region 9. Meron nga dili ka mabiktima, kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikas Bahin, ingon man nagpaluyon ining atong tulumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan og maayong vitamin aron mabatukan ang pagkamalimtanod sa mga bata ug may edad na. Tungod ka ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin ang pampamilya para sa puya nga 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad sab og 1 to 12 years old, pwede po ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet alang lamang kinis 13 years old pataas. Pilayin nyo mga nanay, tatay, basta kay makalamoy, makatulon. Kay Vitron Tablet man, ang Vitron Vitamins Plus Iron, gamakinis sa RSB Trading, FDA approved, mapalit kinis sa nagkanyang butika o pharmacy sa inyong mga napit. Og alang ni atong mga medyo hinay o hina sa klase, mga kabataan diha, eh, Vitron Vitamins Plus Iron na na. Alas 5.29, dinis itong pagbanaguban sa ikaduhang bahin. Sa lanog, sa bagtingan, round 2 na ito mga kabagting o gumbel ka na sugatagan na itong pagdagad. Ang mga natala ng mga round-ups, mga balita, gikan sa nagkaliyang mga buhatan sa kapulisan. O gaunahan na ito ang report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Labot ni ining accomplishment. Sa mga otoridad, mga kabagting o kabulkadas kay 1.36 million nga shabu na sakmit sa Zamboanga City, duha ka suspect ang nadakpan. Ani ang kompletong detalye gikan ni Bagting 29.
17: BBC Live Report.
2: Nagtinggagol na karon sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga gituhang drug suspect kung manadakpan na sa iniusang anti-illegal drug operation sa barangay Tituan, Zamboanga City. Pasado alas 3 sa hapon niya doong Domingo, Agosto 9, 2016, ang mga nangadakpan nagpangidaron og 50 anyos nga lalaki og residente sa barangay Santa Catalina og laing usa ka 40 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Talon-Talon, Dakbayan sa Zamboanga. At all sa operasyon na kumpiskas mga otoridad ang 4 ka sachet sa gikatapang shabu nga doon ay gibugaton nga 200 gramos nga nagkantidad o 1,036,000 pesos. Gidala ang mga nakumpiskang ebidensya sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination aron matino ang actual chemical composition, samtang ang duha ka sospitsado anana sa kustriya sa Zamboanga City Police Station 6 alang sa dokumentasyon, investigasyon o hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
1: Nagasalamat sa nasangpit ng mga accomplishments sa mga otoridad, mga kabagting o kabulkadas. Sa dugang pa nga mga updates sa mga balita, kabuktang at sa mga nahitabo usab diya sa lungsod sa Lakewood. 31 anyos nga driver nagkaangkon og minor injuries. Sa nahita mong aksidentes kadalanan diya sa maungan lungsod, may ganit kay minor injuries lamang mga kabagting o kabulkadas. Ang detalye sa report na ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
17: BBC Live Report.
0: Nakaangkon og minor injuries ang usa ka 31 anyos nga lalaki human madisgrasya sa iyang gimanehong motorsiklo alas 9:45 gahapon sa buntag Agosto 10 tuig 2026 sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang 31 anyos nga lalaki nagmaneho sa iyang Yamaha Aerox paingon sa Pagadian City, samtang iyang kasugat usa ka 58 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa Isuzu Elf truck padulong unta sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pag-abot sa lugar sa insidente, giingong miliko paingon sa Pikas Lane na ang driver sa elf truck ug wala niya namatikdi ang nagsingabot nga motorsiklo. Hinungdan nga nagbangga ang duha ka bihikulo. Nagaangkon og minor injuries ang driver sa motorsiklo ug gihatagan dayon og first aid, samtang luwas ra ang driver sa elf truck. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell of M og Radio Bagting.
17: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
1: Sa dugang pang mga updates o mga balita paghihapon, dinis sa itong pagpanaguman sa Lano sa Bagtingan, Multangad doon sa lungsod sa Aurora, gumikan kayo doon ay make-up artist nga nagkutol sa iyang kinabuhi. Eh, nato ang siren ang detalis maong balita ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
11: BBC Live Report.
12: Palgang patay ang 42-anyos nga lalaki nga make-up artist o residente sa Aurora, Sambuanga del Sur, human gituuhang naghikog alas 7 sa buntag niatong Agosto 10, 2026 sa Purok 1 Mabini, Barangay Alegria, Aurora. Ang igsoon sa biktima, personal nga mitaho sa Aurora Municipal Police Station, mahitungod sa insidente. Human madawat ang report. Ang mga personay sa Aurora MPS, kauban ang Municipal Health Officer, daling niresponde sa lugar aron sa sihon ang insidente. Base sa inisyal nga investigasyon, nadiskobrihan sa igsoon sa biktima nga nagbitay kini sa usa ka kahoy nga Jamaican cherry, mas nailhang mansanitas, gamit ang gipisi nga panapton nga gihikot siyang liog. Walay nakitang foul play base sa post-mortem examination nga gihimo sa Municipal Health Officer. Ang pamilya sa biktima midumili sa dugang eksaminasyon o voluntaryong mipirma o waiver nga nagdumili sa pagpatuman o autopsy. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem o Radyo Bagting.
1: At yung mga kasayuran na gikan sa lungsod sa Aurora, mga kabagting o kabalkadas. Mga pressures kinabuhi, mga kabagting o kabalkadas. No, matagusa ka na to, na kuyawan ko. Wait lang. Oh, wait lang. Eh, marag ang aircon to. Gusto kayo? Pasensya na kay marag ang aircon mo to, nagpakuhan ng kalit o tingog. Alas 5.35 na mga kabagting o kabalkadas. Ah, nagayto na yung mga pressures kinabuhi. Mga kabagting o kabalkadas nga need na to nga, kinahanglan na to nga atubangon. O uban sa to ang ligon nga pagpangaliya o ga suportas tong pamilya mga kabagting o kabalkadas. Nang kamodahang inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya ay kalimti na sa pagkumusta. O ayaw, kumusta ha kay Manghulam Rakagwarta? Kumusta ha kung naunsa ba siya? Malipayon ba siya? O ga okay ra ba siya? Sometimes mingon tag okay ra pero dili na di ay. Oh, pag mingon ta og mayor mangko diri pero wa ni po ni wa pa ni mo bisitaha. Ya dili na dito okay ang iyang gihunahuna og ang iyang dughan og uban pa nga naay mga pagsuway sa iyang kinabuhi. Di ba? Oh, basta kung mingon ta og kumusta, dili kay kumusta kay imong hulaman og kwarta kun di kumusta, kumusta ha kung kumusta na ang iyang kahimtang. Dili po na minarites kung dili ka nang kinasingkasing pagpangumusta. O kay base nagna siya giagian siyang kinabuhi. O nga naginahanglan siya og mga tao nga diin iyaha nga kanabitong kasaligan. Ya kung napoy tao nga nisalig ni mo, gumikis ka bugat nga gidala-dala, ay pa nagpanugilon sa uban. Naunsa po ga eh. Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas mo na DJ-an. O kumusta diha, DJ-an na. Good morning. Ingan mo na sa dilim ko na may greet, oy. ang aircon mo, hindi malipayon. But inanglan na siguro na yung mga human touch. Alas 5.37 na, kabagting o kabalkadas, dinis itong pagpanaguban sa pagpanayon sa paghatod sa mga balita o impormasyon paghihapon. O gadi na to ang sayran, ang mga natala usab nga mga kasayuran. Agikan na sa Pagadian City na yun. Gumikin kay base sa headlines, illegal drugs o armas de fuego nasakmit sa mga otoridad sa Santo Niño. Suspect balog na bilanggoan. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
11: BBC Live Report.
18: Nasakmit sa mga otoridad ang usa ka 45 nga pistola nga adunay duha ka kabuhi nga bala og lakip na usab nini ang duha ka sachet sa ikatapang shabu gikan na sa 38 anyos nga individual ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Aguinaldo Barangay Santo Niño Pagadian. Kini pinagi na usab sa hiniusang operasyon sa Pagadian City Police Station kahabag usab mga personahe sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station og PDIA 9. Ang nasangpit nga individual kini ang kasamtangan gibalhog na sa Pagadian City Lakap Cell samtang ang nasakmit nga illegal drugs ang giturnover na usab ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og ingon man paglapas sa paghupot og armas de fuego ang pag-atubangon sa nasangpit nga individual. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM og Radyo Bagting
1: 106.7. Agang salamat sa mga nasangpit nga report sa itong mga accomplishments ng mga otoridad sa pikasbahin sa mga balita anita sa lungsod sa Molave, sa Buanga del Sur, sa mga nakalap sa mga impormasyon. Balikan sa Bagting 28. Oga kini ang may kalabtanan usab sa 46 anyos nga panday arestado sa kasong statutory acts of lasciviousness ug grave coercion dito sa lungsod sa Molave. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
19: BBC Live Report.
0: Arestado ang usa ka 46 anyos nga panday o residente sa Molave, Zamboanga del Sur ato sa usa ka manhunt operation pasado alas 12:30 gahapon sa Udto, Agosto 10 to 2026 sa Puro 4 Barangay Upper Dimurok, Molave. Dagpan gini pinaagi sa warrant of arrest nga gipagula sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 8 Molave, Zamboanga del Sur. Pinitsahan niya to Agosto 6 to 2026 alang sa kasong statutory acts of lasciviousness nga dunay girekomendang piyansa nga 108,000 o grave coercion nga adunay piyansa nga 36,000. Ning kasamtangan ang dinagpan ang naanagaron sa kustudiya sa Molave MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo
1: 106.7. Oras alas 5:40 na.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
0: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molave Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
22: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: 106.2 Radyo Magbating B.
24: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Balik na mga kabagting og kabalkadas, dinis ato ang ikatulong bahina. Oh, dinis to nga pagpanaguban lanog sa bagtingan nga gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton sa Sedpine nga One Herbal Capsule plus Mangosteen. Nakatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout og TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, o kon bukol-bukol og tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Tungod kay ang Sedpine nga One Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula nga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. Naanata sa pag-update na to nga na kaninyo mga kabagting o kabulkada. Sakto ba to? O pag-update, labots ka kanibitong precious mga nagunang palaliton. Okay, naka-standby karon si Bagting 27 Daryl Ayaay, precious sa mga frozen foods. Og kun unsa man kining iya mga nakalap ining buntaga mga kabagting og kabalkadas, partner ba gid ni? O partner ni siya sa kanang sayo mag digamo nga pinaspasayg dinali ay nga di nadaghan pag mga unsa pay buhaton. So atong sayran ang mga nakalap nga mga kasayuran, update gid sa merkado ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
7: BDC Market Report.
1: Ay, buntag yan.
25: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag ni Mudihaw. Gilabi na sa mga suking tig paminaw. Ni mga oras sa live kita na imutang din sa merkado publiko, particular sa meat section nga bahin. Kundiin, atong itunol ang presyo sa mga frozen products on frozen food. Karoon atong sa Iran, squid balls, 180 ang kilo, 55 by pack, holiday chicken, siomay, 170 ang pack, holiday beef siomay, 170 ang pack. Champion hotdog, 145 ang kilo, 45 ang pack. Hot chicken hotdog, 45 ang pack. Sunny hotdog, 140 ang kilo, 40 ang pack. Big shot hotdog, 170 ang kilo. Winner nga bola-bola, 135 ang pack. Longganisa, 30 by pack. Tocino roll, 40 ang buok. Ang with cheese, 45. French fries, 145 by pack. Ang tempura, 180 ang pack. Lumpia, 85 ang pack. Kikiam, 180 ang pack. bacon, 180 ang kilo, 55 ang pack. Chicken loaf, 40. Chicken nuggets, 65. Agang burger patty, 60 ang by pack. Mugatakan sa tamang presyo sa Confrozen Foods. Ako si Bagting by Tisete, Daryl Kat, ay sa Balafem o Radyo Pagtiin.
5: 106.3 Radio Magbating.
1: Daghang salamat sa sana sangpit nga mga update yas sa merkado mga kabagting og kabalkada sa mga kanto mga frozen foods og diin madali-dali pagluto especially katong mga naka boarding house lang. Okay, ginahanglag pinaspasay dugay na kamata o kani may wanay daghang istorya pwede rin natin mo gi-steam pwede pong pritohon. Diba? 5:49 na mga kabagting kabalkadas din paghihapon sa itong pagpanaguban. O gadiin itong siren usab ang mga balita. Gikan ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Ini may kalabdanan usab sa mga accomplishments o mga natala gikan sa sulo. O labot ni ining mga angayong siren. O gusana ang 5,000 kapin ka mga beneficiaries sa uplift program sa Sulu na kadawat o garos mil. Natanawan ang inyong mga account na kibasig na inahulog diha nga tag 2K sa inyong mga bank accounts. O diha sa inyong mga kadagira pong account nga na-connect na to sa inyong SSS. O may sa SSS man ipaagi. Ang report o detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
5: BBC Live Report.
2: Mukabat sa 5,668 ka mga benepisyaryo sa nagadayang lugar sa Sulu ang nakadawat og tag 2,000 pesos nga pinansyal nga tabang pinagi sa Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport kon Uplift Program nga giapod-apod pinagi sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Line. Diyan 3,335 ka benepisyaryo gikan sa lungsod sa CIC Sulu, 1,268 ka benepisyaryo sa barangay Kanawan Parang o 1,065 ka benepisyaryo sa Indanan Sulu. Ang Uplift Program, usa sa mga programa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nagtungong sa pagtabang sa mga kwalipikadong kabus o near poor nga pamilya sa pagatubang sa ilang mga panginahanglanon, ilabi na sa pagsaka sa presyo sa pagkaon o uban pang hagit sa ekonomiya. Pinaagi sa mga ayuda, gitinguha sa mga mapalig-on ang kapasidad o resiliency sa mga panimalay sa pagatubang sa mga kalisdanan sa panginahanglanon. Buhi. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
1: Mato yung mga kasayuran o kamo diha kung nagalang kamo ay miyembro na Tagalog na ni kamo ang miyembro sa SSS. Pananglit diha mga kabagting ang kabalkadas. O niya connected ang inyuhang account sa inyuhang bank account, ATM baka ha. Ang ato sa inyo ang mga SSS account po. Tanaw-tanawa niya, qualified 20K paubos ang inyohang sweldo. Kasi tanaw-tanawa niya, kibasig na ay nadugang ng 2K sa inyohang mga account. Sulod daw na sa matod pang sa nakuhang impormasyon, is tama na siya sa Disyembre. Ang diin inyohang madawat mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa Pigas Bahin, 8 ang kumpirmadong patay, samtang 3 pa ang mga namising. Sa dihang kini ang natabunan sa nahunlak nga bukid, ang diin na naglangkob sa 3 ka mga kabalayan. Bikan sa padayon nga pagbundak sa ulan sa Riverside Purukdo sa barangay Gisad, Surong, Baguio City, nitong Lunes. Sa report nga nadawat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, gikan sa Baguio City Police Director Colonel Ruel Tagil, nga buntag pa lamang gagahapon sa dihang mahitabo ang landslide sa 13 katao usab ang natabunan sa yuta gikan sa 3 ka mga balay. Napulo gikan sa 13 katao ang na-recover sa search and rescue team. Usa sa 3 katao ang naluwas apan na kabsan sa kinabuhi sa pagdala ngadto sa balay tambalanan, samtang 7 pa ang kining namatay. Og diin na hulbot in town dito sa landslide site. Kalakip ang duha ka tuig nga batang babae, gusa kalalaki og babae nga mga hingkod na nga managsunod usab nga nakpalgan sa landslide site pagka Martes sa hapon. Kalakip sa mga namatay ang 17 anyos nga babaeng estudyante, 19 anyos og ingon man lalaking estudyante 9 anyos og estudyanteng babae nga usa ka 56 anyos og doon na po'y 56 years old ay nga lalaki. Ang tulo ka mga naluwas, usa ka babae, usa ka lalaki og samang 27 anyos. Og doon na po'y 77 years old nga pastor. Padayon usab nga gipangita sa duha ka mga babae, usa pa ka mga lalaki nga mga hingkod ng Panginoigon. Tungod sa pagka ganibitong kamatayon, swalo ka landslide, kung walo ka mga biktima sa landslide sa Bagyo, nihapak na sinatibok ang 19 kataong patay, 13 ang angol, unom ang nakabsan o unom ang nawala sa kusog nga pagulan o pagbaha gumikan sa habagat sa pag-igo sa habagat sa Pilipinas. Sigon kini ang hiniusang taho sa nahingtungdan nga ahensya dito sa maong dapit. Ikan sa grabing nasinatian ng mga pag-ulan. Samtang sa Pikas Bahin, nagbuhis usab sa iyang kinabuhi usa ka pulis. So man niining tinguhaon nga iyatang i-rescue ang duha niya ka mga nangalumos nga kauban gumikan sa kusog nga baguros na nis tubig. Sakto ba? Kusog nga kuan bulog sa tubig, baha. So sa kasuba sa Cady City sa Negros Occidental itong Biyernes. Ilang nakabsan sa kinabuhi nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa, 40 anyos nga miyembro sa Cady City Police Station. Sa report sa Police Regional Office Negros Island Region, nga nahitabo ang insidente niya nang buntag sa Biyernes sa buntag. Samtang si Marfa kauban ang mga miyembro sa lokal nga nagbantay-bantay dagat, nga nagpatrolya kauban usab ang bangka niini nga diha nag-agi sa maong suba sa Barangay Luna, Cady City. Mika sa kusog nga kanibitang bulog sa tubig baha. Nagsugod na nga sudgi sulod sa tubig baha ang ilahang gisakyan nga bangka. Hinungdan usab sa kusog nga ulan, kundiin duha sa mga kaubanan ni ining nasangpit nga pulis ang nadala gayod sa kusog nga kanibitang bulog sa tubig baha. Wala na nag-usik pagpanahon si Marfa og miambak kinigikan sa iyang bangka nga gisakyan aron nga luwason ang duha niini ka mga kauban. Apan nasubok nga palandungon na gidala kini siya sa kusog nga bulog sa tubig niadtong higayuna. Ni-respondi usab ang mga elementos Cadiz Component City Police Station, City Disaster Risk and Reduction and Management Office. Nagpahigay ng search and retrieval operation hangtod nga ma-recover ang pateng lawas ni Marfa. Nanapaunta kining nasangkwit ka pulis sa Cadiz District Hospital pero dead on arrival. Alas 5:56 na mga kabagting og kabaltades. Inis to ang pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting paghihapon og Bell FM. Delikado kay mga tubig karon, mga baha diha sa inyong mga lugar. Inanglan nga dublihon pagyud ang mga pag-amping, ha. Dublihon ang mga pag-amping. Dili ta mo so karabitang atong isungasong gyud ato ang mga karabitang kaugalingon. Na magali ni training ni nga to ang ining gibasa na to nga report, no, pero kung kusog na gali kay bulbulog sa tubig baha, delikado gyud na mga kabagting og kabalkadas. Kay mamiligro ang atong kinabuhi ni Ana. Ayan, good morning! Good morning kaninyong tanan, labi pas mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe apan sa dili pa. Ihatag sa nato ning resulta kay 9 PM is 703. Awa, dyan mo daw. 703 ang resulta kagabi mga kabagting o kabagkadas ni atong mga naghulat o resulta. Pero katong naghulat sa ilang greetings, sa rin ito sa greetings. Ay buntag diha, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, first owner, ginipramintis, Ma'am. Watching from Purok Malinaon, Barangay Kulo, God bless you always and keep safe. Og Vanix Mucha Bamunga, may buntag usab. Sa lungsod sa tabi na Jeffrix Barbon Fuertes, may buntag, watching from Upper Sumpot, di Mataling. Napos si John Ray Hulin, may buntag, Idevan Rigla Gipos. Og Merly Templado diha sa Purok Golden Flower Lumad Pagadian City. Ang si Merly Templado may buntag in the boundaries Purok Golden Flower Lumad. Og ingon man Johnny Cuba may buntag usab diha sa Barangay Don Jose Dina sa Buanga del Sur. Ayan. Kay salamat sa makanunayon ninyo nga pagpadangat sa inyong mga mensahe mga kabagting og kabalkadas. Og good morning ni DJ Annabel. kay alag magkara-kara basta kay good morning pud ni Uncle Romeo Palaka. Yes, may tawagan sure na inyo ha Uncle no. Og lakit na usab sa mga naka-tune in dihang dapita og ni Sir Elmer diha sa may Danlugan. Oh. Oh, kanang maing buntag ni mo diha. Og lakit na usab sa isa pa ni awa na di na ko ka-memorize pa ani mga kabagting og kabalkadas. But no, thank you so much. Og nato mga greetings nga wa nato nabasa, pwes ipadangat na og sayo ugma pohon. Aron nga ako nang mabasa ining end na ko mga kabagting og kabalkadas. Dagang kaayong salamat sa makanunayon ninyong pag-uban. Inis to ang tulo manon ang lanog sa bagtingan samtang pulong nga nagganayon. Nasa 1 John chapter 4 verse 20. If anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Agos bagting desi sa is Vanessa Kagas tumakot. Salamat sa inyong pagpakiguban. Gramo maing buntag. Oras alas 6.
8: Radio Magbating.
9: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: The angel of the Lord declared unto Mary,
10: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Behold the handmaid of the Lord.
10: Be it done unto me according to your word.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: And the Word was made flesh,
10: and dwelt among us.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
9: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
10: that we may be made worthy of the promises of Christ.
9: Let us pray.
10: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
10: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Saint Cecilia,
10: pray for us.
9: Saint John Baptist de la Salle,
10: pray for us.
9: Leave Jesus in our hearts forever.
10: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
23: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:04 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Kung galing usabay hinungdan nga nang wala na taud-taud na nga wala nakuha ang basura, kung galing naguba na ang inyohang garbage truck diyan na basin pwede siguro manguan, mamaraig mo sa uban nga mga barangay, no, nga pwede mo makahulam para makakuha og basura. Pero mula gipod, no? Mula gipod, kabag di kabalkadas, ang kinimang uban nga barangay kay halos pod kadaadlaw, galihok ang ilahang garbage truck. So kung inani man galing, gubaon ang ato ang kining garbage truck, panahon na po siguro aron nga mupalit og bag-o nga garbage truck, no? Di ba? So mani, kabag di kabalkadas, dugay naman nga problema god kinibitong mingon sa una, di ba? Ang mga garbage collector, dugay lagi mo nakakuha basura. Naguba manggod ang sakyanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
0: Oh, basin ha, basin pwede di ay cap. Good morning. Si gabanang buutan man ato ang kapitan diri sa barangay Dao, si punong barangay Merigen Saranilio, di ba? Good morning ni mo cap, no? Buutan man ato ang punong barangay ngon man to mga barangay kagawad. So basin di ba, no? Pwede ta makapangita og pamaagi aron nga makuha nato ato ang basura ingon man lagi sa kunang ikaingon. If ever gubaon manggaling na ang inyohang kining garbage truck na kahit tungod sa kadugay, kay pilagod po, di ba? Basura ang ginatawagan ni ginakarga. So, dili gyud ingon nga mulahutay og dugay kabag di kabalkadas, kun dili, no? Kini gyud ang maabot gyud ang panahon nga mga guba, di ba? Labi na kuno galing kulang pud og maintenance ang usa ka sakyanan. So, basin og pwede nga sundon nato ang uban nga mga barangay nga doon na bitaw yung tagduha kabuk garbage truck. Kaya kung galing guba ang usa, at least doon ay usa nga pwede pang makakuha o mga basura. Kaya pagag yung paita, basta basura na ganisgutan kabag di kabalkadas, kung galing ang dili malata, bungkagon o iro. Diba? Makatimaho ang iro nga doon ay mga kining unsay natimahoan nila ng basura, kay kayon gina nila, samot nagmalata. No? Dali kay hugupan og langaw kabag tigbalkadas pasintabi sa mga nagkaon karon. Pero saon ta man, no, nga mo magini usa sa mga concern god mag kun ugaling matapun og punang basura dihang dapita, di ba? Ang mahitabo kabag tigbalkadas makahatag puni siyag sakit, di ba? So mo na ha, ato lang panawagan. Kay kagahapon man gud nakadawata, wa naton hatagan og pagtagad. So I'm hoping nga nakuha na ni kagahapon or di ba ka kun wala man nakuha kay lagi basta naguba na pud ang sakyanan ang garbage truck, so hopefully nga makapamapangitaan og pamaagi kabag di kabalkadas. At tinabangay tang tanan kay alang naman sa kayuhan og kalambo kining ka limpyo sa tong komunidad, di ba? Kay kun ugaling bitaw walay dunay mga basura gatapunog anang dalan o nakuha astang hugawa tan-awon, no? So kinahanglan magtinabangay ta, dili ta magkuan, mag-idya-idya, mag-adyo-adyo diring napita. Oh. Ang dili magtinabangay alang sa kalawasan, ingon man, alang sa magpabiling magmalambuon ang usa ka barangay kabag di kabalkadas. Anyway, alas 6:13 na itong oras, sa karong buntaga, diresto nga pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan. Kagahapon adlaw kabag di kabalkadas gipahigayon ang asenso sa panarbaho job sphere diri sa Dakbayan sa Pagadian, no? Diin alauna nga doon na sa alas 7 sa gabi gi napahigayon or kutob ang job sphere sa Pagadian City kon diin matag 10th of the month, no? Pagsuggest sa matag bulan diri gyud ginapahigayon ang job sphere kabagting og kabalkadas, di ba? Daghan ang mga aplikante kagahapon ingon man usab, daghan ang mga job seekers, no, sa nganing salmot, mga nangita usab, katubitong mga establishmento nga nagkinahanglan o mga trabahante, ubay-ubay sab. Pero ang pinakadaghan kagahapon kabag di kabalkadas ng mga bakanting trabaho abroad. Aliman ka, ning kabat sa 3 mil kapin, ka mga overseas sa nga trabaho nagpaabot, o ang local job, no, na lamang sa 1,100 kapin, no? 100 kapin lamang matud pa kagahapon ni Kwan kini nga DMW Zamboanga Desert Head kini Marva Pinyaris ka Panyaris ka bagti kabalkadas nalipay siya kay daghan og mga matawag tag empleyado ba, no, daghag mga aplikante rather daghag mga aplikante nga ning gusto mo pahimulos or mo avail sa jobs fair nga gipahigayon diri sa Dakbayan sa Pagadian. Pero nasubo usab siya kabag di kabalkadas tungod kay sa maong gidaghanon

0: Pasabot nga daghan pagiday ang mga katawhan sa dakbayan sa pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga walay trabaho. Muna ang kining giihang giluwatan kagahapon. Makalipay, kidaghan ang mga ning salmot sa jobs fair pero makapasubo tungod kay iyang nakita nga daghan paday kayo o nanginahanglan og trabaho kabagdig balgadas. Pero kung bot na itong unahunaon, normal gid na nga daghan og mga mangitag trabaho tungod kay matagtuig, no? Pagadian City palang kabagdig balgadas, almost 10,000 ka mga bagong mugraduar kada tuig, di ba? Plus, doon na pa'y mataga, nagikan sa matag kalungsuran. So, ang mahitabo, mas daghan gayod kayo ang mangitag aplikaan ng trabaho. Yasamot na nga kung ugaling, gusto ka nga ang sweldo ni mo kay nagit sa minimum, no? Dako-dako kang sweldo. So, nadri ang nindot ng opportunity sa dakbayan sa pagadian kabagdig balkadas. Tungod kay ang Pagadian City, mao may sentro, di ba? Maoy kining syudad nga diin daghang trabaho ang nagpaabot alang sa mga bagong ning graduar, no? Muna ingon ta nga normal lamang nga matag jobs fair daghan gyud og mga aplikante kay kini gidlas lakip na nga samot na kabagdig gibalkadas nga gibuksa na, no? Pwede na nga mo apply ang nagikan sa matag kalungsuran, di ba? Kay human ako nasuta nga daghan ang matawag ta og job vacancies kani adto, no, mapalokal man o kini overseas, gamay na lang ang aplikante sa kada tong sa panahon nga wala pa gi-allow nga dawaton ang mga aplikante nga gikan sa matag kalungsuran, di ba? Din pag pila na ka jobs fair gipahigayon nga gamay na lang gyud ang aplikante nga nagikan sa pagadian dito nang ang point kagibutang nga ang nagikan sa matag kalungsuran pwede na nga mo-apply diri sa dakbayan sa pagadian sa matag ipahigayon nga jobs fair kabagdig kabulkada. So muna nga pila na ka jobs fair ipahigayon sa syudad nga kanunay nga daghan gayud mga aplikante nga gustong mopahimulos kabagdig kabulkadas, no? So kagahapon adlaw usab present na nga to ang numero unong city councilor sa syudad sa pagadian nga mao si Engineer Roger Acedillo. O gakini ang adunay mga kuano sab, mga encouragement ato sa ipabati sa inyo ha ang iyahang kining tipik sa pamahayag kabagdig kabalkadas sa tuang numero unong konsehal sa syudad sa pagadian o ingon man, no, paunsa niya gisuportaran ang mga programa sa syudad sa pagadian kabagdig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: At our city government continue ay opportunities alang kanini. Alang sa katawhan sa Pagadian City, ingon man sa Zamboanga del Sur. And to the applicants, ako nung ibalang chair. Every successful career begins only one opportunity. And every opportunity starts with confidence to submit an application. You know, ang oportunidad mutuktok
1: ng kapitansa sa kamatuoran na pagtigil sa katatawhan.
0: Alas sa 6:18 oras kabagdig kabalkadas, no, sa matoy atipik sa pamahayag sa tuang first councilor nga si Engineer Roger Acedillo kabagdig kabalkadas nga ang tanan matutpang nga programa sa city government kini ang iyahang gisuportaran, no, labi na nga dausa matutpang kanindot nga programa ang kining matag gipahigayon nga jobs fair matag bulan na tungod kay nakahatag or makahatag kini og kagayunan sa mga kabatan-onan or labi na ato makatawhan lagi nga gusto mangitag trabaho, di ba? So kung kaniadto manggod di kinyo kahinumduman nagsugod ni kabagdig kabalkadas nga gina-implementar ning dunay jobs fair matag bulan na way back niadtong na 2025, di ba? Panahon sa kanus-aman during sa adlaw na tawhan sa tuang mayor nga si Mayor kining Samico, di ba? atong panahon sa Marso 10 ni gasugod, hangtod tuloy-tuloy na kabagdig kabalkadas ang ipahigayon nga jobs fair diri sa Dakbayan sa pagadian, no? So dili lamang kana tungod kay daghan pa mga programa ang atuang City Government of Pagadian nga diin kiniusab ang nakahatag og kaayuhan dili lamang sa mga pagadianon sa apan lakip na usab sa mga kasalinganan nga dapat labi na sibuk sa Buangga del Sur kabagdig kabalkadas, no? So muna nga sa mata gadunay programa nga implementar mabitaw na nga ginaingon nila nga dapat lagi daw, no, kuno sa basin pa og unsay kulor nimo sa politika, kinahanglan nga mag-uban mong tanan pa sa higayon nga dunay mga programa nga implementar ang usa ka syudad, lungsod or barangay alang sa kaayuhan dili sa imuha personal kundili sa imuhang ginsakupan or sa imuhang constituents kabagtig kabalkadas, di ba? Nganong maingon ko ga kinahanglan nga mag-uban, di ba? Mopuni ang pangindahay sa mga pipila ka mga elected officials, di ba? Tungod kay kuno galing manggo dili magkahiusa, do na gyud tendency kabagtig kabalkadas nga mahitabo mga programa dili maimplementar og sakto, di ba? Kay ngano man, tungod kay gumikan lagi dili kauban sa kolor sa politika mahitabo kay babagan, no? Sumuna so, nga pinaagi ni ini, no, atong nakita nga nagkauyon ang mga ang konseho dres Dakbayan sa pagadian, no? O gagi ila usab nga gisuportaran ang kining gipahigayon nga job fair sa pagadian. So nahitabo kabagtig kabalkadas ang tanan nga mga katawhan, no? Dili lamang pagadianon kundi dili lakip na usab ang mga nagikan sa matag kalungsuran nakapahimulos sa mga programa, no, nga giimplementar dres Dakbayan sa pagadian, di ba? So na ba, nindot kipang inapanay nga paminaon kabagtig kabalkadas nga ang programa nga giimplementar dili lamang alang sa iyahang kaugalingon kundili alang sa tanan. Oo. Kay kung boto na hunaon, di ba? Kung wala pala'y saktong panglantaw ang atuang mayor nga matagaan o trabaho ang atuang mga katawhan, magdinagyan siguro magpahigayon o binulan nga jobs fair. Nga naman, kakapoy kayo magsigig jobs fair, di ba? Kakapoy magsigil ang huna-huna, manguan, mangita o kining mga negosyante nga aduna bitoy yung mga bakanteng posisyon na kinahanglan o mga trabahante, di ba? Di ba na lalim nga tibok nga kining syudad, mga dagkong mga establishmento, mapagagmay, basta kay dunay mga nag-hiring, ilahang i-appel sa jobs fair, di ba? Plus magkinahanglan pagin sila o gatong mga recruitment agency, no? So pinagi ni ni kabagdig kabalkadas maingon tag happy all ang tanan. Ano may kog happy all tungod kay bisan pag si kinsa, no, masin pa og kining kinsa imong gibutaran sa mga nanglabeng kining eleksyon, wala man na gipili as long as interesado ka nga mo-apply trabaho, nangita kag trabaho, kabalo lang ka mang kining mutubag kuno sa imong mga pangutana panahon sa interview nga imong gi-applyan, sulod man ka, di ba? Wala man giingnan nga, oy ikaw kay dili ka taga pa sa Buangga del Sur, dili ka butante diret, okay di ka pwede, di ba? Wala man giingon ana kun dili bukas sa tanan as long as nangita kag trabaho kabagtig kabalkadas, ina na dapat ang usa ka leader, no? Dili kay ang mahitabo kay imbes dunay mga programa nga makahatag kaayuhan dili lamang sa usa ka tawo kun dili sa tanan sa kinatibuk-an, babagan pa Hinoon kabagtig kabalkadas, di ba? So og ingon man manginawat pud ta, no, nga ang ato ang matag kalungsuran, Hinoon pod atong nakita kabagtig kabalkadas nga lisod gyud pod magpahigayon og jobs fair sa matag kalungsuran, ilasamot na kung monthly, no, kay pila ra gud dili gud tanang lungsod adunay dagko nga mga negosyante, di ba? Only pagadian ra gyud makaingon ta og daghag dagkong negosyo, no, gawas lang sa Mulave, hapa ba sa Aurora, no? Kanang hapa ba nga mga lungsod nga daghag mga dagkong negosyo. Oh, di ba? So dunay pipila ka mga lungsod nga magpahigayon og jobs fair panahon ra gyud sa usay Labor Day. Kun dili sa Labor Day, panahon sa ilahang kining araw, di ba? Mao gyud na sagad. Mao na nga kining mabitaw na giingon nga usa sa mga mahinungdanon kapag digibalkadas nga kini bitaw makadani kag investors diya sa imong lungsod. Oh, nganong makaingon man kog mahinungdanon nga makadani ka og investors diya sa imong lungsod. Tungod kay kuno galing man gud makadani kag investors, no? Ang mahitabo kapag digibalkadas makahatag kini siya og nindot nga opportunity ngadto sa imong makatauhan. Makapasulod kag mga empleyado, di ba? Matabangan nimo tong mga bag-ong ning graduar or di ba ka tong duhagbay ra ning graduar pero wag hapon kakitag trabaho, so dili na kinahanglan nga moadto paglayo. Dili na kinahanglan nga manimpalad pa kabag tikibalkadas, no? So, ingon ana ba ang kining matawag tag mahitabo kuno galing ang usa ka leader, ang usa ka official or ang kinatibo ang tanan nga official is magkasinabot or adunay panaghiusa, no? Unsay programa, paglantaw nga makaayo, okay go, di ba? So muna kabagtig kabalkadas. Anyways, tong pagbalik, no? Ato sa pipabati sa inyo ha ang pamahayag ni City Councilor Lansco kabahin paghihapon kaghapon sa kining gipahigayon nga jobs fair. O ingon man kabagtig kabalkadas kini mura og daghang yung malipay. Kining ikatulo na tong atapi ko karong buntaga, mahitungod da bitaw ni ining gipropose nga doon na po'y ayuda. Ang kitang mga walay kuan, wala na pil sa ayuda, dito rata kutob sa lista sa purga. Ha? Katabi tong wana kadawat o tag 2 mils uplift. Wala na pil sa lista. Manang nag-post ko, unfreaking gobyerno, no? Oh. Panahon sa lista, di tayo apil. Pero panahon sa purga, apilon lagi tayo. Ang sa'yo paglantaw, bitokon, kitatanan din. Bitaw, doon ay 11 ka mga magbabalaod kabagdig kabalkadas, no? 11 ka mga magbabalaod nga nagduso, nga hatagan o hinabang ayuda kadtong mga minimum wage earners. Ito na yung tapalapdan, unya itong hilisgutanan sa itong pagbalik dire sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 na.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero subukan. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications
11: for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the MC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
15: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
17: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.3 FM. Ang GPM88 International Manpower Services Corporation sa mga katawhan, labi na sa mga kababayanan nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasud isip mga domestic helper sa nasud sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. 24 nga aduna sa 43 anyos ang pangidaron. First time or ex abroad with or without passport, as long as willing kang motrabaho sa gawas sa nasud, pwede ka nga mo-apply sa GPM88 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Nahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Libre ang pagkaon sa Taikaw at Tua sa Manila, libreng kapuy-an, libreng pamasahe, libreng paghuhaw passport ug libreng medical. Unay na paglangan pa. No, tungod kay wala sila pagkakuliktahon nga mga balay runon. Unang pahimusli ang pag-apply pinagi sa GPM88 International Manpower Services Corporation. Pwedeng makontak sa phone number nga 0927-362-1908, 0927-362-1908, or 0962-211-6023. 0962-211-6023 or di ba ka pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog Kabagdig Kabalgadas, mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man ang Camp Health Multi-Specialty niya mag-usap sa tulumanon ng bagtingan sa katawhan. Alang niya ito nga gusto nga magpa-check up sa inyong panlawas sa mga kababayanan dihang dapita. Adto na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adto na mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adto na sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabobancuro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Rubina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng matawag or mo-text cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Iliana Bivio College, the builder of future leaders, niabag usab sa tuntulmanon ang bagtingan sa katawhan. Doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, and BAELS. Ang Iliana Bivio College sa kapribadong tunuhaan, apan ubos kayo og tuition fee. Okay. Good morning din, Naim Palmado, Ginandal Tatsky, Juanita Sasal Gadalong Tiraon, sa Prok Malinawon, Kulumulave, Vanex Abamunga, good morning, Rosalie Daliripin, good morning, sub, sa talan nga nagpaminaw karon, good morning kaninyong tanan. Ingon man, Kabagdig Kabalkada, sa tos pasalamatan o sub, ang DMC College Foundation sa mga ginikanan o mga tinunan nga gusto mamahimong doktor. Hala sige, dito na pa-enroll sa DMC College Foundation sa may Santa Filomena de Pulog City. Tungod kay ilang klase, magsugod September 7, 2026. Ay napaglangan, dito na pa-enroll sa DMC College Foundation. Enteng Carpio, good morning. O Giselina Bargayo, good morning sa may San Miguel. Alas 6:36 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, padayon ta sa tuwang pag-asong programa. At ang pabati sa ganinyo karon ang tipik sa pamahayag ni City Councilor Lance Samuel Co. Mahitungod paghihapon, Kabagdig Kabalkadas. Sa gipahigayon, kagahapong adlawang jobs fair dress dakbayan sa Pagadian. Then, matod pa sa konsihal, no, nga ang tuang kagamhanang lokal wala gayoy wala gayod na nagpabaya ba no sa mga katawhan ilabi na sa mga pagadian ng Sugsumbusuriyan. So ang tipik sa pamahayag ni City Councilor Lance Co aniya tong paminawon.

0: Radio Magbating.
1: Ni sa ato mga programa nga naninuwa atang naagi tay jump scare matag bulan may tungod atong gipangandoy nga mabot ang panahon nga matag usa ka pagadianon ana ang trabaho ug matag usa ka pagadianon dili lang niya makuha ang trabaho kundi iya gyung maambit ang trabaho nga iyang gipangandoy. No, kay you know, if we are happy sa atong trabaho, mura man ka wala ka trabaho ana, no? Kung sa sayin sa bato, if you if you're enjoying your job and you don't feel like working at all, no? Sige, kumpiha, kaya paralaman mo ako sa Facebook ko niya. So, yun na, ano na siya. And then, ato kong ipanganduyan na tanang mga bagong posisyon. Mamana ka pa, corporate man o maparitail, atong madala din sa atong syudad para ang mga dagkong posisyon, no, sa mga dagkong kumpanya, mamahimo ng posible na ang ganumala niya usak kapagadianon. No, dili na susama sa una ang nakita, pinmanindita under sa mga Tagalog. No? This is the right time na ang atong syudad, through its progress, no, through its growth, through its economic activity, pagadianons will have a better opportunity sa atong mga career opportunities.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
3: So tinuod kabag ni Gabalgadas, no, gumikan bitaw sa gihimo nga matag jobs per dasdak bayan sa pagadian. Ang nahitabo kabag ni Gabalgadas, dili lamang mga ingon ta nga kutob na lang ba sa pagka cashier or di ba kaha mahimo kabag ni Gabalgadas nga tindera or tindero ang ato ang mga kining katawhan diri sa pagadian nga nag-apply trabaho tungod kabag ni Gabalgadas kay ngano man dunay pasinasa kamuadto nga mga mall or di ba kaha mga tindahan sagad ang mga nahimong mga managers kay unsa man taga pagadian na di ba unlike kaniadto kabag ni Gabalgadas nga ang mga nagikan mga trabahante gikan sa pagadian sitio sa matag kalungsuran igo ra gyud taman taon sa pagkakahira or di ba kaha tindera o tindero mao ra gyud na siya, no, dili kayo matagag oportunidad nga mahimo kang manager sa usa ka kining tindahan or sa usa ka kining patigayon kabag ni Gabalgadas. So muna nga pinaagi ni ini nga nakanunay nga matag bulan lagi nga ginapahigayon ang nahitabo kay daghan og mga atong aplikante gadiri gigikan sa pagadian og sa Zamboanga del Sur nga naka-desisyon nga magpadayon na lang silang trabaho tungod kay nga promote nahimong mga managers, di ba? Nakabaton og nindot nga trabaho mo na iya nakanindot kabag ni Gabalgadas, no? So mo na nga kun ugaling unsa may mga programa atong suportaran, di ba? Sumala gud ang matag bulan nga kining pagpahigayon sa maong kining jobs fair nagbukas og nindot nga oportunidad sa atong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur.
0: Radio Magbating.
3: Alas 6:41 na tong oras samtang sa padayon tasto ang lisgutanan karong buntaga laing lisgutanan na pasadili pa. Good morning diay ni Lester Pahuyo. Good morning. Matod pa niya, mamalihog big pabagting sa baobao nga pula gisakyan sa kong asawa kagahapon. Kagahapon sa buntag gikan sa Nilo Tigbaw, padulong sa Arecho Tigbaw nabilin ang kulor pula nga folder sa iyang asawa sulod sa mga folder mga importante nga dokumento sa ilang pamilya. Okay? So si kinsa man tong baobao nga kulor pula nga nasakyan matod pa kagahapon gikan sa Pernilo Tigbaw paingon sa Arecho Tigbaw. Manong, or sir, or tay, kuya, uncle, unsa pa iltawag nimo, basin nakamatikod ka nga dunay kulor pula nga folder nga nahibilin si imong baobao, palihog na lang nag-uli, no? Kang kaya ka nagpanag-iyahan nila ni Sir Lester Mapahuyo diha sa kining Nilo Tigbaw. So, I'm sure nakabalo ka, nakaremember po siguro ka kung kuan kinsa ang imuhang asagikan imong pasahero or kinsa ang imong pasahero, no, gawas lang siguro kun naka-pick up kag lain nga pasahero din paghuman gibitbit og apil, so posible pod nga nadala, pero basin diay ba nahipos nimo kining manong driver. Oh. Color pula matud pa nga bao-bao, no, nga namasahiro or gisakyan sa iyang asawa kagahapon sa buntag gikan sa Nilo Tigbaw paingon ngadto sa Arecho Tigbaw. Nahibilin gyud daw ang color pula nga folder, no? Ang sulod niadto kay mga importanteng dokumento nilang magpamilya. So basin og na kisa may nakadungog, pula magud nakuha ang cab number, no, og wala pud nakuha ang pangalan sa driver, di ba? So pero basin pamasin lang taha nga mauli ni kabagtig kay Balkadas. Anyway, alas 6:43 natong oras diri pag ihapon sa tuwang pagpanaguban kabagtig kay Balkadas, no? Kay human man tag hisgot sa kining kagahapon adlaw sa programa sa kining lokal nga pagamhanan ang Jobsphere, asenso sa panarbaho. O, diri na punta sa ayuda. Kisay gustog ayuda. Oh, taas ang tiil. Kisay gawin dili gustog ayuda, di ba? Ang uban gani, kay makigpatay mga gani halos kabagtig kabalkadas kaya nung wala giapil og lista, di ba? Pero swerte lang yun tong naapil sa lista, so, di malas tong wanaapil. Oh, dili pag yun to siguro higayon imuha, no? Dili pag yun to imuha kabagtig kabalkadas, kung dili, basin diri karon nga ayuda, maapil na ka. Oh, ngano man. Tungod kay dunay sugyot balaod noon kabagtig kay Balkadas, unsi ni sila ka mga magbabalaod, no? Unsi ka mga magbabalaod kabagtig kay Balkadas nga nagkahiusa sa pagduso o gabalaod nga hatagan matud pa og binulan nga ayuda kadtong mga minimum wage families, no? Mga minimum wage earners nga dili miyembro o wala nahilakip sa 4-piece. O, muna siya. Katong mga 4-piece beneficiary, ano mo, pangandoy ato. Kaya tagaan matod pa ni ini, katong mga minimum wage earners nga wala nahilakip, no, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece. Gitawag ang House Bill number 10 na 648 o pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o mas nailang nga Pamana Act. No, kini ang giduso sa 11 ka mga magbabalaod. Lakip sa mga kwalipikadong benepisyaryo, mga pamilyang maunisiya, mga minimum wage earners, rehistrado sa Philippine Identification System kung PhilSys, o dili o wala nagdawat o hinabang gikan sa 4-piece. Mamahimo usab nga mag-apply ang self-employed o ginaman informal sector workers nga nikita o bugti sa mas ubos sa regional minimum wage. No? Ilalom sa sugyot balaod nun, giingon kabagtig kay Balkadas nga ibutang o ihatag ang 1,000 pesos nga binulan nga ayuda sa PhilSys Link Digital Wallet sa ang beneficiaryo. Ingon man, dili kini mamahimong i-withdraw isip cash o ibalhin sa uban pa nga bank account. Mamahimo lamang matutpa kini gamiton sa mga accredited micro, small and medium enterprises, sasama na lamang sa sari-sari stores, sa merkado, karinderiya, neighborhood groceries ug pharmacies, ug hangtod sa 200 pesos lamang kada adlaw ang mamahimong gastuhon ni gikan sa ayuda. Ah, 200. Unsa mapalit nimo sa 200? Balit kag bugas. Pwede ra. Tay pilang bugas ron, di ba? Bugas 1 kilo din sud-an niya, sud-an ron ang isda karon kabag di kibulkadas kay pagka mangmahala. 200? Oh. Mone siya. 200 kada adlaw. O ha, giingon ha. Pwede ni mo ang 1,000 nga pesos nga imong madawat kada bulan. Bahinon, pwede rin mo ni siya gastuhon. Pero dili ni siya pingon nga tibok so, ang 1,000 o sa kadlaw ni mo nga gastuhon. Nga naman. Kaya naman, gibutang dire. Hangtod sa 200 pesos lamang kada adlaw, mamahimo ni mo nga gastuhon ng ayuda. Ang pangutana, mapalit kag karning manok. Ah, di ba? Karning manok karon kay tagpilang kilo. Aba mahal na. 1/4 ato nga lang. Oh. Basta kay duna kay bugas. Mao ni ang kining pamaagi matud pa nining 1,000 nga binulan, no? So bot pasabot sa usul sa ulod sa usa ka tuig makadawat ka og 12,000, di ba? 12,000 ang imong madawat kabagtig kay Balkadas sulod sa sakatuig, kay 12 man ka bulan tag 1,000, di ba? Pero, no, ang giingon kabagtig kay Balkadas, kinahanglan lang yun, nga imuhang gamito na ni matag bulan, matag-adlaw, 200 pesos. So, pila raman. Oh, good for kuan lang, 5 days. Tama ba? Oh, 1,000, di ba? Hmm. Double check yun na to. Basta, dili man ko bright og mathematics. O, oh, di ba? Oh, kwentahan ko no. 200. 1,000 ang imuhang monthly ha. Di ba? Kaya wako masayop, kay lima, lima ka-adlaw, ragid ni. Di ba? 1,000 man, 200 ang adlaw. Oh. So, kaya ra? Dili ka magbagot-bot na magkadawat aning 1,000 nga hinabang kada bulan. Pero may na lang po, oy. No? May na lang po siguro nga magkadawat mo hinabang tag 1,000 kada bulan. Kasi kung muhatag niya 1,000, maglisod, gaya magpangitag piso. Di ba? So, apa mo, anak? Nga na, 1,000 kada bulan, dayon, may na lang ba? Dili po, di, muna yung kapag di kibalkadas, ang hinabang sa gobyerno, wala nagpasabot nga, kini na lang po sa liga ninyo, di ba? Ang hinabang sa gobyerno, kapag di kibalkadas, nagpakita ni, or nagpasabot ni kapag di kibalkadas, nga unsa man, no? Nga, kuan lang ba? Hinabang, kung ugaling napikhan ka, at least doon na kay makuot, di ba? At least doon ay kining makaabagar sa imuhang uban nga galastuhan kapag di kibulkadas. No? Muna nga, dili ta magsigi o kuan, magsigi giyampungad aning ayuda. Kinahanglan nga mulihok po ta, di kay panalagsa, mulihok ta kanunay. No? Sa kay samtang nagdawat ka sa imuhang binulan nga sweldo, may nalang nga kada bulan doon na kay madawat nga tag 1,000. Di ba? Pero kini kapag di kibulkadas, propose pa lamang ni, parang nahitabo ba karon, no? Sugot mo nga ang nahitabo karon sa tuang gobyerno kay gisigi lang ta gimudmuran og ayuda kay ang resulta beto no kay ang kitang mga Pilipino kay mura na hinungtang mga kwan, mga naong og ayuda, di ba? Ang nahitabo ba karon sa laktod nga pagkasulti? Mura na hinoon kay bagdi kibalkadas nga ang mga tao kay naong og ayuda. Ano man? Tungod kay murag ang atong gobyerno kay wanay laing programa nga nakit-an nga kana bitawng pagmalahutayon nga programa kini manggod siya istemporary lamang dili ni ingon nga forever unlike sa 4Ps kay ang 4Ps tuloy-tuloy man di ba hangtod nga duna kay bata hanggang may bata ka may 4Ps ka ganan unya kini kay bagdi kibalkadas nga hitabo padayon ba ni lifetime ba ni di ba. O ingon man kapag di kibalkadas, no? Makahatag ba ni siya o kining dakong epekto, makahawas ba sa kalisod sa matag pamilya? Di ba? Ang nahitabuhin naman rin kapag di kibalkadas, no? Makaingon tag nakatabang aron nga mahimong tapulan o gaataman ang usa ka tawo. Gasigilag ayuda ang resulta kapag di kibalkadas pagka nang dakuwag utang Pilipinas. Kanusa man nakabayad ang Pilipinas og iyang utang? Panahon ni Noynoy Aquino. Di ba? Panahon ni Noynoy, nakabayad og hinahinay ang Pilipinas sa utang. Pagpuli ni Digong, tungod kay ningigo ang COVID, dito nibalik og utang ang Pilipinas, wakabayad sa utang. Gisundan karon sa administrasyon. Di ba? Pila na'y utang sa Pilipinas? Pagkang nakuha. Ana ba? Imbis ang programa nga hatagan og livelihood program ang mga katawhan, di ba? Ang resulta kapag di kibalkadas kay ang nailhan sa tuang mga magbabalaod unsa man ayuda? Nganong ayuda? Mangutana ta. Mangutana mo nganong ayuda mangyud ang pirming ihatag sa gobyerno? Tungod kay nasayod man ko sila kapag di kibalkadas nga ang mga tawo sa Pilipinas naong og kwarta.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingon.
3: O, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Ayaw pagpakaingon, nga di ka na o kwarta, di ba? Ang mga tao, alipin o salapi. Ngano makaingon kong alipin? Ngano makaingon kong, nganong satanan nga kining programa sa gobyerno, nganong imud-mud man ginang ayuda? Tungod, kailang nakita kabag di kabalkadas, nga panahon gani sa eleksyon, dili mubutar ang mga tao og walay kwarta kay gusto kwarta, di ba? So mauna nga ang buhaton sa gobyerno hala mudmuran og kwarta kay magamit nila panahon sa eleksyon kay ngano man ingnon man dayon oy nakatap nakapahimulo sa babo sa kuha apil ra babo sa nakadawat og tag 1000 panahon nga dunay ayuda ang gobyerno, di ba? Mao man gud na ang nahitabo kabagdig kay bulkadas. Sakit pamato kining paminawon, pero mao may kamaturan. Kay kun ugaling ang mentalidad sa mga tao panahon sa eleksyon, dili pa lang ingon nga kwarta mo ipadag-on, ngano kining mga politiko karon kining na mga kongresista nato, mamudmod ganig tama no kwarta dili, di ba? Mao ni ang nakasayop kabagdig kay bulkadas. Mao ni nga dili mahunong ang korupsyon sa Pilipinas tungod turapod natong mga butante.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
3: Livelihood program, gikinahanglan og taman. Pero unsa, gitudluan nato ang atoang mga katawhan paunsa nga magsigi na lag hangad sa ilahang sa kining anaa sa katungdanan. Kana bitaw mura ka og kining haluba nga nangitag pagkaon, di ba? Mo man igod ang nahitabo sa tua. Mao na nga karong panahuna, hala ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Inya ang pangutana. Kay dili man pud tanan ang nakadawat og ayuda. Moingon mo nga okay, gipangitaan ig pamaagi ingon nga dito gibase sa Philsis. Dito gibase hadapit gibasihan or sa kining CBMS. Oh, dito gikuha sa kining PSA ang record. O, nagtuo ka mo? Nga unsa pa ng tuiga ng record nga inyong gikuha? Wala ka na ning asenso ng pamilya ha? Di ba? So inana ang nahitabo ba? Sa laktod nga pagkasulti kabagdig kabalkadas, karong panahon na ang nahitabo, nakita na pamatud-an gayud sa gobyerno nga ang sagad sa mga Pilipino naong og kwarta. Dili gusto mulihok kay gusto mudmuran og hinabang.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
3: Mayuntag mga PWD mo, di ba? Ang PWD gani kabagdig kabalkadas naningkamot mangani. Ang atuang mga kaigsuunan ng mga buta, naningkamot og panghilot anang kuan, na nag-eskwila og testa aron manghilot, aron makasapi. Di ba? Ang atuang uban pa nga mga dunay mga kabilinggan, patas nga naningkamot, wala kayo nahatagan gani na apil sa hinabang. Unya paggahuman, diring dapita, ang katuma kumpleto, walay kabilinggan sa panlawas, hala tuwa, nagsigi lang og kiniyango og hinabang sa gobyerno. Hoy, paningkamot mog inyo ay!
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal!
3: Ato pong gobyerno, paningkapangita pong mugbalaod nga kanabitaw nga livelihood ang ihatag, dili kay hinabang pirmi, ayuda pirmi. Naunsa naman ang taon mo ay, di ba? Gibutang mo dihang dapita aron makahatag mo og kining nindot ng mga programa, ang resulta, nindot bago ng hinabang.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
3: Hoy, gawas ni kabagdig kabalkadas, ako ang ikuan. Mas mayo pa nga ang hatagag hinabang bitaw no kay kining mga PWDs, no? Doon natin nabasa nga dunay balaod no nga giduso si Bam Aquino nga mas iyang nakita nga ngayon ang hatagag hinabang kining mga PWDs, di ba? Ngano man, nganong mas pabor ko nga PWDs ang hatagan? Tungod kay ang PWDs kay imo makita kabagdig kabalkadas, doon na pabiyay gihapon yung discrimination karon. Kung doon na kay kabilinggan sa imuhang panlawas, mga apply kag trabaho, di ba? Usa, dalagsa na kayong mga kining dawaton ka. Sagad, kay digyo, ineglect ka kabagdig kabalkadas. Muna nga yung tao, nangitag pamagit ng mga PWDs, aron nga doon ay income. Muna nga, mas maayo pa nga ang siguruhon o hatag hinabang ang mga PWDs, nun ka nining mga kanunay lang gipanghatag hinabang ning mga minimum wage earners, matut pang BBM, ang mga pamilyang malapit ng mahirap na kamatay ning kalakihan ni. Muning tanan, gusto nang magpakapubre.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
3: Matut pa direw, kanasigi o hangad sa ayuda, nakatapulan sa katawhan o nakapakawatan sa mga opisyalis sa gobyerno o nakatuntos sa mga tao. Mauna, pailad pa mo. No, di ba? Pailad pastanan. Mauna, kabagdig kabalkadas. Anyway, na ko yung oras. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang o mapuhon. Diresto naman nun ang bagtingan sa katawhan. Salamat. Umayong buntag ganin yung tanan. Alas 6:57.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katawhan.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
10: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio, Radio. Bing, bing.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong igbalita.
1: Gabag ding o gabalkada mayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pizza 11 bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagding News. Mamonitor sab kita sa Radio Bagding Mobile Application.
2: BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DMW padayong nagpasidaan sa publiko nga mag-amping sa mga illegal recruiters.
3: Bagong renovated nga San Pablo Berthing Ward, formal na giturn over.
1: CDRRMO o CIO pagadian misalmot sa pagbukas sa IATDOE Calasag Zambusor 2026.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 1.12 million pesos nga kantidad sa gituohang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Iligan City.
1: Construction worker naluwas sa pagpamusil sulod sa iyang balay, mga suspect arestado sa Bislig City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, 55% sa mga Pinoy gustong makakitag ebidensya sa dili pa mahukom labot sa impeachment ni VP Sara.
1: DSWD nakahatag na og 68.4 million pesos nga hinabang sa mga napiktuhan sa Bagyong Habagat, Bagyong Luis ug Maymay.
3: Sa uluhan sa balitang international, Houthi rebels giatake ang usa ka refinery sa Saudi Aramco.
1: Popleyo nanawagan nga undangon na ang pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine ug Russia.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo, epektibo karong adlaw Agosto 11.
1: Sa uluhan sa balitang sports, kampanya ni Yala sa Canada Open natapos na human gipildi ni Benchik.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH giawhag ang kabataan nga magpractice sa 7th healthy habits atol sa Linggo ng Kabataan.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, Nasayod Kaba, nga pizza 11 sa Agosto. Matagtuig National Sons and Daughters Day, Monday ay saubang kanasuran.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, veteran actress nga si Lorna Tolentino, miyembro na sa Philippine Navy Reserve.
1: Pagkatong mga uluhan sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagding 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sa si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagding Balita.
1: Pagkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Kapin sa 3,000 ka mga bakanting trabaho alang sa gawas sa nasud o nikabat sab sa 187 ka mga local job vacancies ang napahimuslan sa mga job seekers kagahapong adlaw nga ni Salmot sa gipaygayong asenso sa Panerbaho Jobs Fair sa Robinson's Mall, Pagadian City. Gihugupan ang mawkalihukan sa bagang duot sa mga kaaplikante na nagikan sa Pagadian o mga kalungsuran din na masin nga makabaton o trabaho aron makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Hibaluan nga matagbulan aduna ipahigayon nga jobs fair ang siyudad. Hinungdan nga daghang aplikante usab ang buot mo pahimulos sila bina sa mga bagong nigraduar. Alayon nini hugot nga gipasidanan ni DMW Zamboanga del Sur Head Kinimar Panyares ang publiko nga dunay planong motrabaho sa gawas sa nasud nga mag-amping kanunay sa mga illegal recruiters tungod kay naghita kini sa social media. Idugang pa sa official nga mas maayong sutaon daan pinagi sa pagbisita sa ilahang buhatan o official Facebook page aron dili mabiktima sa mga mapahimuslanon nga mga recruitment agency.
5: So dili po na dayo ang mahikayat ang mga advertisement sa Facebook, ha? Hinanglan ato yung i-verify daan, ato yung sutaon daan, kung valid ba na ilang mga agipang advertise na, no? Kung nabasalay kaupulan na lisensya or authority to recruit. Kung nakapagyoy tinuod niya job orders sama sa ilang ipang post na sa ilang mga Facebook pages.
1: Sa katapusan, gitambagan usab nini ang publiko nga dili mohatag daan og placement fee. Ilabi na kung wala pa kini gipirmahan nga kontrata tungod kay usa kini ka matang sa pagpangilad.
3: Samtang sa Pikas Bahin, opisyal na giturn over ang bagong renovated nga San Pablo Berthing Ward sa LGU Compound Poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang proyekto, usa sa mga prioridad sa local government unit kong LGU of San Pablo, aron mapalambo ang pasilidad o serbisyong panlawas, ilabi na alang sa mga mabdos o mga inahan ng mga nakay. Ang bagong renovated Berthing Ward, gilauman nga makahatag og mas luwas, mas komportable o mas maayong pag-atiman alang sa mga inahan.
1: Sa katapusang detalye sa balita nga lokal, Miss Salmot ang City Disaster Risk Reduction and Management

0: Bog Zamboanga del Sur. Kaibaluan nga ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise kung gitawag nga IATDOE o gitawag nga Kalazag Zamben gipanguluhan o gisugdan sa 102nd Infantry Exon Brigade sa Philippine Army uban sa resolusyon o operational framework nini nga giaprobaran o gisuportaran sa Regional Peace and Order Council 9 kung RPOC 9.
1: BBC Balitang Regional.
2: Gibana-bana nga 1.12 million pesos ang kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa intensified nga anti-smuggling operation sa barangay Dalipuga, Iligan City niadtong Agosto 9, 2026. Alas 12:55 sa unto dihang gi-intercept sa mga kapulisan ang usa ka green Isuzu Forward aluminum sa Purok 5 sityo Mapalad Dublin sa National Highway human kini nasubay pinaagi sa intelligence monitoring og checkpoint operation. Sa inspeksyon nakita na mga kahon nga adunay 1400 reams nga Green Hills nga sigarilyo samtang ang tulo ka lalaki nga sakay sa van wala usab makapakita silang gikinahanglan nga dokumento. Tungod niini gikumpiska sa mga otoridad ang mga sigarilyo og ang van nga giingong nga gigamit sa pagbiyahe sa shipment.
0: Sa laing detalye sa balitang regional, naluwas ang 36 anyos nga construction worker. Humangi po silsulod mismo sa iyang balay sa Purok 1, Gamaon District, Barangay Mangagoy, Bislig City. Basado alas 12:30 sa hapon niya itong Agosto 9, 2026. Gilang biktima nga si Roniel Colas Latiban Minyo. Sumala sa initial nga investigasyon sa Bislig City Police Station, duha ka suspect ang miabot sa iyang balay og nangutana sa iyang pangalan aron makumpirma ang iyang pagkatawo. Pagkahumanini, gingong mi pusil ang usa sa mga suspect sa makaduha ka higayon. Misulay og likay si Latiban apan naigo gihapon sa wala niya nga bukton og gidalagilayon ngadto sa Bislig District Hospital alang sa pagtambal. Human sa pagpamusil, mi kalagi ang mga suspect padulong sa Barangay Tabon na apan tungod sa hot force operation na sikop kini. Sa operasyon na recover sa kapulisan ang daghang armas ug bala lakip ang mga pusil nga kalibre 357, 38 kon 38 ug kalibre 45 nga mga pistola, fired cartridge cases ug usa ka slug nga gituhang may kalabutan sa pagpamusil. Na recover usab ang 7 ka pakete sa gituhang shabu ug mga drug paraphernalia. Padayon ang imbestigasyon aron mahibal-an ang motibo sa pagpamusil o kung adunay kalabutan sa illegal nga droga o laing personal nga hinungdan ang pag-target sa biktima. Samtang nakakuha usab og atensyon ang usa ka Facebook post ni Latiban ngayang gipatik niya itong buntag sa wala pa siya gipusil. Then naghisgot siya sa usa ka binuang nga mensahe bahin sa iyang kamatayon. Apan, wala pa gipagawas ng impormasyon ng kapulisan nga nagdugtong sa mga post ngadto sa insidente.
1: BBC Balitang Nasyonal.
2: Mukabat sa 55% sa mga Pilipino ang miingon nga gusto una nilang makita ang ebidensya nga e-presentar sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa mubutar ang Senado kung angay ba siyang makonbikto o maabsuelto. Kinibase sa pinakolehing non-commission tugon ng Masa Survey sa Okta Research nga gihimo ni atong Hulyo 4 hangtod 11 2026 pinagi sa face-to-face interview sa 1,200 respondents nga nag-edad og 18 pataas. NCSET ang pabor sa evidence first before judgment. Balance Luzon 58%, Visayas 53% o sa Mindanao 48%. Sa Mindanao ang porsyento nga pabor sa pag-absuelto ni Duterte mga pinakataas 41% samtang Balance Luzon ang suporta alang sa conviction sa labing kusog 22%. Ang sagad nga pinakaligong tinubdana sa kundina kang Duterte, nagikan sa pinakabatan o mga Pilipino o mga anak sa tunga-tunga ng mga grupo. Sa kinatibukan, 21% ang gusto maabsuelto si Duterte, 17% ang pabor sa conviction o 7% ang wala pa makadesisyon. Sumala sa Okta, walay mahinungdanong mandato sa publiko alang sa

0: conviction o pag-absuelto o klaro ang kadaghanan nga nagpaabot nga ipresentar ang ebidensya sa dili pa madesisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nikabot sa 68.4 million pesos ang kinatibok ang kandidat sa humanitarian assistance ang gihatag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilyang apektado sa habagat o tropical cyclone sa Luis o Maymay. Gyapod-apod daw sab hangadto sa mga apektadong komunidad ang 88,347 ka family food packs, 6,199 ready-to-eat foods boxes o 4,397 non-food items. Nagkanayon ang DSWD lakip sa mga lugar nga nakadawat og augmentation assistance maong National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas ug Zamboanga Peninsula. Una nang gilibot na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pipila ka mga evacuation sites sa Bulacan ug Cavite. Aron personal nga mahibaw-an ang kahimtang sa mga naapektuhan sa habagat. Gisiguro nini nga ang mga hinabang sa departamento padayon nga nakaposisyon sa lain-laing mga bahin sa nasud aron matubag dayon ang hangyo sa augmentation sa mga lokal nga gobyerno. Sa pagkakaron, dolan sa lima ka milyon ka FFPs o kapin sa 245,000 ka NFIs ang gitipigan sa kapin o sa kalibo ka budiga sa DSWD sa tibok nasud nga may kinadak-an nga nasudnong stockpile sa departamento. Subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipa hilo na gilayon ang mga hinabang sa dili pahingpit nga muhapak ang kalamidad.
2: BBC Magting Balita.
3: BBC Balita Abroad.
0: Gikumpirmar sa Iran Allied Houthi Group sa Yemen nga ilang giatake ang Hazan Refinery sa Saudi Aramco ni atong Domingo. Pipila ka adlaw human mipirma ang Saudi Arabia sa usa ka defense pact kauban ng Turkey ug Pakistan. Sumala sa Houthi military spokesperson nga si Yahya Sari, nigamit sila og drone aron targeton ang refinery sa Hazan, Southwestern Saudi Arabia. Sigon sa Saudi Energy Ministry, adunay sunog nga nahitabo sa refinery apan dali kining napalong. Walay natalang angol sa maong panghitabo. Ang Hazan Refinery adunay kapasidad nga magproseso hangtod 400,000 kabarilis nga crude oil kada adlaw og naghimo na usab ang nga target sa mga pag-atake sa nasangpit nga rebuilding grupo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nanawagan si Pope Leo XIV niadtong Domingo nga undangon na ang giyera sa Ukraine og tahuron ang international humanitarian law human nga nidaghan ang mga sibilyan nga namatay og naangol sa duha ka nasod. Sa iyang mensahe, una ang Angelus Prayer giingon sa Santo Papa nga undangon na ang mga pag-atake batok sa mga inosenteng katawhan lakip na ang mga bata. Base sa datos sa United Nations, sobra sa 16,000 ka mga sibilyan na ang namatay sa halos usa ka tuig ug upat ka bulan nga giyera tali sa Ukraine og Russia. Din kadaghanan sa mga namatay mga Ukrainian. Sumala usab sa UN Human Rights Office nga nitaas sa halos one-third ang ihap sa mga nasamdan o namatay nga civilian sa Ukraine sa unang tunga sa tuig.
2: BBC Magting Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, epektibo sugod karong adlawa ang dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Din mahimong mukunod og hangtod 5 pesos kada litro ang presyo. Matod ni Jetty Petroleum President Leo Villas, ang diesel o gasolina posibleng maubos gikan 4.50 hangtod 5 kada litro. Lakip na sa mga hinungdan sa pag-ubos sa presyo mao ang pagkunhod sa presyo sa krudo tungod sa paghinay sa geopolitical risk tali sa US ug Iran. Nakatabang usab ang mas ligon nga Philippine peso batok sa US dollar nga nakatampo sa pagpaubos sa presyo sa mga produktong petrolyo. Apan bisan pa gipaabot sa gipaabot nga rollback, nagpabilin gihapon nga ligon ang demand gumikan sa nagpadayong problema sa export sa Middle East tungod sa mga problema sa shipping. Gingon ni Belias, nakuha kining tabang alang sa mga motorista gumikan kay makunhuran ang ilang galastuan sa gasolina o diesel.
1: Ang balitang negosyo hatod kinato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mog barato apan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories. Ayon nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay lain-lain nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Meranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margos, Atubig, Bayug, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Natapos na ang kampanya sa Pinay tennis star nga si Alex Yala sa Canada Open 2026 human siya gipildi sa kaniadtong Olympic champion world number 12 nga si Belinda Bencic sa Switzerland sa straight sets 6-4, 6-0 sa round of 16. Sikit ang laban og nagbayloy puntos ang duha sa unang set apan nakulangan ang world number 20 nga si Yala. Hinungdan nga nakuha ni Bencic ang unang pagdaog bisan pa man sa iyang gihambin nga ankle injury nga nakuha sa iyang miaging dula batok ang Cathy McNally. Ni padayon gihapon si Yala apan hingpit nga nakontrolar sa Swiss star ang ikaduha nga set bisan pa sa mang pagkapildi. Init gihapon ang gisuportahan og gipahupayan sa mga palakpak sa mga Pilipinong tagahanga sa Batanong Pinay. Ang balitang sports hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde o Clariza Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya doon gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilang main nahimutang din sa may Santiago Dol sa Dibim. Ang ilang mga lain nga branch na nahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ilang main niya Diaz Dol sa may SMC College. Huwag doon ay laing branch sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran, ug Dumingag, Zamboanga del Sur.
0: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas atol sa Linggo ng Kabataan sugod Agosto 9 ngadto hangtod 15. Giyawag sa Department of Health ang kabatanunan nga magpila og himsog nga mga batasan alang sa mga ligon nga lawas og pangisip. Lakip na ang 7 healthy habits nga pagkaon og balancing konsustansyadong pagkaon, ang pag-ehersisyo og 30 minutos kada adlaw, kanunay nga paghugas sa kamot gamit ang sabon og tubig, pagpabakuna batok sa baksina, preventable disease, paglikay sa pagpanigarilyo, alcohol og droga, pagatiman sa kogalingon og sa uban, pagpractice sa safe sex og pag-amping kanunay sa kadalanan. Gidasik usab sa kabatanonan nga mo konsulta sa mga health center alang sa saktong serbisyo og tambag panlawas kay ang himsog nga kabatanonan mas andam nga mas himpit kon hagit og sa pagkabot sa ilang mga pangandoy.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanhimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang mga doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, pediatrician with specialty on internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dunga kasiyuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Nasayod ka ba?
1: Alright mga kabagting o kabukada, dinita sa nasayod ka ba? And of course, bagding bind shot eh. Mm-hmm. Nasayod ka ba nga matag Agosto 11, sumad ka ron? Gisaulog sa ubang kanasoran ang National Sons and Daughters Day. Nagsugod kini sa mga 1930 sa St. Joseph, Missouri. Gumikan kay dunay usa ka batang lalaki. Nga nang utana, nga nung ang mga ginikanan ra, doon ay special nga mga adlaw sa ilang dapit, apan walay holiday alang sa mga bata. Sakto rin po ni. Sa pagkabaniog sa yanong pangutana sa usa ka bata, nakahunaw na ang usa ka lalaki nga local lamang nga nanimuyo sa mga dapit. Nagingan lang nga si J. Henry Dozenberry. O gipasiugdahan gilayon nini ang maong kausa. Diin ang pizza 11 sa Agosto, gihimang usa ka adlaw alang sa paghiusa sa pamilya. Okay, ang Mother's Day, kuan man to, mga dato sa May, then ang Father's Day na sa June. So ang August,
0: sa mga anak.
1: Oh, para po sa mga anak. Ito po ni. Nasayod ka ba nga ang sayong tradisyon, nagpadayag nga ang mga ginikanan magbutang og bulak sa mga flower vase nga nagrepresent sa matag bata nga ipang display sa ilang mga balay. Paspas nga ni Kailap ang maong kasaulogan sa wala madugay. Ang partisipasyon nakaabot sa kapin 20 ka mga estado sa tunga-tunga sa 1940s. Uban ang suporta gikan sa mga grupong sibiko sama sa Lions Club. Nasayod ka ba nga giilag hapon ang maong kasaulogan sa ulahing bayan sa 1980s nga nakakuha og modernong atensyon pinagi sa mga calendar of activities og mga selebrasyon sa komunidad sa mga nasud sa Estados Unidos, Canada, United Kingdom, India, Australia og New Zealand. Ang ubang nasud dunay selebrasyon apan lahi na ang pangalan og nakasentro na sa tibuok pamilya. Gikatahong usa kini ka gipahinungod nga panahon sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak. Aron mo gahin og dekalidad nga oras ug mapasalamatan ang ilahang mga anak, biological man, kinugos o sinagop. Naapil pa sa maong kasaulogan ang mentors o nga batanong mga paryente o espesyal nga mga nagiyang mga tao sa kinabuhi sa usa ka bata. Apan sa laing bahin na sayod ka ba nga dinis Pilipinas, lahi ang atong kasaulogan og kini maong musunod, National Children's Day, matag October 17, under Proclamation No. 74, highlight nini ang bililhong papel sa kabatan-unan alang sa nation building. National Children's Month, sulod sa tibuok bulan sa November, alang sa pagpromotar sa children's rights, welfare, and protection under Republic Act No. 10661, gingong informal family days. National Sons Day, gisaulog sa online communities matag March 4 o September 28. National Daughters Day, celebrated online matag September 25. Now you know, mga kabagting kabukada. Eskwela na. Ahamon tamo yung eskwela. So, maoni, mga kabagting kabukada, eskwela na. Human ka naminaw sa nasayod ka ba? Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz.
0: Alright, dito sa balitang showbiz bagting 29. Malipayong gipambit sa veteran actress nga si Lorna Tolentino ang iyang bagong papel. Isa Philippine Navy Reservist, human siya ni graduate sa training dito sa Taguig City. Iyang gipambit sa social media ang mga litrato nga nagsuloob sa uniforme sa Philippine Navy. Kauban ang iyang anak nga si Rap Fernandez og mga mahal sa kinabuhi. Labot niini pipila ka mga celebrities o mga higala ang nangumusta kaniya o mipadangat sa ilang mensahe kalabot sa mga kalampusan.
1: Mayo na kay ning appeal na siya reservist unta tanang celebrities mo appeal sa reservist bahala o asa sa army ba siya, sa navy ba siya, sa air force ba siya, makatabang mangini sila in the future. Simba ko og naay mga panghitabo ba, makatabang gini sila kay na naman sila yung mga kahibalo. Ikaw, Kamaring Dars.
0: Mag-reservice sa punta.
1: Sige, puhon kaloyan sa kahitasan. Sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa naglantaw sa BBC's Entertainment. Maing buntag usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. So, dahil itimbaya ang tubitaw ning viral sa Dapiwak, Dumingag, Sumbang Kadalsores, dito sa Buko-Buko sa Anay. Kakuan ka ito?
0: Ah, oo.
1: Oh, katong nanuroy og pandisal. Dito
0: nagsakay
1: og
0: kabaw.
1: Nagsakay kabaw. Si Justin Maglasang, taga Dapiwak, Dumingag, Sumbang Kadalsores. Unay tinuod nga negosyante.
0: Mog yun.
1: Umaba ng patas, bala og nagkalisod. Basta kay makapamaligya, he deserves recognition gyud para sa mga mag-uuma.
0: Sakto.
1: Mm-hmm. Perting saktuha. Mauna, mga kabagting kabulkada. Good morning ni Justin Maglasang kung naminaw man siya karon din sa Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning ni John Ray Giulin niya sa Regla, Gipos. Good morning also ni Romeo de la Cruz sa Cagayan de Oro City. And good morning also ni Rebecca Unito din sa Midzalip, Zamboanga del Sur, ni Manuel Cate. Kaninyong tanan, daghang salamat. Wag ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot, Lirazon. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting Balita.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware. Let's build together.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kogon, herbal capsule. Basta kung

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na big mati kanio, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga paragis bila-bila niya. Pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to, kay pag kape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Radyo Magbating. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya, o kini pulsuhan sa mga katawan, o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Mahigala, kumusta kay buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Martes, Agosto 11, tuig 2026. Inyon sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan dinhi lamang sa nag-una nga registration sa dakbayan sa Pagadian. Ug kini ninyo mahigala, Elmer Bagits Paghanoy.
7: Kini sa subscribe sa button, mahigala, magiguban kani News Media Oras nga tulumanon ang programang
5: Pulso sa Katawhan.
7: Subay na, kumusta ug may adlaw ka natong tanan? Nga Martes, pizza 11 sa bulan sa Agosto tuig
5: 2026.
6: Kumusta man karon ang ato ang gobyerno?
7: Republic Act, mga higala nga kada adlaw Martes. Dunay pagsaka, dunay pagnaog sa presyo sa lanang isulugnod diri mismo sa nasod. Unaog panggali mga higala sintabos, pero piniso pod ang pagsaka.
6: Ang gobyerno nahimo rang tigpamaba aning lanang isulugnod og musaka og moobos.
7: Mo ni pikto mga higala basta privatize. Ipribado bitaw nimo ang usaka kining naagikan sa gobyerno. Wala, information officer na lang ang gobyerno. Mga higala ngadto sa mga katawhan kay di man sila ka control. Una karon mga higala ang nanapoy mga plano pod ani na sa cooperative. Daghang mga nagplano na, privatize lang na, kasi run out eh.
6: Bisan pa huwag ma-privatize, mahimong company, gaya po yung run out.
7: Mula yung gaya po na mga gala. So, huwag may nausap. privatize ka nga kuan. Ang mausap lang, dili na makontrol sa gobyerno. Butang na to, pareho na yung oil products. Nakakontrol ba ang gobyerno karong panahon na?
6: Mahal yun.
7: Oh, ang electric company mga ikal, nakakontrol ba ang gobyerno? Anang naa?
6: Mahal na.
7: Nakapabuot ba ang gobyerno nga mora ni imong ihatag, mora ni presyo nga imong ihatag ngadto sa mga konsumante sa per kilowatt hour? Sabay
6: nga wali ni pugong sila kay siyempre, nanagoy kapital nga gibutang, lisod po nagoy ginansya.
7: So, muna epekto mga higala kung ma-privatize ang usang ka kining ikan iyas gobyerno. Ang gasolina ron, tanawa. Sa labay na himo mga higala, wan. Higo na lang, tigbalita ang kuan Department of Energy nga, ning mahal, tungod ani. Ning barato, tungod ani.
6: Sila na yung mga taga-tarungan.
7: Sila na yung nangatarungan sa mga pribadong negosyante. Sila tamo yung nga, sigihimo. Sigihimo nga naman ay balaod. So, og balaod, mga igala, ang hinungdan na, balaod po ang kontra na.
6: Mabaho na sa mga tagtangon ang systems loss, tagtangon ang BAT. Kaya ang tao, nagbayad siya sa iyang binulan ng kurente, nagbayad po siya daghan nga multi nga payment sa VAT.
7: So, muna siya mga gala, pero amot lang ka aning istorya ha. Kay naliman ka ha, sa suna, perting palakpak sa mga magbabalaod. Perting palakpak sa mga magbabalaod, ang problema, perting pong pungag-pungag tubag sa Secretary's Department of Energy, human sa suna.
6: Okay, dugay naman silang istoryahan, dugay naman yung istorya nga otrohon, pero wak may nilihok.
7: Nagpunga-punga o tubag taon nga, wakasabot o unsay itubag sa Secretary sa Department of Energy.
6: Naglibog ganit yung DIR.
7: Naglibog siya kay, alang-alang mga higala nga, misulti, wak pa na saktong plano. Wak pa yung saktong kining hisgot ba? Tangtangon ang system loss charge, tangtangon ang VAT sa system loss, pero sa kinatibukan, di ay behind the scene, di ay wala pa din isguti mga higala, ilargo ang litok sa presidente, motong ang sekretary sa Department of Energy, gapunga-punga, tagtubag.
6: So, panikamot ko na, kamanigyo sa presidente.
7: So, kining istorya sa presidente mga higala, tinood ba ganit? Kasi taman rin tayong istorya na eh, kanibito, pareho itong tag-bainting bugas. Pangitaan na lang, pamaagi ay, para matuman ang bainting bugas.
6: Nagin eh, magkuhan na yun ang gobyerno, matuman lang yun siya. Kung sa kamanduan, unya, maningkamot ba? Sama rin po na usa ka lugar. Kung ang usa ka lugar gani, dili mo tabang ang kanyang mga pipila ka mga opisyal sa gobyerno, mulambo man na siya nga lugar, pinagis pagpaningkamot po sa matag local government unit sila bina sa mayor, pero dili gyud susama kapaspas ang ilang paglambo kun nagsuporta ang pipila ka mga politiko.
7: Bitatong sa ato lang balik-balikan lang tong gisgotan ni katong sa anti-poverty commission ba to?
6: Anti-poverty commission.
7: Nga mingon gyud siya nga
6: undersecretary na sa presidente
7: nga magtinabangay ta. Sa manimo na pag lambo sa usa ka lugar mga igala og way mo tabang.
6: Parihan nga ang giingon sa undersecretary nga wa pa nin pagadian no samot yung kalusbo ang Sambuanga del Sur. So dapat ana ang himuon sa taga Sambuanga del Sur tabangan tong mga musipyo nga may hinungdan ngano na pobre.
7: Okay, kini manggong mingon magisgot manggod lahi manggoning probinsya og siyudad. Magisgot ta og siyudad mga igala. Dali ra nimo ma-identify og asa tong mga kuan kay barangay Raman. So, direkta sa probinsya, imong i-identify ang munisipyo. So, identify nimo ngano man ang medyo tikay ang manta. So,
6: sa may gimo nimo diha yor.
7: So, pagtanaw dito, oy kini nga lungsod. Apil ra ba to sa na special mention sa Anti-Poverty Commission ang lungsod sa Lapu-an.
6: Lapu-an, apil na gani ang sa to, ata munisipyo.
7: Tuloto ka probinsya. So, pagtanaw dia, oh, Lapu-an. Ano ba nangyari diyan na bakit baba ng ang taas ng poverty incidence mo diyan?
6: Muna
7: buhaton sa gobernador.
6: Kung magtinabangay lang, so parehaan ni hitabo karon sa city o sa province. Ang banat-banatan nila og saway ang city man ni Mayor Samico. Unya, oh. Nag-ingon biya siya, undersecretary ka to nga, nagpasalamat siya sa pagadian, kaya guwap ang pagadian, samot o kalubong ang pagkaantay, ang kanyang pagkapobre sa probinsya.
7: Oh, okay. Mapil mong gudya.
6: Oo. Oh.
7: Mapil siya mga hingala kay component city man.
6: Oh, pero so, naning kamot man.
7: O guwap naning kamot ang mayor sa pagadian, mas musamot. Oh. No, kay ang record na dito sa taas, one man na siya, component city. Pero in total, appeal siya sa datos kay usamang good siya. So, naningkamot ang mayor sa pagadian. So, saka-saka gamay. Ang problema mga higala kay pag-abot dito sa munisipyo, tikay ang mangga. So, pangitaan.
6: Yun ang local government units sa probinsya. Kaya kung tanaw ni mo ang sa city, ang gigrado biya sa DILG, hapit na perfect man, 9 over 10. Nagpasabot ni Ngamayog record. Unya, ato po ka sa pagdumala sa panudlanan, panalapi sa city government, maayo pong pagkadumala. Kaya ang grado sa kuwa o kanin sa Bureau of Local Government Finance, nindot man o grado. O laliman ka o kinang rich city ang pagadian, then ang niningkamot pagyod, napay uban nga mga record sa linlain nga insyas gobyerno.
7: Ang gobyerno mo'y nag, ang datos na sa gobyerno, ang nag-evaluate ang mga higala, ang gobyerno. Kay Kilimanggod, nindot niya nga gihimo sa Department of DILG, Department of Interior and Local Government, no, kay sa ubos, doon na siya ay paghimo, pag-evaluate kay, o di man good sila muhimog ingunan eh, ang local chief executive, pwede rin na ibuhaton, pwede rin ibuhaton. Kay, wala may mo monitor nila.
6: Okay, kaya o, sa lugar kung dili mo lihok ang mayor.
7: So, pero og naani mga higala, makita sa tao. Makita sa tao mga higala, kinsay nag-servisyog tinarong, kinsay kabalo mo-drive mga higala sa Manubila. Kay to aman dito sa datos dili po biya na kay largong isulat na dito mga higala. Ay kaila may ng mayora na perfect na, kaila may ana ni congressman perfect na,
6: dili may na ang kaila may ni gobernador kun DILG kung nakita niya nga wagi nada di makaskor kagamay kaayo. Una nga giingon ni Mayor Samico nga kinahanglan nga magtinabangay para mulambo pagyud ang Pagadian City.
7: Kay kana nga datos mangod mga higala, dili man kay DILG yung naghimo ana. No? Kung dili, kana nga, mga kriteriya lang ba?
6: Base po na sa gihimo sa local government units.
7: Base po na sa papel, nga lang ipanghatag.
6: Oh, namay goy kriteriya na sila. O, munihimo o ni mo. O, kinahanglan balance. Yung dili kay ato lang kasi infratanan. Unya, wala kay sa lain nga servisyo. O, tanaw ni mo. Ibutang talang nihit ka sa paghatag og suporta sa mga katawhan,
7: social services.
6: Nihit ka sa suporta sa katawhan para kung naay problema nga tambal, mahatagan silang tambal. Dili basta-basta na inana og way panglantaw ang usa ka modumala sa usa ka local government units.
7: Pila bini ka sektor gatong tanawon mga higala.
6: Daghan oi.
7: Health.
6: Oh, health.
7: Infra
6: na yun, napay sa emergency assistance.
7: Education. Sa pailain diha, sa mga farmers, ang mga farmers na to. Napay.
6: Apil pa. Kanang sa mga mananagat, apil pa. Unya, kanyang imong project, imubang gibahin para mapastar ni.
7: Okay.
6: Nagan kayo.
7: Kaya kung nakafocus ka sa usa mga higala.
6: Oo, gamay. Nakagrado kay so, ang uban 00 ka.
7: Kay pareho mangguna siya sa kana bitawng ato lang kuag pagtulon aning criteria sa kanta ba. Daghan mang mahiligong mo kanta.
6: Mayon niya voice quality 60%.
7: Diction and timing.
6: Oh, timing 20%. Then lain pag itong
7: audience impact.
6: 10% nga audience impact. Lain po tong 10% niyo sa master. So, naagi na si criteria sa DILG pod.
7: Ingon na pod.
6: Ingon na pod. Aron makita yung giunsan imo pagdumala ang imong pagagamhanan, labi na og mayor ka, gobernador ka, kay ikaw may nagpadagan na sa local government units, i-balance yun imo ang imong suporta bisag-asa nga sektor sa katilingban.
7: So, kaya butang na to, audience impact, 10% kuha ni mo. Ang problema kay wa man nimo nakuha mga higala ang rhythm and timing.
6: Nya kulang pa ka sa
7: kulang pa ka sa diction.
6: Patay na ka.
7: So og itotal nimo to, mutikay ang yuga. Pero og naa ka ato nga tanan, bisan pa og kining dili lang kay butang to 10%. Nakuha nimo 9% lang. Retirement timing butang na to 20% dia nakuha nimo 19%. Pero sa tanan nga criteria naa ka, ay total ato nimo mo pasar yoga.
6: Dili ka masigo.
7: Dili yoga kay muubos yoga 50%.
6: So mao na gingon ni Mayor sa mikong nga depende gid na siya. Naay comparison ba nga kun ikaw usa ka local chief executive, giunsa nimo pagdumala ang imong pangagamhanan. So kung naa kay budget, tabangan nimo ang mga taksa-taksa ka mga barangay. O gagani, ganyan man ito ni Mayor nga, o siya mahimo nga magdumala sa probinsya, unahon yun niyag tabang, katong pinakapubre nga lungsod. Katong may tabangunon yun, man makabangon.
7: Ang mga tao, yun bang igala kay Kinimanggod, ang mugast, kinsa ba'y mugasto sa kwarta? Ang tao man, dili man ang hayop. No?
6: So, priority yun ang mga tao nga naay makaon ang tao. Dili kay ngisi-ngisihan na nimo, taga-tagaan nimo, watun-watun nimo gayuda, wala na.
7: Dili baka ha, may ngunta nga, kanang pagadian, mga sinso ka na, o wala simintuhan ang mga kadalanan sa munisipyo. Pero naabot ang munisipyo, mga igala, kita nakasuroy, naabot man tagsagon.
6: Looy po ang mga musipyo dito, kay ila po mga karsada, wala ra ang highway ra.
7: Abi na to og kanang simentado na ba kay mingon gud ta nga gwa na na simento ng kadalanan mo sinso kanang pagadian. Pero naabot ang sagon mga higala matay. Ing nakog butbut og ting ulan mga higala. Matay makapahilot duga si mo sakyanan ba?
6: Mabala magugod kay daghang libaong.
7: Daghan pa day kaayo mga higala nga wa pa na siminto sa matag munisipyo diri mismo sa probinsya sa Buanga del Sur. Amay gisiminto, amay na siminto gruane. Pero naabot pa taog sa patong lugar atong naabtan mga higala nga matay pigay pagid gyapon. No, daghan mo tanaw na to ba? Daghan pa day kaayo sa matag munisipyo. Awa pa day na siminto.
6: Tabangon lagi da munisipyo lagi kay. Unsa omno na og indes nga dito nimo aron nga matagaan bahin-bahin na nimo mga munisipyo giusa nimo tanan di. Looy kay to mga munisipyo nga sa Lebrad.
7: No nay kay. Pwede na ginagmay. Butang ka dire, butang ka dito. Dili lang pod kay naka-focus sa usa. Kung dili, katog yung mga tao, mga higala, nito at manayang siminto. Siminto yung mundalan. Kaya para mo, ang produkto, dali rin kayo, di mabunog, mupadulong sa sintro. Ang dali problema, dali umabot sa merkado, nito at manay. Ang problema di, mga higala, ang pangutana di ha, pilay presyo sa imong produkto, kinsay na malit, o pilay na malit. Kaya ibutang lang na to. Dali naabot imong produkto. Ang problema paliton pug barato kay wa may kwartan tao. Di man ka kining kapamahal sa imong presyo sa imong produkto kay ngano wa may kwarta ang tao.
6: So mao na nga dunay jobs fair ang city government. Gani, katong suggest jobs fair naman po to. Kada bulan jud ni. Siyaro na po ang mga tao kanang mga bagong ning graduate diha og manapol pa na og pang-apply nga na may job fair nga gibungit si Mayor sa amigo.
7: Muna nga kinahanglan ang tao unahon og hatag og trabaho. Dili ayuda. Kay sa tong ginaingon ba diri mga gala kay kung ayuda ang imong ihatag. Mura ra na siya kuan ba?
6: Itagaan
7: mo siya isda o pingwit.
6: Kuan mo tudlo yun sa pagpangwit, sa pagpanakop si isda.
7: Kay kanang kwarta mga higala, inig kahurot ana, musugot mang kagsadi, mahurot, gina. Na.
6: Zero na po na siya.
7: Tagaan mo na siya.
6: May managiligastuhon ang kwarta, di mukhaon ng tao.
7: Tagaan mo na siya 5 mil. Bisan pag 1 million, gawin mo ihatag. No? Nagito na kadaog, luto kaniyan to 1 million. No,
6: karon wala Pilipinas. Na inutil na wala na kwarta
7: karon mga higala gabaklay na lang
6: panahanin na lugyo ka million pero wala na po yung kwarta pagkakaroon
7: wala na
6: nagsaling na kayo dah. So kinahanglan dyan na ay trabaho ang tao
7: ito sa paminahon kadalibi ang kining pilin na blank ka man eh.
6: Oh, pagpasabot po na ni Mayor sa
7: amiko. Posible nga yang buhaton o pananlitan siya mo posible nga tinud-anay na yun yung fill in the blank nga budaga gobernador atong paminaon.
8: Pulso sa kagawahan.
9: Okay. Last question. Mayor, natay question sa live viewers na to. Mayor, unsay ika-offer ni mo nga tambang aron masin sa ang probinsya o di na may mong forest province?
10: Hindi isa ko mong tumag anaron unsay akong buhaton. Kaya, Uga akong buhaton. Ilan yung awaton? Suno na nila. Di.
11: Ini kan dia.
10: So bahala na mo diha og desisyon. Basta ako lang untang hangyo din na sa atong mga katbang. Pwede ba nga pag-concentrate na mag-solve na ninyong problema ang saong nga di na mo mahimong poorest province? Ayaw na sige hilabte ang richest city na noon. Hasta pa nang inyong skulahan o sana sakto na inyong sweldo. Anong ka ma-residente? Uy, ginawa ko nga namang hilabot. Pastilan. Di lang ko malo is private sector. Mayroon ka 5,000 kapag estudyante ng eskulahan na ito ba? Kaya. Pero dili, manguna mo. Ang ato is, kung maka-eskulahan sa private, labing mayo, ang ako din eh, katong yung poorest to the poor, katong wala ikagasto, sige, dire mo eskulahan na ito. Ang ako ba nga, kung nagi mga publiko kayo, nga wag ikagasto, sige, dire mo, nakapatay eskulahan sa city. Nga wag dyan mo ipayro nun. Ana. Pero dili sa panaganang estudyante, di ba katong wajay ka ba? Katong makakaya eskwela sa private, encourage dito sila, dito sila. Munang, dili ko ginahan nga tanang kurso akong kuhaon kaya matumba ang private school, madugay. Luway man ang private school, imong kompetensya ang maayo, di ba? Ang kurso na to, wala, kaning kurso na to, wala anis private. Ang kaning kurso sa atong eskwelahan. Ang musuhan ng private, wala ko mahimo, anak. Na naman ta ng kursuha. Nauna naman ta. Basta ako nga, kung kunsi wala, karon ako madungag kong mga kurso ron, patungo na sa mga agrikultura, kay ako nakita, wala na ibatanon nga mga farmers na to, puros na idaran. O muna pa itong tabangan. Okay? So, di alam po ta, musugod din na. Unsay wala pa sa private, mura itong i-concentrate. So, basta ato din eh. Amo hospital dalungan libre na. Akong tambal din libre. Atong eskwelahan, college ato libre. Ha? Dialysis. Ang dialysis na to dia libre. Manaway siya nganong duha, hoy tulo na. Siya nganong duha tulo na. Ngano manaway man mo namong duha tulo ra mo dialysis nga. Daghan makay private nga dialysis center there is pagadian. Kamu des kapitulyo, angayan mo magdaghan kay dialysis kay walay tibok probinsya ninyo 26 ka munisipyo. Walay mga dialysis center ang munisipyo. Oh. Kompetensya kamo inyong dialysis patient dadaan dito sa munisipyo, butangin na tanang munisipyo, bahala tinagurha unta. Ako din mo butang kong dagan. Luoy ang private sector, mga tumba ni tanang dialysis center, akong butang ang dagan. Ako adere, pag wala na badawat dito, napuno siya, napuno. O sige, dagan dere. Katong wa maka-avail dito, dagan dere. Ano, rata? Panakit putas na niya mo ba, huwag di na makaya sa private, napuno na dito, napuno na. O di dagan siya sa ito, naatay, naagyuta sa city. Kung dilingon, ganun, tulor ang kabuk yung dialysis machine. Ano ba, kompetensyaan ako mga private, nga, para na ilang kang rebelo, pila na kabok, 30 ka masin. Dito kang Rakuya, pila kabok yung masin, 20 ka pin. Ano, mga private nagang kayong mga dialysis masin, ako kompetensyaan. Magbutan po kung 30 na ako ah. Mag 30 na, magamay, itong ilang customer dito, kailangan natin sa ato. Di ba? So, ayaw si Panaway nga, inana, baka nang, inyo lang ipakita, baka maraming sadan, is pagadiyan, naunsa taon. Ang pinakagwapo, adto sa ubang syudad, pangunta na.